for today's family na libro, no, na pinapamigay po natin, pati na rin po yung ating pong Bible lesson ay atin po yung nais na makarating sa inyong mga kamay. Mag-text lamang po kayo sa 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. Yan. O kaya naman, pwede po kayo sa inyong pakikinig sa ating pong YouTube channel o sa ating pong Facebook page na Adventist World Radio Manila, pwede po kayong mag-iwan ng comment doon ng inyong pangalan at gusto nyong makareceive ng Bible lesson at kayo po ay kokontakin ng ating pong mga volunteers. Alam niyo po, kapag tayo po ay walang saplot, siyempre, ang gagawin po natin ay humanap po tayo ng damit upang mawala yung ating pong pagkahiya. Alam niyo po yung naramdaman ni Adan at ni Eva na sila po ay hubad nung pagkatapos po silang magkasala. Sila po ay nagtahi ng mga dahon, no? Subalit ang Panginoon po ay may mas mabuting plano na sila po ay damtan. Kinakailangan lamang na may mamatay upang ito ay magawa. Atin pong mababasa sa Genesis 3:21 ang ginawa pong sakripisyo ng Panginoon. Now dito po ay nakasaad Genesis 3:21 at iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng kasuotang balat at sila'y dinamtan. Now dito po sa Genesis 3:21, ito po ay isa sa pinakamalinaw na larawan ng Ebanghelyo, no, sa lupang tipan. Na matapos po magkasala si Adan at si Eva, hindi po sila pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Sa halip, hinanap niya sila, no, hinatulan ang kasalanan at nangako ng isang manunubos. At pagkatapos, siya mismo po ang nagdamit sa kanila. Ang unang kamatayang na itala sa Biblia ay hindi po yung kamatayan ni Adan o ni Eva, kundi ang kamatayan ng isang inosenteng kahalili, isang tupa. Ang mga kasuotang balat ay tumuturo kay Kristo Jesus, ang kordero ng Diyos. Ang kanyang sakripisyo ang tatakip sa hiya at kasalanan ng nahulog na sangkatauhan. Now, itinuturo po ng talatang ito na ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay hindi po lamang ang pagpapatawad ng kasalanan, kundi ang maglaan ng lahat ng kailangan para sa ating ganap na pagpapanumbalik, kapatawaran at kaligtasan. Kaya tayo po ay lubos na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Siya lamang ang maaaring magligtas sa atin. Now, tingnan po muli natin yung ating pong teksto sa English, Genesis 3:21. Oh. Also, for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Ulitin po natin, no? Genesis 3:21. Ang ganda po nito, ma-memorize natin. Also, for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Talaga po ang ating Panginoon, nagmamahal sa atin. Hindi lang po tayo ay binigyan ng kasuotan, iniligtas, kundi ang kanyang anak mismo ang siyang nagsakripisyo para sa atin. Na meron po tayong pito, no, pitong puntos dito po sa medyo marami-raming puntos po ito. At gagamitin po natin ang acronym na CLOTHE. Yan, ibig sabihin, binihisan. Ano-ano po yun? Letter C, maganda po kasi yung teksto at maraming puntos. No? Letter C, Christ is our covering. Oh, si Kristo mismo ang ating pangtakip. Hindi po tayo pwedeng humarap sa ating Panginoon ng hubad kasi kaya ang ating Panginoon, siya po ang magtatakip sa atin. Letter L, love took the first step. No, ang pag-ibig ang siyang naunang kumilos. Letter O, only God can remove our shame. No, tanging ang Diyos lamang ang makapag-aalis ng ating pong kahihiyan,
Okay, letter T, the sacrifice points to the cross. Ang handog po ay tumuturo sa cross, no? Letter H, holiness is God's gift. Ang ganda po ng mga puntos dito sa text po na ito. And letter E, every believer receives Christ's righteousness. Yan, ang bawat mananampalataya ay tumatanggap sa katuwiran ni Kristo. And letter D, dwell securely in God's grace. Mamuhay po tayo ng panatag sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya tandaan po natin itong puntos, mga pitong puntos po na ito, no, na makukuha po natin sa ating pong teksto ngayon. Unahin po muna natin yung una, no, na ating pong puntos sa teksto, letter C. Christ is our covering. Yan. Yan po talaga ang ating Panginoon, siya po ang pantakip natin, no, sa ating pong kasalanan. Yung unang tugon po ng ating Panginoong Diyos sa kasalanan ng tao ay hindi yung pagtakwil, no, kundi isa pong paglalaan. Siya po mismo ang nagbigay ng pantakip sa bawat isa sa atin. Sa Isaiah 61:10, ito po ang sabi, He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. Tingnan niyo po, no? Ang ating Panginoon mismo, siya ang nagtakip ng kasalanan, nagsuot sa atin para matakpan yung ating pong mga kasalanan. Ang balabal ng katwiran ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, hindi po tama na tayo ay gagawa para tayo po ay maligtas, no? Ganun ang ginawa ni Adan at ni Eva. Sila po ay nung naramdaman nila na sila po ay hubad dahil nung pagkain nila doon sa bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng ating Panginoon, naramdaman po nila na sila po ay unti-unti nagkasala na at there's shame, no? May kahihiyan, kaya sila po ay nagtago. At humanap sila ng mga dahon at yun ang ginamit nilang pantakip, pero hindi po nawala ang kanila pong kahihiyan. No? Kaya nga sabi dito sa Romans 13:14, put on the Lord Jesus Christ. No? Ang Panginoon lamang ang kailangan nating isuot. Ibig sabihin yung katwiran ng ating Panginoon ang makapag-aalis sa atin ng kahihiyan. Okay? Now, ito po ang napagandang puntos dito, no? Na yung dahon ng egos actually, ay hindi po ito makapagtago ng kanilang po kahihiyan. Ito ay pansamantala lamang na natakpan, no, ang kanilang kahihiyan. Pero hindi ito paraan para sila po ay matanggal, no, at maligtas. Ang Panginoon po mismo ang gumawa ng paraan upang takpan ang ating pong kahihiyan. Now, sabi po ni Ellen White dito po sa Christ Object Lesson, no, page 310 to 311. The white robe of innocence was worn by our first parents when they were placed by God in the Holy Eden. This robe was a symbol of their own spotless characters. By sin, all this was changed. Only the covering which Christ Himself has provided can make us meet to appear in God's presence. No? Yung damit po na suot-suot nila bago sila magkasala, ito lang ang maaaring paraan na sila po ay humarap sa ating Panginoon. Pero nung nagkasala na sila, hindi na sila pwedeng humarap, no, ng hubad sa ating Panginoon. Kahihiyan na ang kanila pong nararamdaman. Kaya kinakailangan na ang ating Panginoong Jesus ang siyang magtakip sa kanila. Kaya nga tayo po, no, ito, tayo hindi tinakwil ng ating Panginoon. Ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan upang tayo ay damtan. Kaya siya po ang maaari nating lapitan. Okay? Letter L, yung sunod po sa ating pong acronym na CLOTHE. Yan. Love took the first step. Ang ganda po, no? Ang pag-ibig po ang unang kumilos, no? Ito po ang napakagandang kaisipan na kahit po sila po ay nagkasala, ang unang lumapit ang ating Panginoon. Siya pa nga ang nagtanong,
Adam, Eve, where are you? No? So 1 John 4:19, mababasa po natin. We love him because he first loved us. No? Yung pag-ibig na nasa puso po natin ay hindi innate o hindi po ito galing sa atin. Ito po ay response na lamang dahil siya ang unang umibig sa atin. Ang sabi rin naman sa Luke 19:10, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. No? Ang ating pong tagapagligtas, ang anak ng tao, ang siyang unang humanap sa atin para tayo po ay mailigtas. Alam niyo po, nagtago si Adan at si Eva. Ang Diyos ang humanap na nahimik si Adan at si Eva, pero ang Diyos ang unang nagsalita. Hindi po sila humingi ng kasuotan, no? Binigyan sila ng ating Panginoon sa magitan po ng pagpatay ng kordero. So yan po yung biyaya ng ating Panginoon. Ipinapakita diyan yung buong plano ng kaligtasan ng ating Panginoon, no? Na tayo po ay mabago, no? Mula po sa ating pong pagkakasala. Sa Selected Messages, page 256, ito naman ang sabi, the instant man accepted the temptations of Satan, Christ, the Son of God, stood between the living and the dead. No? Nung pumasok yung kasalanan, ang ating Panginoon, siya mismo, no, ang naging tulay para tayo po ay maligtas. Huwag po natin isipin, no, na napakalayo po natin sa ating Panginoon. Hanapin po natin, tandaan po natin na ang ating Panginoong Diyos ang unang gumawa ng paraan para tayo po ay hanapin. Kaya anuman ang nararamdaman ninyong pagkakasala, iniisip nyo man ito na parang wala nang kapatawaran yung kasalanan po natin, alalahanin po natin ang ating Panginoon ang siyang gumawa ng paraan para po tayo ay maibalik dun sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Hanapin po natin ang ating Panginoon. Tanggapin natin ang paglapit sa atin ng ating Panginoon at tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating pong mga pagkakasala. At ang sunod po, pangatlo, letter O, only God can remove our shame, no? Tanging ang Diyos lamang ang makapag-aalis ng ating pong kahihiyan. Ang kasalanan po ang nagdudulo talaga ng hiya. Pero ang biyaya ng ating Panginoon, ito po ang nag-aalis nito. Yan po ang sabi sa Psalm 34:5, those who look to Him are radiant and their faces were not ashamed. Kapag tayo po ay lumapit at tumingin sa ating Panginoon, magniningning ang ating pong mga mukha, no? At tayo po ay mawawala yung ating pong pagkahiya. Maari dito sa mundo ay kahihiyan ang ating pong nagawa, no? Nagkasala tayo, hindi lang sa ating Panginoong Diyos, kundi sa mga tao sa paligid po natin. Yung nagawa po natin ay talagang tiniyuyurakan tayo ng mga tao at hindi na tayo tinitingnan, tinatalikuran po tayo. Maaring dito sa mundo ay kahihiyan ang ating pong hinaharap, pero kapag tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, tayo ay tatanggapin ng ating Panginoon. Sayo pa sa Hebrews 12:2, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. Ang ating Panginoon mismo, hindi siya nahiya na gawin ang sakripisyo, no, para tayo po ay mailigtas. Ganyan din po dapat tayo, no? Huwag po tayong mahiyang lumapit sa ating Panginoong Diyos. Kundi tayo ay magkaroon ng lakas ng loob sapagkat ang ating Panginoon, siya po ang nagpapatawad. Yung pinakamalaking suliranin actually ni Adan at ni Eva ay hindi yung kahubaran, kundi yung kanilang hiya. No? Nagtago sila, no? Sapagkat sila po ay nagkasala at natatakot sila dahil doon sa bunga ng kanila pong mga nagawa. Hindi po lamang tinakpan ng ating Panginoong Diyos ang kanilang katawan. Tinugunan din po ng ating Panginoon yung pinakamalalim na espiritual na pangangailangan po nila. Na kasalukuyan ay ganun din ang nangyayari po sa atin. Tayo po ay sinusubok ng mundo na ito. Pero sa tagumpay ng ating Panginoon,
sa kayamanan ng ating Panginoon, sa katanyagan ng ating Panginoon, ay tayo ay naitataas. Dahil ang ating Panginoon ang siyang nag-aalis ng hiya sa atin. Tayo po ay tumatayo na panatag sapagkat ang Diyos ang kasama po natin. Sabi ni Ellen White sa Steps to Christ, page 27, the sinner may resist this love, but if he does not resist, he will be drawn to Jesus. Maaari daw po nating tanggihan ang alok ng pag-ibig ng ating Panginoon. Pero kapag ito po ay hindi natin nilabanan at ating pong tinanggap, tayo po ay makakalapit sa ating Panginoon. At ang kapangyarihan ng Panginoon ang siyang maglalapit naman sa atin sa Kanya. Dahil po kay Kristo, yung natatago nating mga kasalanan, ito po ay napapatawad. Tayo po ay mamumuhay sa ilalim ng pag-ibig ng ating Panginoon. Tanggapin lang po natin yung kapatawaran ng ating Panginoong Diyos. Okay? At ang sunod po, yung number 4, letter T, no? The sacrifice points to the cross, no? Tumuturo daw po yung sakripisyo doon sa cross. No, kinakailangan po ng kamatayan ng isang inosenteng kahalili upang magawa ang kapatawaran ay kailangang mangyari. So first, sa John 1:29, ito pong sabi, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sino po yung kordero ng Diyos? Siya po ang ating Panginoong Jesus. Siya po ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa Hebrews 9:22, without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung wala daw po ng pagbubo, no? Pagtagas ng dugo, ay wala rin pong kapatawaran. Hindi po tahasang sinabi ng Genesis na may hayop na dapat mamatay. Ngunit ang kasuotan ay balat, no? Nangangailangan na may mamatay na inosenteng hayop bago maisuot yung balat. Ito po ang unang handog na makikita po natin sa banal na kasulatan. Ito yung unang larawan ng kordero, no, ng Pasko, yung handog sa santuario. At sa huli, ito po yung tumuturo sa kamatayan ng ating Panginoon. Ang bawat handog po sa lumang tipan ay actually tumuturo pabalik dun sa Genesis 3:20. At ito naman ang siyang tumuturo naman sa cross ng Kalbaryo. Tayo na ngayon ay nabubuhay, tumitingin tayo pabalik doon sa cross ng Kalbaryo. At tayo po, kapag meron tayong pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, ito ang dahilan na tayo po ay nalilinis sa ating po mga pagkakasala. Now dito po sa Patriarchs and Prophets, page 68, okay? The system of sacrifices was ordained by God to the man a perpetual reminder and penitential acknowledgement of his sin and a confession of his faith in the promised Redeemer. No? Ang sistema po ng paghandog, ito po ay tinatag mismo ng ating Panginoong Diyos upang ipaalala sa atin na tayo po ay nagkasala, na kailangan ng kamatayan para tayo po ay matubos. Huwag po nating maliitin ang sakripisyo doon sa cross ng ating Panginoon. Mamuhay po tayo na may pagpapasalamat sapagkat nagkamali, no, ang ating pong ninuno. Pero ang ating Panginoon, siya po ang naglaan ng paraan para po tayo ay maligtas. At talagang hayaan po natin na hubugin po tayo ng cross sa araw-araw nating pamumuhay. At ito rin naman ay ibahagi natin sa iba. Okay? Ang panglima po, yung letter H, holiness is God's gift. No? Ang kasuotan po ay hindi po lamang sumasagisag sa kapatawaran, kundi pati na rin sa pagbabago, no, ng ating pong pagkatao. Sa Ephesians 4:24, put on the new
new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Ano daw po? Isuot daw po natin ang bagong pagkatao, no? Naninalang ayon sa Diyos na tunay na katwiran at kabanalan. Yan din ang sabi sa Revelation 19:8, the fine linen is the righteous acts of the saints, no? Ang lino daw po ay matuwid na ginawa at gawa ng mga banal, no? Kaya napakaimportante, no, hindi lamang ang layunin ng ating Panginoong Diyos na patawarin po tayo sa ating po mga kasalanan. Ang

Ang bawat mananampalataya ay tumatanggap sa katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, inaalok ng ating Panginoong Diyos ang parehong pagtakip sa lahat ng sumasampalataya, no? Hindi po may level, no, may level ng pagtakip. Lahat ng lalapit sa kanya. Sabi nga sa John 3:16, those who believe in him will not perish but have everlasting life, no. Sa Galatians 3:23 to 26, as many of you as were baptized into Christ have put on Christ, no. Kapag tayo po ay nabautismuhan, nanampalataya sa ating Panginoong Diyos, ay ibinibihis po natin si Kristo. Ibig sabihin, sumusunod tayo sa Kanya, ginagawa po natin ang nais ng ating Panginoon, yung ugali ng ating Panginoon, yun din ang nagiging ugali natin. Sa 2 Corinthians 5:21, that we might become the righteousness of God in Him. Ang kasuotan po ay binigay sa kapwa kay Adan at kay Eva. Wala ni isa na nagdamit nito para sa sarili po nila, no, na pagsisikap. Pareho po nila tong tinanggap, no, gayon din ang kaligtasan para sa ating lahat, no, kapag tayo ay sumampalataya. Anuman ang mga kanakaraan po natin, mga pagkukulang po natin, ito ay tinatakpan ng ating Panginoon at tayo po ay nililigtas kapag tayo ay sumampalataya. At ang panghuli, no, letter D, dwell securely in God's grace, no. Tayo po ay mamuhay daw po ng panatag sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang mga dinamta ng ating Panginoong Diyos ay maaaring mamuhay ng walang takot, no. Romans 8:1, ito pong sabi, there is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, no. Wala na pong hatol ngayon kapag tayo ay na kay Kristo, no. Ang kanya pong makapangyarihang pagliligtas, no, ang siyang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Si Adan at si Eva, umalis po sila doon sa harapan ng ating Panginoon, no. Pero sila po ay nilapitan at dinamtan, no? At hindi na po sila hinatulan sapagkat tinanggap nila ang ating Panginoong Diyos. Ganun din po tayo. Bagaman nananatili tayo dito sa mundong ito ng puno ng kasalanan, kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, haharap tayo doon sa hukom na hindi tayo hahatulan dahil ang ating Panginoon ang siyang haharap na kasama po natin. Kapag tayo ay humarap, na nandyan ang ating Panginoon sa tabi po natin, ang nakikita ng Diyos Ama ay hindi tayo, no, kundi ang ating Panginoon na tinanggap po natin. Sabi sa Steps of Christ, page 109, the Lord will have His children sound in the faith, not ignorant of the great salvation so abundantly provided for them, no. Ang ating Panginoong Diyos ang siyang nagbibigay ng karunungan sa atin upang tumatag tayo sa pananampalataya. Hindi maging mangmang, kundi tayo ay patuloy maniwala, manindigan, at tumanggap sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya mamuhay po tayo ng may katiyakan at walang pagtakot, walang takot, no? Manindigan po tayo sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. So, tanggihan po natin ang mga paratang ng kaaway, no? At hikayatin rin natin ang iba doon sa pag-asa na tinanggap po natin. Okay? So, yan po ang mga puntos natin dito po sa ating pong teksto. At tandaan po natin yung acronym na CLOTHE, no? Ano-ano nga po ba yun? I-review nga po natin. Letter C, Christ is our covering. Si Cruz, Kristo, ang ating pong pantakip. Oh, letter L, love took the first step. Ang pag-ibig ang unang kumilos, no? Letter O, only God can remove our shame. Tanging ating Panginoong Diyos ang makapag-aalis ng ating pong mga hiya. Okay? And letter T, the sacrifice points to the cross. Ang handog po ay tumuturo sa cross, no? And letter H, holiness is God's gift. Ang kabanalan ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. And letter E, every believer receives Christ's righteousness. Ang bawat mananampalataya ay tumatanggap sa katuwiran ng ating Panginoong Kristo. And letter D,
dwell securely in God's

presence. Mamuhay daw po tayo ng panatag sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Yan dito po sa Genesis 3:21. Ito po ay higit pa sa kwento. Ito po ay tungkol sa pananamit. Ito ang unang nakikita po nating sermon ng Ebanghelyo, no? Bago umalis si Adan at Eva sa Eden, tiniyak ng ating Panginoong Diyos na hindi sila aalis ng walang pantakip. Ang dahon ng igos ay kumakatawan sa pagsisikap ng tao. Ang mga kasuotan ng balat ay kumakatawan sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Pero isang inosenteng buhay ang kailangang mamatay. At ganun din, ang ating Panginoon, wala po siyang kasalanan, pero siya po ang naging kordero para tubusin tayo sa ating pong mga pagkakasala. Tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesus ngayon. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami na malinaw na ipinakita niyo dito sa teksto mula sa Genesis na kayo mismo ang nagbigay ng tugon sa aming pong mga pangangailangan ng kapatawaran ng aming pong mga pagkakasala. Kaya po Panginoon, muli po kaming nananalig at nagtatalaga ng aming pong buhay sa inyo. Kayo nawa po ang maglinis sa amin. Hindi po namin kayang iligtas ang aming pong mga sarili, kaya po kami ay patuloy nananalig at umaasa na kami ay inyong bibihisan ng inyong katwiran. Pagpalain po kami sa buong maghapon na ito at maging katulad nawa ng inyong gawain at isipan ang aming pong maging gawain at isipan sa buong maghapon. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Dinabibiko. Akin po kayong inaanyayahan sa susunod po nating magpagkikita dito lamang sa AWR 89.1 FM. Muli po, magandang umaga at God bless sa inyong lahat.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bago makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yalit ko ng manok. Manok po lang ako palit ko. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami kumutalit sa amin. May binigay po kasi ang panang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganday ka lalo ito kung sa nandawa hanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinaktangan nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon ngayon pa namin napakigan yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga akal, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia na talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parangat sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpunuhan na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama.

0: karapat na ating sundin, dahil yun talaga ang nais ng Diyos na siya ay paglingkuran, salamatan sa lahat ng oras.
1: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahing papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Happy, happy Friday! You are tuning in to Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris, na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At samahan po ninyo ako, mga kaibigan, sa susunod na isang oras ng musika at pagninilay dito po sa ating programa. Alam niyo po, mga kaibigan, sa buhay po natin sa mundong ito, hindi po talaga na wala ang pagkakamali, di po ba? Minsan tayo po yung nakakasakit, minsan tayo naman yung nasasaktan. At kung hindi po natin ito madadala sa ating Panginoong Diyos, nagiging mabigat po, di po ba, ang ating mga puso. Pero may magandang balita, mga kaibigan, Ang Diyos po natin ay Diyos ng kapatawaran. Sabi nga po sa Biblia sa Awit 86 verse 5, ikaw, Panginoon, ay mabuti at handang magpatawad, sagana sa pag-ibig sa lahat ng tumatawag sa iyo. Pati ko po, mga kaibigan, kung saan man po umaabot ang aking tinig sa umagang ito, I pray that these songs will uplift your spirit this morning. Kung kayo man po ay nakikinig mula po sa inyong tahanan, kung sa kayo man po ay nasa biyahe o di po kaya nasa trabaho, I pray that God will speak to you through these songs. At sa oras po na ito, mga kaibigan, ang tema po ng mga awit na ating maririnig will be about God's forgiveness. So without further ado, mga kaibigan, our first song this morning is entitled "To Rescue a Sinner Like Me." At ito po ay aawitin ng Tamparong Sisters. Ayan. Alam niyo ba, mga kaibigan, minsan pakiramdam po natin na we are not worthy. Hindi po tayo karapat-dapat. Parang ang dami po nating maling nagawa, ang dami na nating nasayang na pagkakataon. Pero yung awit po na ito, mga kaibigan, "To Rescue a Sinner Like Me," hindi po hadlang ang pagiging makasalanan po, pagiging yung ating sinful nature, mga kaibigan. It's not a hindrance, para mahalin po tayo ng ating Panginoong Diyos. So, totoo lang, mga kaibigan, kaya nga po siya dumating para po iligtas ang mga tulad natin. Sabi nga sa Roma 5:8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi po natin kailangan maging perfect, mga kaibigan, para lumapit sa Diyos. Lumapit po tayo dahil kailangan po natin siya. Here's the song, "To Rescue a Sinner Like Me."

That's the song To Rescue a Sinner Like Me. At ito po'y inawit ng Tamparong Sisters. Our second song in this forgiveness playlist, mga kaibigan, is entitled Redeemer of the Rain. Alam niyo po, may mga panahon sa buhay natin na parang tuloy-tuloy ang ulan. Di po ba, mga kaibigan? Ulan ng problema, ng luha, ng pagsisisi. At minsan, we ask the Lord, like, God, bakit ba ganito? Lord, why is life like this? Pero ang ating pong Panginoon, Noong Diyos, mga kaibigan, hindi po niya sinasayang ang kahit anong ulan sa buhay natin. Kaya po niya itong gawing pagpapala, kaya po niya itong gamitin to mold our characters and to strengthen our faith. Sabi nga, sa Roma 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kung kayo po ay nasa panahon ng bagyo at ng ulan sa umagang ito, mga kaibigan, always remember na meron po tayong Redeemer of the Rain. Ano? Hindi po tayo iiwan ng ating Panginoong Diyos sa gitna ng ulan. Here's the song, Redeemer of the Rain.

Ating pong narinig ang awiting Redeemer of the Rain at ito po ay inawit ni Brother Marvie Macabales at his sister Noreen Rose Hernandez. Our third song in this forgiveness playlist naman mga kaibigan is entitled Via Dolorosa o Landas ng Pagdurusa at ito po ay awitin ni Brother Shine Gabriel El Lagrada. Alam niyo po mga kaibigan ang Via Dolorosa, ang landas po ng paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Ano, sa bawat hakbang po niya doon mga kaibigan ay may kasamang sakit, pagod at kahihiyan. Pero alam niyo po ba kung bakit po ba yun ginawa ng ating Panginoong Jesus? Para po sa iyo at para po sa akin. Sabi nga sa Isaiah 53 verse 5, siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Kapag naiisip mong mahal ka pa ba ng ating Panginoong Diyos, ano, balikan po natin ang krus ng Kalbaryo mga kaibigan. Doon po natin makikita kung gaano kalalim ang pag-ibig sa atin ng Panginoong Jesus. Here's the song Via Dolorosa.

Atin pong narinig ang napakagandang awiting Via Dolorosa. At ito po'y inawit ni Brother Shine, Gabriel L. Lagrada. Our next song this morning naman is entitled Panginoon. Alam niyo po, minsan ang pinakatotoong panalangin ay simple lang, Panginoon. Wala pong mahabang salita, walang palamuti, isang pusong lumalapit, ano mga kaibigan, umaamin at humihingi ng tulong. Sabi nga sa Lucas 18:13, Diyos ko, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Alam niyo po kung anong sagot ng Diyos, mga kaibigan, sa ganitong klaseng panalangin? Hindi po pagtanggi, kundi awa, kundi kapatawaran at pag-ibig. Here's a song, Panginoon.

That's the song Panginoon at ito po ay inawit ni Brother Randall De Vera. We are now in the middle of our forgiveness playlist, mga kaibigan, and our next song is entitled Panginoon, Yakapin Mo Ako. Alam niyo po, may mga sandali na hindi po natin alam ano yung gusto nating or yung nais po nating sabihin sa mga nararamdaman natin. Ano, gusto lang natin maramdaman na may yumayakap sa atin. Kapag pagod na po tayo or when we feel guilty, ano, kapag hindi na po natin kaya, ang Diyos po ay hindi lumalayo. Siya po ay lumalapit sa atin. Gaya na lang po nang sabi sa Awit 34 verse 18, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso. Hindi po niya tayo tinutulak palayo, mga kaibigan, ano? Yayakapin po niya tayo kahit po sa pinakamahina po nating estado. Here's the song, Panginoon, Yakapin Mo Ako.

That's the song, Panginoon, yakapin mo ako. Dito po'y inawit ni Sister Shemaya Ferrer. Our next song naman will be sung by Sister Chardell Ann Thompson and it's entitled The Old Rugged Cross. Alam niyo po, ang cross, simple lang po ang itsura nito, di ba mga kaibigan? Luma, magaspang, puno ng sakit. Pero doon po nangyari ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig, mga kaibigan. Doon po binayaran ang kasalanan natin. Ano, doon po tayo pinatawad. Sabi nga sa 1 Peter 2:24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus. Hindi po natin kailangan magbayad pa, mga kaibigan. Ano? Tapos na at tinapos na niya. Here's the song, The Old Rugged Cross.

That's the song The Old Rugged Cross, and it's rendered by Sister Chardell and Thompson. Our seventh song in this forgiveness playlist, mga kaibigan, is entitled Daystar. Habang lumalakad po tayo sa buhay, mga kaibigan, ano, may mga pagkakataon talaga na we get lost. Ano, tayo po ay naliligaw. Pero si Jesus po ang ilaw, ano, ang daystar na gumagabay po sa atin pabalik. Hindi lang po niya tayo pinapatawad, mga kaibigan, ano, ginagabayan po niya tayo araw-araw. Sabi nga po sa Biblia sa Juan 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Kung nalilito po kayo sa direksyon ng buhay niyo sa umagang ito, mga kaibigan, ano, sumunod lang po tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi po niya tayo kailanman pababayaan. Here's the song, Daystar.

That's the song Daystar at ito po ay inawit ni Brother Rod Mark Hermosilia. Our next song naman is entitled Lumapit sa Kanya. Simple lang po ang paanyaya ng Panginoong Diyos, mga kaibigan, ano? Lumapit ka. Hindi po niya sinasabing ayusin mo muna yung buhay mo, ano? Hindi po niya sinasabing magbago ka muna bago ka lumapit sa akin. He's simply saying lumapit ka sa akin. Ano? Sabi sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan at kayo'y aking pagpapahingahin. Kung pagod na po kayo sa sarili niyong laban sa buhay, mga kaibigan, ano? Baka panahon na para ipasa po ito sa ating Panginoong Diyos. Here's the song, Lumapit sa Kanya.

ating pong narinig ang awiting Lumapit sa Kanya. At ito po'y Now It's ni Sister Donna Hayag Golfan. We are almost towards the end of our forgiveness playlist this Friday, mga kaibigan. And our next song is entitled Batid ng Diyos. Alam niyo po, may mga bagay na hindi natin masabi sa iba, ano? Even if we're very close to that person or even to our own parents, ano? There are just some things na we are shy or we are ashamed to share, ano, yung mga lihim, mga luha, yung mga pagsisisi natin, mga kaibigan. Pero ang Diyos, alam po niya ang lahat ng iyon. Sabi nga sa Hebreo 4.13, walang nilalang na hindi lantad sa paningin ng Diyos. At kahit alam po niya ang lahat, even if God can see our sinful nature, ano, He loves us dearly, mga kaibigan. Pinipili pa rin po niya tayong patawarin. Here's the song, Batid ng Diyos.

That's the song Batid ng Diyos. At ito po'y inawit ni Brother Hermes Solite. And our last song this morning to end our forgiveness playlist is entitled Broken Vessels. At ito po'y aawitin para sa Panginoon ni Sister Ayla Maxi. Tayo po ay parang mga basag na sisidlan, mga kaibigan. Ano? Meron po tayong mga bitak, meron po tayong mga sira, may mga bahagi na hindi po natin maibabalik sa dati, di po ba? Pero ang kagandahan, mga kaibigan, ginagamit ng Panginoong Diyos ang mga tao, ano, tayo po, kahit tayo po ay mga basag na, hindi po niya tayo isinasantabi o itinatapon, mga kaibigan. Sabi nga sa 2 Corinthians 12:9, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan. Ano, hindi niyo po kailangan maging buo para mahalin po kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa Kanya, kahit ang basag, mga kaibigan, nagiging makabuluhan. Here's a song, Broken Vessels.

0: ating pong narinigang awiting Broken Vessels, and ito po ay nirender ni Sister Ayla Maxi. Alam niyo mga kaibigan, sa buong oras po na ito, iisa lang po ang mensahe ng mga awit na ating pong narinig, ano, may kapatawaran para po sa iyo, para po sa akin, at para sa ating lahat. At kung tayo po ay pinatawad na mga kaibigan, ano, tayo rin po ay tinatawag na magpatawad. Sabi nga sa Colossians 3:13, magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Naway dalhin po ninyo ang kapayapaan at kapatawaran ano ng Diyos sa inyo pong mga puso sa umagang ito. And ibahagi po natin ito ano sa iba. Magandang araw po. Happy Friday, happy Sabbath, and may God bless you all.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: is the voice of health, sharing health principles, inspiring healthful living, because a healthy lifestyle is medicine. Broadcasting every Monday, Wednesday, and Friday at 11 a.m. Brought to you by the Lifestyle Medicine team of Adventist Medical Center Manila, Health Ministries Department of North Philippine Union Conference, Adventist World Radio, and Hope Channel Philippines. This is the Voice of Health.
1: Isa na naman pong masaya, masigla at malusog na araw sa inyong lahat. Welcome to the Voice of Health, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. Nako, sa panibagong araw na ito na naman po na makakapiling namin kayo, aming mga minamahal na mga manonood, hinanda po ng aming programang espesyal na topic sapagkat sa umagang ito makakasama natin ng isa pong espesyalista kung saan siya po ay graduate ng internal medicine po sa Adventist Medical Center Manila at nagtuloy po ng kanyang subspecialization na isa pong endocrinologist. Siya po ay walang iba kundi si Dr. Diane Grace Corpus. Magandang umaga sa inyo, Doc.
2: Magandang umaga, Ma'am Tina, at magandang umaga sa mga manonood ng ating show sa umagang ito.
1: Maraming salamat, Doc, kasi sinamahan niyo po kami na magbabahagi po kayo ng inyong pong health lecture sa umagang ito sa aming po mga minamahal na viewers. And ang ating pong kasamang doktor ay espesyalista sa hormones. Hindi po ba, Doc, sa mga hormones? And yun po yung topic na isi-share niya sa atin. At specifically, ang atin pong topic ay sugar rush, sugar crash. So, Doc, excited na po ako. Pero bago po ang lahat, nais ko pong i-invite ang ating mga manonood na i-like at i-share na po ninyo ang ating Facebook Live. Tayo din po pala ay live na napapanood sa GCSE Channel 37, sa Digital Receiver Channel 45, at gayon din po sa ating mga Facebook pages gaya ng Adventist Medical Center Manila at Hope Channel North Philippines po of different organization po yan under North Philippine Union Conference. Tayo din po ay mapapanood or napapanood po sa Adventist World Radio po 360 sa Luzon area at gayon din po sa iba pang estasyon. Excited na ako, Doc, no? So pagtatalakayin natin about diabetes and ano po yung ibang mga maaring makatulong sa ating mga or sa aming po mga makakapakinig ng inyo pong health lecture at inyo pong i-share sa amin. So bago ang lahat, Doc, okay lang po bang manalangin muna tayo?
2: Sige po, Ma'am.
1: So let's pray. Ama naming Diyos, sa mga langit, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at puno ng kagalakang kami po ay naririto kasama ang aming mga viewers, mga manonood, Panginoon. Nawa po'y gabayan at ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, lalo't higit sa lahat ang aming pong kasamang doktor na magbabahagi po ng kanyang specialization sa aming lahat. Kayo po ang siyang manguna sa programang ito. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, thank you so much, Doc. And bago po tayo magtuloy-tuloy, inaanyayahan ko po muna kayong panoorin po muna natin ang short video na ito.
3: F. Food and fluid is medicine. The taste of health and the thirst quencher. How long can you live with nothing to eat or drink? Several studies provide sufficient evidence. Plant-based nutrition involves eating fruits, vegetables, whole grains, nuts, and legumes. These kinds of food lowers your risk of heart disease, reduces risk of hypertension, helps in prevention or management of diabetes, prevents obesity and other chronic diseases. Water is among the basic needs for survival of humans, animals, and plants. About two-thirds or 60 to 70% of human weight accounts to water. Every cell, tissue, and organ of the body depends on water to work properly. Flushes out the toxins and waste. Regulates normal body temperature. Supports skin health. Facilitates good digestion. Provides protection for brain and spinal cord from shocks. Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Nourish more, abuse less.

0: Golden Fluid, isa lamang po yan sa paalalang hatid sa atin ng Adventist Med. At ang programa pong ito ay tinatawag pong Lifestylist Medicine Intervention Program, Doc. No? So, ang ating pong hospital ay may online program na ino-offer po sa bawat isa sa atin. Gaya po ng ating napanood, Food and Fluid ay talaga namang malaki ang ambag sa ating kalusugan. At isa lamang po yan sa ating pag-uusapan sa ating pong topic sa umagang ito. At kung kayo po ay mayroong mga sakit tulad ng diabetes at kayo po ay interesado na alamin kung ano nga bang maitutulong ng program na ito, huwag po kayong mahihiyang mag-comment sa ating Facebook Live. At kung kayo rin po ay may nais linawin sa ating pong topic sa umagang ito, iwan nyo lamang po ang inyong komento sa ating pong mga Facebook pages gaya ng nasabi kanina. At sa tulong po ng kasama nating doktor, atin po itong sasagutin. Ang programa pong palang ito ay nasa batch 6 na po. So every Tuesday and Thursday po ito ginaganap sa ganap na 6 to 9pm. So mag-comment lang po kayo at amin po itong sasagutin. And di ko na patatagalin, Doc, no? So ibibigay ko na po ang oras sa inyo para po sa ating topic sa umagang ito.
1: Maraming salamat, Ma'am Tina. So ngayong umaga ay aking tatalakayin ang isa sa mga most common diseases na ating naririnig, no? Or itong sakit na ito, ang diabetes, ay isa sa mga pangunahing sakit dito lamang, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Kaya ang tatalakayin ko ay kung ano nga ba ang diabetes at paano natin masusugpo ang mataas na blood sugar. So ito ang outline ng aking lecture for today. At simulan na natin kung ano nga ba ang diabetes mellitus. So ang diabetes ay isang pangmatagalang sakit na kung saan tumataas ang asukal sa dugo dahil sa kakulangan sa insulin o kaya naman ay hindi na tama ang epekto ng insulin sa ating katawan. So again, i-emphasize ko, ito ay isang pangmatagalang sakit na kinakailangan ay lifetime o mahaba-habang gamutan. Hindi ito gaya ng ibang mga sakit gaya ng mga pneumonia o UTI na magbigay ka lamang ng antibiotics ay gagaling na ito, no? So ito, matagalang gamutan. So ano ba ang glucose? So ang glucose ay isang uri o pinakasimpleng sustansya na nanggagaling sa pagtunaw ng ating mga kinain. At ito ay ginagamit ng ating katawan para magkaroon ng lakas. Gaya ng isang kotse na nangangailangan ng fuel o gasolina para ito ay tumakbo o magkaroon ng enerhiya, ang ating katawan ay nagdedepende sa glucose para tayo ay may lakas para sa ating mga daily na gawain. Gaya na lamang po ng pag-iisip, no? O kaya naman po ay yung parang energy para gumalaw po sa ating pang-araw-araw na kailangan gawin. So, ano nga ba ang insulin? Ang insulin ay isang hormone o chemical mula sa ating pancreas o lapay na mula sa ating tiyan. So, ang insulin ang sinasabing susi para pumasok yung asukal sa dugo papunta sa ating mga laman. Itong mga laman na ito, ito yung mga muscles natin, no? Na nangangailangan ng insulin para sa ating daily activities. So, ano-ano nga ba ang mga uri ng diabetes? So, number one, yung tinatawag natin type 1 diabetes, kung saan wala talaga ni isang insulin na naproproduce ang ating katawan. At ang pangunahing example nito ay kung nakikilan nyo ay si Gary Valenciano, no? Wala siyang type 1 diabetes siya at nangangailangan ng gamot na insulin for life, no? Ang number 2 naman ay ang type 2 diabetes. At ang isang example kung sino ang meron nito ay si Mike Enriquez. So, ito naman, merong may naproproduce pang iyong lapay o pancreas na insulin. Ngunit ito ay hindi na gumagana o hindi na sapat para sa pangangailangan ng ating katawan, no? Para ma-regulate ang sugar o glucose sa ating katawan. Number 3 ay yung tinatawag natin na diabetes sa pagbubuntis or gestational diabetes mellitus. So, ang isang example o ang kilalang personalidad na meron nito ay si Chris Aquino. Meron din mga other non-specific forms of diabetes gaya ng mga genetic o MODY. Meron din yung mga pasyenteng may mga chronic pancreatitis na sa kalaunan ay nasisira na yung pancreas kaya nangangailangan na din sila ng insulin kalaunan. ang infection, may mga drugs and mga chemicals din na nakakasira ng ating pancreas din, no? So, pagka nasira yung pancreas, hindi na magproproduce din ng insulin ng ating katawan. So, bakit nga ba nagkakaroon ng diabetes, no? Masasabi natin ang diabetes ay isang multifactorial na sakit, no? Pwede itong dahil naman natin o dahil sa genetics, kung lalo na kung may family history, lalo na yung mga magulang natin ay may danga diabetes, no? O kaya naman dahil din sa ating pamumuhay or sa lifestyle natin. Gaya na lang na makikita natin sa litrato, makikita natin yung lalaki, oh, couch potato. Tapos may kain-kain pa siya habang siguro nanonood ng TV. So, kulang na kulang sa exercise. So, ano-ano ang mga katangian na nakakapagdulot ng diabetes? Dito, makikita natin na yung mga taong kulang sa ehersisyo, yung mga medyo obese o mataba, ang mga matatanda, ang mga nagkakasakit dahil under stress din sila, maaaring tumaas din ang kanilang blood sugar. Yun nga po yung nabanggit ko kanina, may mga buntis na nagkakaroon ng diabetes sa pagbubuntis, panigarilyo, at ang hindi pagkain ng tama o sobrang pagkain ng mga matatamis, no? So, kahit sino ay maaaring maapektuhan ng diabetes. Walang pinipiling tao ang diabetes, no? Ang sakit na diabetes. Bata, usually sa mga bata na nakikita natin sila yung mga may type 1 diabetes, no? Bata pa lang, nangangailangan na sila ng gamot o insulin. Yung mga matatanda, babae, lalaki, kahit anong lahi ay prone na magkaroon ng diabetes. So, sino ba yung mga taong nanganganib na magkaroon ng diabetes o yung may high risk, kumbaga na tinatawag natin, na pwedeng magkaroon ng diabetes? Ang mga obese o ang sobrang katabaan at ang mga namumuhay ng sedentary na may sedentary lifestyle. So, yung sobrang katabaan, mame-measure natin yan sa pagkuha ng ating waist circumference. At kung ang ating waist circumference ay sa mga lalaki, no, more than 90 centimeters. O kaya naman sa mga babae naman ay more than 80 centimeters. Ito ay sinasabi natin na measure na ito na pwedeng may excess fat na, no, lalo na doon sa ating tiyan. And then pangalawa, yung mga may sedentary lifestyle. Gaya nga nung nasabi ko kanina, yung pagiging couch potato, syempre nauuso ngayon na yung pandemya, Netflix, 'di ba? Maraming gustong-gustong nanonood na lamang ng Netflix at kumakain pa, no? Wala nang exercise sa mga tao ngayon. So, yun yung mga possible risk factors kung bakit pwede ka magkaroon ng diabetes. So, isa pang risk factor ay kung mataas ang iyong blood pressure, no? Kapag high blood ang isang tao, mas at risk siya para magkaroon ng diabetes. So, ang high blood po ay kinoconsider natin high blood ang isang tao kung ang BP niya ay more than 140 over 90, no? So, yan, at risk sila rin na magkaroon ng diabetes. Ang pagkakaroon ng mataas na cholesterol or yung tinatawag natin yung lalo na especially yung mga bad cholesterol. So, yung makikita natin sa drawing, no, may good and bad, angel, devil. So, yung HDL, gusto natin dahil good cholesterol o angel nga siya, no, dapat yan mataas or mataas. Gusto natin mataas yung level niyan. Yung LDL naman na tinatawag din nating bad cholesterol, ayaw natin na mataas yan. At yan ay isang risk para magkaroon ka rin ng diabetes. So, isa pa ay kung halimbawa naman ay ang mga gusto mong pagkain na yung mga matataba, mga masisebo, fast food, mahilig ka din sa mga matatamis, no? Yan ang mga maling nutrisyon na pwedeng maging risk factor din sa pagkakaroon ng diabetes. So, yung mga baby na ipinanganak din na either kulang or sobra sa timbang or sila ay ipinanganak ng mga nanay na nagkaroon ng diabetes sa pagbubuntis, sa kinalaunan sa pagtanda nila at risk din sila na magkaroon ng diabetes paglaki nila.
0: Pero Dok, nasabi niyo po, no, nabanggit niyo kanina na parang kahit bata ay talaga namang maaring magkaroon nito. So parang opo, hereditary siya, Dok. Opo. Is there any like possibility po na halimbawa ang both parents o kaya ang parent po ng bata is may diabetes,
1: mm-mm,
0: na maiiwasan na madala ng bata sa kanya pong pagkasilang yung
1: okay
0: sakit?
1: Po. So sa ngayon po, may mga pag-aaral pa na ginagawa regarding especially sa mga type 1 diabetes, mm-hmm, kasi yan yung usually bata pa lang yung isang tao pwede nang sira na yung walang pinoproduce na insulin, mm-hmm, yung kanyang katawan, no? So marami pang mga pag-aaral yung kailangan gawin kasi wala pa sa ngayon nakikitang gamot para ma-prevent yung pagkakaroon ng type 1 diabetes, mm-hmm, no? So, sa ngayon talaga wala pa. Pero may mga pag-aaral, may mga researches, pero sa ngayon medyo wala pang mga gamot na pwede ibigay para ma-prevent ang type 1 diabetes.
0: Okay po.
1: So, paano ba natin malalaman kung tayo ay may diabetes? Ngayon, minsan may mga simptomas na mataas ang ating asukal sa dugo o kaya kakaibang ating pakiramdam. Yung mga simptomas na to, ito yung gaya na lamang ng laging uhaw na uhaw. So, pag uhaw na uhaw ka, lagi kang iinom ng tubig.
0: Mm.
1: Or nangangayayat ka, kahit kain ka naman ng kain, no? Nangangayayat ka, namamayat ka. Minsan, nagko-complain din sila, nangangati sila, no? Pwedeng buong katawan or pwedeng yung genital area lang. Yung nangangati. Pwede din po na meron pong sugat sila na ang tagal maghilom, no?
0: Mm-hmm.
1: So, yung mga yan po ay mga simptomas na mataas ang ating blood sugar. Pero, minsan, yan po kasi yung mga simptomas na yan, na mas nag-a-appear siya, lalo na kapag ang taas na talaga ng blood sugar natin. May mga tao na minsan wala silang simptomas, pero pagka i-check mo, meron na pala silang diabetes, no? On screening, medyo mataas na pala yung kanilang sugar. Kasi itong mga symptoms na to, yung mga nabanggit ko, yung inom ng inom, ihi ng ihi, nangangati, namamayat, or may mga sugat na hindi gumagaling, usually nakikita natin yan kapag sobrang taas na ng antas ng blood sugar nila.
0: Mm.
1: So, kapag may mga symptoms na ganito, dapat ay magpasuri ng asukal sa dugo, no? Marami tayong mga test na pwedeng ipagawa para masuri kung talagang napakataas ba na ating blood sugar. At kailangan magpakonsulta sa doktor para malaman. So, ito, next na part naman ay yung ano ba ang mga symptoms, no, ng mga taong may diabetes. So, gaya nga na nabanggit ko kanina, itong mga pictures na ito, no, malimit na pag-ihi, matinding uhaw, namamayat kahit kain naman sila ng kain, mabagal ang paghilom ng sugat, pagod, no? Easy fatigability can also be a symptom of diabetes and nangangati. So, paano ba natin chine-check kung mataas ang asukal sa dugo ng isang tao? So, may mga test. Itong mga random blood sugar, fasting blood sugar, at 2-hour postprandial, no? So, yung random blood sugar, ito ginagawa to, may fasting o wala, no? Kahit walang fasting ito, pwede mo itong pagawa sa pasyente. At kung meron siya ng mga symptoms na nabanggit ko kanina at ang blood sugar niya ay more than or equal to 200 mg per deciliter, kinakategorize natin siya na baka nga po siya ay may diabetes. Kapag naman po nag-fasting siya for 8 to 12 hours at ang resulta ng kanyang dugo ay more than 126, more than or equal to 126, yan din ay isang pwede natin siya ma-diagnose na rin na merong diabetes. Yung 2-hour postprandial, ito usually ginagawa ito sa pinapainom muna ng juice na napakatamis yung pasyente, no? 75 gram glucose. Iniinom yan, kinukuhanan siya ng dugo 2 hours after inumin yung juice. At kung ang kanyang level ng blood sugar ay more than or equal to 200 mg per deciliter, masasabi din natin na siya ay may diabetes na, no? So, dapat, para makasigurado tayo, kailangan nating masuri ng twice, no? At least twice. Para makasigurado tayo na talagang diabetic na yung isang tao. So, ayan po, no? Yung mga binabanggit ko din po, random blood sugar, fasting blood glucose, oral glucose tolerance test, postprandial plasma glucose, HbA1c, ito yung average ng tatlong buwan, 2 to 3 month average ng ating blood sugar. So ito po, kahit hindi fasting ito, no? Fructosamine o glycated serum protein. So ano ba ang dapat natin?

0: natin ng diabetes, no? So, dumako tayo dun sa unang dapat nating gawin, ang wastong pagkain. So, meron tayong tinatawag na pinggang Pinoy, no? Makikita natin dito sa picture na yung kalahati ng plate parang gulay at prutas. Or more specifically, yung 33% ng plate natin ay pinifill up natin agad dapat na mga green leafy vegetables. So, yan yung mga kangkong, saluyot, talbos ng kamote, yan, no? So, mga cabbage, broccoli, yan. Cucumber, pwede din. Tomato, pwede din, no? Yan yung mga dapat nating kainin sa glow foods na tinatawag, no? Tapos, yung 17% nung plato, inilalaan natin sa mga prutas. So, ideally po, pwede tayo ng 2 to 3 servings ng fruits a day. And then, yung other 33% naman natin, dun sa bottom left natin, makikita natin go foods. So, ano ba yung mga go foods na yan? Yan yung mga tinatawag natin ng mga carbohydrates. Yan yung nagbibigay sa atin ng energy, no? So, nandyan yung mga rice. Examples ay rice, pasta, noodles. Nandyan din yung mga bread, no? So, yan po yung mga uri na mga go foods natin. And yung 17%, another 17%, isinilalaan natin para sa mga protina o grow foods, no? So, yan yung mga fish, lean meat, no? Yan, pwede dyan dun sa ating grow foods. Usually po, sa mga diabetic, ina-advise natin sila na isang uri lang ng go food kada meal, no? So, kung meron na silang rice, kumain na sila ng rice, wala na sila dapat na noodles or panare, pansit. Or wala na sila dapat na bread. So, kung gusto nila ng, kunwari, lunch nila ay pansit, no? Dapat po wala ng bread. Wala na silang rice, no? Yun po yung ideal talaga. Kasi, yung go foods na yan, yan yung magta-turn din, magta-turn din sa glucose, no? Pag na-digest na natin yan, magiging glucose o asukal na rin yan. So, nililimitahan natin ang intake ng mga pagkain iyan.
1: So, yung sugar po ba, Doc, sa prutas is nakakasama kapag like sumobra po tayo or mayroon daw po bang limited amount ng prutas yung pwede?
0: Ayan po. So, yung gaya po ng next slide ko, no? Yan po. Usually, ang daming tanong po ng mga pasyente kung pwede ba ang prutas or yung iba naman po parang sandamakmak na prutas kasi 'di ba maganda talaga ang prutas dahil rich in vitamins and minerals yan, no? Lalo sa panahon ngayon na may COVID, so rich in vitamin C, no? Pero ang lagi kong sinasabi, lahat ng sobra ay hindi maganda o masama, no? So ang Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism naglabas nitong graphic representation kung ano lamang kung gaano karaming prutas ang pwedeng kainin ng isang taong may diabetes, no? So, kung yung mga lakatan, so, di ba medyo malalaki yung mga lakatan, so, usually kalahati lang per serving yung pwede. Yung mga senyorita, yung mga maliliit, latundan, isa per serving, no? Pwede naman yon. Sa mangga naman, ripe mango or yung green mango, usually isang pisngi lang per meal, no? Ang pwede. Sa mga pakwan, sa mga papaya, usually mga one slice lang yan yung pwede per meal din, no? Sa mga apple naman, kalahating slice ng apple usually yung pwede nilang kainin. Sa mga lanzones, sa mga grapes, yung mga maliliit rambutan, mga around 5 to 7 piraso, no? Yung pwedeng kainin per serving, per meal, no? Yun yung ibig sabihin nun. And yung atis naman, isang piraso ng atis, no? So, yan po, no? Para po maliwanagan po ang ating mga pasyenteng mga may diabetes. So, yan po yung recommended na dami ng kain na pwedeng kainin ng isang diabetic. So, pagdating sa prutas, fresh is the best kasi rich in fiber sila and no added sugar, no? So, kung gusto natin, di ba, ayaw natin yung mga shakes or yung mga may preservatives na, yung mga in-can, no? Yung mga pineapple juice in-can. Usually yan, gusto din ng mga pasyente.

0: no? Pero sinasabi natin na laging fresh is best, no? Pagdating sa mga prutas. Para less chemicals din, less preservatives. So, pagdating naman sa mga carbohydrates, ano, gaano karami yung isang serving dapat, no? Kada meal. So, isang cup ng brown rice, yan. Yan, yung mga equivalents niyan, dalawang piraso ng wheat bread, tatlong piraso ng pandesal, yung normal size na pandesal, ha? Huwag yung jumbo kasi baka naman po tumaas lalo ang inyong blood sugar. So, yung mais, no? Corn on the cob, no? Pwede din po ng mga egg noodles, pwede din po yan, no? Tsaka isang pirasong suman sa ibus, yan. Yan yung mga magkaka-equivalent na pwedeng kainin natin. So, sa mga carbs po, dapat po laging quality over quantity, no? So, meron tayong dalawang klase ng carbohydrates. Yung simple tsaka yung complex. Yung simple, yan yung usually nakikita natin sa mga bread, mga cookies, yan. Yung complex carbohydrates naman, nakikita natin yan sa fruits and vegetables. So, yan yung mga gusto natin na kainin, mas maganda, or mas recommended natin na kainin, no? So, pangalawa dun sa apat dapat natin, yung physical activity na tinatawag, no? So, moderate to vigorous aerobic exercise na at least 30 minutes a day for 5 days a week at least 150 minutes per week, no? So, yan, pwedeng yung mga walking, brisk walking, no? Pwedeng jogging, running, pwede din po yung mga stationary bike, Zumba, yan.
1: Mga ilang minutes kaya, Doc, yung pwede?
0: Ideal, 30 minutes, no? Oo, 30 minutes. At least 30 minutes araw-araw, no? Kailangan po nag-exercise po ang mga taong may diabetes. Then, hindi dapat mag-skip ng more than a day na walang exercise. So, halimbawa, mga MWF, then Sunday, no? Every one day lang yung skip nila or yung rest day or yung break nila if ever, no? Yun po yung mga recommended natin. So, meron din tayong mga gamot para sa diabetes. Importante po na may mga oral medications or insulin. Ang doktor po yung magbibigay ng naaangkop na gamot para sa pasyente, no? So, individualized po ang gamutan natin para sa isang taong may diabetic, no? So, yan po. Lastly, kailangan din po natin ng regular monitoring and check-ups, no? Para makita ng doktor, kailangan ba yung may i-adjust na mga gamot na dose? Kailangan ba dagdagan o bawasan ang dose ng inyong mga gamot? Yan ay kailangan ginagawa regularly, no? Na may konsultasyon sa doktor. Depende sa level ng control ng blood sugar nyo, yung dalas ng inyong pagpa-follow up sa inyong doktor. So, ano ba ang dapat na mga target na blood sugar natin? So, usually, bago kumain, tinatarget natin is around 80 to 130, no? Yung fasting blood sugar na tinatawag or yung capillary blood sugar, di ba? May mga pang-monitor tayo sa bahay na kit, no? May mga CBG machine tayo. And ang gusto natin sa mga pasyente ay yung 80 to 130. At pagkatapos naman kumain, 2 hours pagkatapos kumain, dapat less than 180 milligram per deciliter. Ngayon yung HbA1c naman na tinatawag natin, yung average ng 2 to 3 months na blood sugar ng isang tao, dapat less than 7. Kung kaya na mas mapababa ito sa less than 6.5, mas maganda. As long as hindi bumabagsak yung blood sugar o hindi nag-hypoglay ang isang tao, no? So, the more better talaga yung mas mababa para maiwasan natin na mga komplikasyon ng diabetes. So, yan. So, mahalagang malaman natin na ang diabetes nga ay hindi nawawala o gumagaling, no? Lifetime ito, pang matagalan. Tapos, maaaring na mabawasan ang mga komplikasyon kung ang ating asukal sa dugo ay makokontrol. So, paano ba maiiwasan ang pagkakaroon ng diabetes? Dapat mapababa natin ang ating timbang. So, diet, exercise, tamang pagkain, no? Yan. Dapat kumain ng sapat na rami lang ng pagkain. Iwasan yung mga matatamis, mga alat, mga fatty foods, no? Ehersisyo. at dapat sumangguni sa doktor or health worker para sa mga further additional knowledge about diabetes. So ngayon naman ay tatakalakayin ko ang mga complications ng diabetes, no? So gaya na nga sinabi ko kanina, ang diabetes ay walang lunas. Ngunit maaaring makontrol ang pagtaas ng asukal sa dugo upang maiwasan ang komplikasyon ng diabetes. So mahalagang malaman natin na yung life expectancy ng mga taong may diabetes ay mas mababa kesa sa mga taong walang diabetes. So ito yung mga possible na komplikasyon. Madi-divide natin ito sa acute and chronic, no? So isa sa mga acute na komplikasyon ng diabetes ay yung tinatawag natin na DKA. So usually yung mga blood sugar nan more than 250, masakit ang tiyan, naduduwal, nanghihina, dehydrated, mabilis ang paghinga at nawawalan, pwede ding mawalan ng malay. So emergency po 'yon, no? Ang next din po ay yung tinatawag natin na hyperosmolar hyperglycemic state, kung saan naman yung mga blood sugars natin ito mas matataas, mga nasa more than 600. Tapos mas dehydrated din ito, mga ito. Usually, nanghihina, antukin, or yung nagbabago yung sensorium ng isang tao, minsan nga po comatose pa pag dinadala na sa emergency room, no? So again, emergency ito. So ito naman po yung mga pangmatagalang komplikasyon ng diabetes. Madi-divide natin ito sa microvascular at macrovascular, no? So ang isa sa mga macrovascular complications ng diabetes ay yung tinatawag natin na atherosclerosis, no? So, madaling tumaas yung cholesterol, especially yung bad cholesterol, yung triglycerides ng isang pasyenteng may diabetes. At ito, sumisikip yung daluyan ng dugo at pwede magbara ng tuluyan yung daluyan ng dugo ng isang tao pag mataas yung kanyang cholesterol. So, ito yung tinatawag natin atherosclerosis. So, kapag ka nagsikip yung daluyan ng dugo, pwede itong humantong sa stroke na tinatawag natin, no? Stroke sa utak o stroke sa puso. So, ang stroke sa puso, yan ang isa sa mga causes ng nasa top 10 mortalities yan dito sa Pilipinas, no? So, gawa yan ng pagbabara ng daluyan ng dugo sa loob ng puso. Mm. Usually, sa mga pasyenteng may diabetes, no? At typical yung presentation. So, hindi sakit ng dibdib. Hindi lang sakit ng dibdib, no? Pwede din yung simpleng sakit ng sikmura, hirap sa paghinga, pinagpapawisan ng malamig, masakit yung left arm, or masakit yung panga, no? So, pwede yan mga, kumbaga, atypical na signs and symptoms ng atake sa puso sa mga taong may diabetes, no?
1: Yan pa naman, Dok, yung mga silent killer, no?
0: Yes, yes po. So, minsan na akala lang natin eh, simpleng GERD lang o hyperacidity lang, pero yun pala minsan atake na sa puso, lalo na sa mga taong may diabetes, no? So, pwede din ito mag-cause ng stroke. Stroke, yung kalahati ng katawan at napaparalisa, no? Nabubulol. Yan. Pwede din yan. Meron din tayong tinatawag na peripheral arterial disease, kung saan ang mga ugat natin sa kamay at paa ay nababarahan din, no? So, yan. Matagal maghilom ang mga sugat, no? Dahil din doon. So, sa maliliit na ugat naman, pwedeng maapektuhan yung ating mata, kidneys, bato, at mga ugat din. So, ito yung tinatawag natin na retinopathy, or kung saan yung mga maliliit na ugat sa mata na apektuhan, no? So, ito pwedeng sa kinalaunan pwedeng mabulag ang isang taong may diabetes kung merong retinopathy, no? So, kailangan po yan, skin-screen natin ang mga taong may diabetes for retinopathy, no? So, pagka na-diagnose natin sila may diabetes, screen natin yan at regularly fina-follow up natin yan, no? Regular screening yan every year. So, makikita natin, yan, no? Maraming maliliit, bagong maliliit na maugat, may mga hemorrhages, no? May mga aneurysms, cotton wool spots, yan. So, bukod sa retinopathy o yung pagka-apekto ng maliliit na ugat sa mata, mataas din yung chance na magkaroon tayo ng katarata o glaucoma, no? Yung mga taong may diabetes. Tapos, mas malala or mas mabilis mag-progress, no? Yan. So next naman is yung diabetic kidney disease, no, na apektuhan ang ating mga bato, no. So usually yan, magsasabi ang mga pasyente, minsan parang may bula-bula yung aking ihi, no. So yun yung usual na una nasasabi nila, no. Tapos ito, pagka hindi natin naagapan ang pagkasira ng bato, pwede yan mag-lead sa dialysis, no. So ang diabetic kidney disease ay isa sa mga leading causes kung bakit nagda-dialysis ang mga tao dito, no, sa Pilipinas. So dapat po regular din po na skin-screen at minomonitor yung ating kidney function pag isang diabetic na. So sa mga maliliit naman na ugat sa na mga nerves natin, no, meron tayong mga motor, sensory, and autonomic neuropathy. So yung motor neuropathy, nawawalan ng lakas. Yung sensory neuropathy, nawawalan ng pakiramdam sa kamay o paa. Usually, sinasabi din nila pwedeng parang tusok-tusok o parang kinukuryente, no? Yun yung usual description nila. Sa paggalaw naman ng bituka natin, minsan bumabagal, no? Kaya minsan nagko-complain sila, madaling mabusog, nasusuka sila. So, yan. And then, yung control sa pagpantog, pwedeng may urinary incontinence. O yung iba naman, yung mga ibang lalaki naman may erectile dysfunction, no? So, yan. Ito pa, isa pa itong komplikasyon ng diabetes, no? Yung diabetic foot na tinatawag natin, no? Dahil nga po wala ng pakiramdam, di natin nalalaman na meron na palang sugat yung ating paa, no? So, yan, dapat laging nag-iingat. Tapos, barado pa yung daloy ng dugo, no? So, mahirap gumaling, no? Ito, nagli-lead ito. Minsan, may mga pasyente tayong hindi gumagaling kasi yung sugat nila kahit nag-antibiotics na nauwi sa putol ng paa, no? So, dapat po laging wag magyayapak, no? Laging may suot na chinelas para hindi kayo, o sapatos, para hindi po magkasugat, no? Tapos, dapat hindi din po masyadong masikip yung chinelas o yung sapatos, no? Lagi din dapat i-examinin lagi araw-araw, gabi-gabi yung paa, no? Kung may mga sugat ba. Yan. So, kailan ba dapat magsisimula yung pag-control natin ng blood sugar kung tayo ay may diabetes na? So, dapat ay sasimula pa lamang, no? At sa lalong madaling panahon, mas gusto natin makontrol agad natin ng diabetes para maiwasan natin yung mga komplikasyon na nasabi ko kanina. So, ito naman po yung next part natin, no? Yung debunking myths about diabetes. So, ito ba ay katotohanan lamang o chismis lamang, no? So, may mga ilang facts and myths akong isasabihin, statements na babanggitin. So, statement number one ay normal na ang blood sugar ko, kaya pwede ko nang itigil ang aking gamot, no? So, gaya nga nang nasabi ko kanina, no, ang diabetes ay isang chronic na sakit na ngailangan siya ng lifetime na gamutan, no? Ang pwede lamang pong gawin ay i-adjust yung dami o yung dose ng gamot ng ating mga doktor, at hindi pwedeng itigil basta-basta unless may sinabi yung doktor natin, no? Sige. Tapos, next naman po is ang nanay ko ay diabetic rin, kaya pareho lang kami ng mga gamot, no? So, gaya nga po na sinabi ko kanina, individualized ang gamutan natin sa diabetes. So, bawat tao ay magkakaiba yung gamot, no? Iba-iba yung pangangailangan. So, may mga gamot na angkop para sa isang pasyente na maaaring hindi angkop sa ibang pasyente. Kaya dapat ay kukonsulta sa doktor, no? Para mabigyan ng nararapat na gamot.
1: And I think, Doc, meron din tayong question, no, from our audience. Mm-mm. Sa ating pong Facebook Live, Doc. So, mm-mm, ito po, katanungan po ito ay galing kay Arely Taguba. Mm-mm. So, sabi niya po, ano daw po ang first aid sa mataas ang sugar?
0: Okay po. So, yung gaya nga po nung nasabi ko kanina, yung meron mga acute complications ng diabetes, no, kapag ka more than 250 mg/dl, tapos nang hihina, dehydrated, masakit ang tiyan, o kaya naman parang comatose na or parang tutulog-tulog, yung mga yun po dapat po dinadala agad sa ospital o sa emergency room. Kasi baka po kayang kailangan po is padadaanin po yung gamot sa swero or yung insulin, ibibigay through IV na, no, para mapababa agad yung blood sugar ng isang tao.
1: Mm. Thank you, Doc. And I think we have one more question, Doc, no? So, na-check lang natin. Sabi niya, ito pong question nito ay galing kay Ma'am Resel Bayona. Sabi niya po, good morning daw. Ask niya lang daw po kung may kinalaman po ba ang pagpupuyat sa resulta ng FBS.
0: Okay po. So, yun nga po, no? Pwede pong makakause din ng mataas na blood sugar yung stress, no? So, stress, puyat, no? Pwede po yun. Pero yun nga po, dun papasok po yung tinatawag natin na HbA1c to counter check kung talagang mataas ba yung blood sugar ng isang tao na, no? So, if yung HbA1c mo na average ng 2 to 3 month glucose mo ay mataas din, so malamang sa malamang baka diabetic talaga siya, no? Hindi lang stress. Although stress talaga can cause increase in blood sugar. So, yun po, no?
1: And I think yun naman po ay sa lahat ng uri ng sakit, no, Dok?
0: Yes.
1: No? Mas maigi na makatulog po tayo ng tama at maaga.
0: Mm-mm.
1: Salamat, Dok.
0: So, next. Yan. So, next natin na statement ay pwede akong kumain ng kahit na anong gusto ko dahil umiinom naman ako ng gamot, no? So may mga pasyente tayo, kain lang ng kain kasi naka-insulin naman na daw sila, no? May gamot naman na daw sila. Pero laging sasabihin natin sa kanila, nutrition therapy ay importante sa pagmamanage ng diabetes, no? Ang target blood sugars natin, hindi yan natin ma-reach kung kakain tayo ng marami lagi, no? So dapat natin tandaan yung apat dapat ulit, no? Babalik tayo doon. So wastong pagkain, no? So tamang dami ng pagkain lamang po talaga ang kailangan natin para makontrol ang diabetes. So next po, pwede akong uminom ng mga herbal supplements imbes na mga gamot para sa diabetes. So yung mga herbal supplements po ay hindi pwedeng humalili sa mga gamot para sa diabetes, no? May mga nakalagay nga po na sa label, no? Ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang gamot or no approved therapeutic claims, no? So, yung mga herbal supplements po, marami pang pag-aaral na kailangan gawin, no? Researches, studies para talagang ma-prove na epektibo sila sa pagpapababa ng blood sugar. Kabilang na dyan yung mga ampalaya, no? Mga insulin plant na common nating naririnig sa mga ibang pasyente natin. So next po, ang metformin na isang gamot para sa diabetes ay nakakasira ng atay, bato, at nakaka-cancer, no? So ang metformin ay isang safe na gamot at hindi yan nakakasira ng atay, hindi yan nakakasira ng bato, at hindi yan nakaka-cancer, no? Ang dahilan ng pagkasira ng bato ay dahil sa komplikasyon ng diabetes at hindi ng metformin. So, mali po yung ating, kumbaga, inaakala na kapag nag-take ng metformin, masisira ang bato. Hindi po, no? Hindi po totoo yun. Usually po, nasisira ang bato dahil sa komplikasyon ng diabetes. So, yan yung isa sa mga madalas na naririnig natin sa ating mga pasyente, no? Na natatakot silang gumamit ng metformin kasi nakaka-cause daw ng cancer o kaya nakakasira ng bato. So, mali po yun, ha? So, safe po ang metformin. Matagal na po yung gamot na napag-aralan na, cost-effective, mura, epektibo, para mapagpababa ng blood sugar natin.
1: Nako, Dok, ang dami ko nang natututunan sa inyo, no? Ang dami palang mga haka-haka lang. And
0: opo,
1: thank you sa paglinaw nyo, Dok. And siguro bago po tayo magpatuloy, kasi talaga namang alam niyo, nakaka-uplift na may mga ganun palang katotohanan beside doon sa mga alam naming yun na yung thinking namin, Dok, eh, no? So may mga tanong din na nasagot sa ating mga audience. And any additional, I think we have one more.
0: Mm-mm.
1: So makakapayat daw po ba yung metformin?
0: Apo. So yung metformin po, may mga studies po na nagsasabi na nakakapagpapayat siya, no? Although meron naman din po na ibang sinasabi na parang weight neutral. So hindi ka tataba, hindi ka din naman papayat sa metformin. So yan po, no?
1: So, malinaw na malinaw po from Dr. Diane. And Doc, syempre, titingnan natin kung meron pa bang ibang question or mga kalinawan po na nais nyo pong bigyan or ipagbigay atensyon sa amin. I-comment nyo lang po, hindi pa po huli ang lahat at atin po itong sasagutin kung tayo ay may oras pa. Pero bago tayo magpatuloy, Doc, no? Nais ko po muli kayong imbitahang panoorin po natin ang short video na ito.
2: you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a six-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now.
1: Gaya po ng nakita natin sa short video na ito, kung saan ilalamang po sa mga benepisyo ng programa ay ang pag-regulate ng blood sugar, Doc. No? So kung tayo po ay mayroong mga chronic disease o anumang pong sakit na sa tingin natin ay nakuha natin sa ating lifestyle, ito po ay 6 weeks program, virtual, Doc. So from 6 to 9 p.m. po every Tuesday and Thursday. Ngunit hindi pa po huli ang lahat na kayo po ay matulungan ng mga doktor, mga nutritionist and dietitian na bumubuo po sa programa. Kung kayo po ay interesadong alamin at gaya po ng mga ganitong topic na dala sa atin ni Dr. Dayan, marami pa po kayong mapupulot na aral at maaaring i-apply bilang practice sa ating mga buhay. Kaya pwede niyo pong bisitahin ang aming Facebook page, ang ating pong Facebook page ng Adventist Medical Center Manila o ang Lifestyle is Medicine. At amin po itong tutugunan. And Doc, I think we can just cater one more question.
0: Mm-hmm.
1: So may oras pa naman tayo. And maraming salamat po pala sa ating mga Facebook viewers, sa ating pong mga manonood din po sa TV. Maraming maraming salamat po. At isa po sa tanong dito, Doc, meron po bang ang natural occurring sugars po ba ay healthier sa mga added sugars?
0: Yes po, no. Pwede po 'yun. Yung mga stevia, no, yung mga 'yun po yung mga ibang mga example po na pwede naman po maging substitute for mga brown sugar, no. So yung mga pwede naman po 'yun mga yun.
1: So ang best or recommended niyo po talaga, Doc, na alternative sa sugar is stevia.
0: Or yes po, or yung mga ganun po, no? Pwede po 'yun.
1: Or hanggat maaari, Doc, no, kung kaya namang i-lessen, mag-fruits na lang, yung natural gaya po ng sabi niyo, juice.
0: Opo. Kaya lang 'yun nga po, kung juice po, actually ang juices po consider the serving as a serving na rin po 'yun ng fruit, no? So yung fruit juice po, pwede humalili 'yun sa serving ng fruit. So kung may fruit juice ka na, wag ka na mag-fruit yung yung mismong fruit na ano natin. So yun.
1: So kumbaga, Doc, parang one at a time.
0: Yes po.
1: So pero pwede kaya 'yun, Doc, halimbawa sa umaga nagprutas ka or ano? Ang honey po kaya, Doc,
0: actually, mataas din ang sugar content ng honey, no? So, hindi din natin siya ganun ka-recommended. So, talagang hinasabi natin sa mga pasyente, bawas talaga ng sugar, no? So, as much as possible, kung kaya nila na hindi masyadong matamis, no? Yun yung mga gusto natin. Mas rinerecommenda natin para sa pag-control ng diabetes nila, no?
1: And karamihan din ata, Doc, sa mga commercial na tindahan, parang yung mga honey is may added sugars na din.
0: So yun nga po, no? So yun yung isa ding issue ngayon kasi parang akala natin honey is organic, natural, pero may mga halong sugar na mas nakakasama pa sa atin, no? Kaya usually hindi natin din rinirecommenda yung paggamit ng madaming honey lalo na, no?
1: Ayun. Maraming salamat, Doc, at nabigyan ng linaw ang ating pong mga katanungan. And kayo po ba ay nabitin? kasi ako po ay nabitin. Pero hindi po dyan nagtatapos sapagkat tayo po ay live naman pong napapanood every Monday, Wednesday, and Friday. Kaya po sa mga bago naming manonood na nakapiling po namin sa araw na ito, ay huwag po kayong magsawang tumutok sa aming programa. And I think we have one last, may oras pa naman tayo, one last question po, no? So, kung kakain daw po ba kaya ng cake na isang slice or ilang slice, tumawad pa, Dok, pwede daw po kaya iyon?
0: Okay po. So, usually makikita natin, di ba, yun sa mga buffet, no? May mga maliliit na serving na mga cake. Yung sobrang parang one by one inch lang siya na cake. So, siguro mga ganun, para lang at least matikman ng pasyente na nag-crave. Kasi, nalulungkot kasi sila kapag hindi nakakakain, no, na nalulungkot sila. So, lagi ang sinasabi ko, pwede naman po, no, pwedeng mag-cheat day, no. Pero yung cheat day na yun, hindi pa rin dapat madami yung kain. Lahat po dapat ay in moderation pa rin. So, yung cake, yung mga one by one na sizes po, yung mga nakikita nyo sa mga buffet, no, yung, di ba, yung mga serving ng mga cakes doon.
1: Yung talagang cube lang.
0: Cube lang, isang cube lang, no. So, ganun siguro kalaki po. Hindi natin i-advise na yung malalaking slices ng cake talaga or isang buong slice talaga. Kasi tataas po talaga ang sugar nyo.
1: So, I think it's all about temperance, Dok.
0: Yes,
1: no? So,
0: pwede naman mag-cake pero dapat konti lang po.
1: Eh, kung paano naman po kung yung ice cream? Like, may ilang scoop daw po.
0: Yung sa ice cream naman po, yun nga po din po, parang tikim-tikim lang
1: po.
0: Din,
1: so,
0: no?
1: To satisfy lang po, no, yung cravings.
0: Kasi kung isang buong scoop din po ng ice cream, sobrang tataas din po yung ating blood sugar, no? So, mga ilang teaspoon lang po, or hindi ka puno yung isang scooper, no? Hindi siya recommended na isang scoop ng ice cream yung kakainin. So, parang more of masatisfy lang yung craving talaga.
1: And I think, Doc, it's about us din po, no? Na parang i-condition natin yung sarili natin. Like, masanay tayo sa prutas, as dessert, ganun po. Kasi usually, kung ano po yung convenient, eh, doon tayo, parang cake, ice cream. So, yun po. Maraming salamat, okay, Doc, sa inyo pong oras at sa inyo pong talaga namang napaghanda ang presentation, no? Talagang na-appreciate po namin yun. And Doc, total narito na rin naman po tayo. May pagkakataon po tayo habang may oras pa po. Si Doc Dayan po pala sa ating mga manunood. Isa rin pong active consultant sa Adventist Med. Naisip po ba silang i-invite, Doc, yung mga maaring magpakonsulta sa inyo sa Adventist Med po?
0: Pwede po kayong magpakonsulta po sa akin po sa Adventist Med po. Ako po yung isang diabetes specialist, thyroid endocrinologist po ako, no? So, pwede po kayo magpakonsulta sa akin sa Adventist Medical Center Manila.
1: Ayan. So, magpa-appointment lang daw po tayo. So, tumawag lang po tayo. Ang ating pong mga phone number ay maaaring maipakita sa screen or maaaring nakita nyo na po kanina na na-flash po sa ating screen. So, wag po kayong magdalawang isip. Kumonsulta po kayo sa mga espesyalista kung kayo po ay may nararamdaman. Pero bago po tayo magtapos, Dok, no? Sa ating mga manonood, ay tayo po ay yumuko sa isang maiksing panalangin. So, tayo po ay yumuko. Let's pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa successful nigay sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa lahat. Nakapiling po namin ang mga viewers at manonood na kami po ay may magandang kalusugan at kasiglahan. Nawa po ang aming napakinggan from Doc Dayan ay may apply po namin sa aming mga buhay, lalo po sa mga mayroong pong nararanasang karamdaman. Lord, ipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay na kami po ay makatamasa ng magandang kalusugan sa araw-araw upang kami po ay mas makapaglingkod ng naaayon sa inyong kalooban. Muli po, ingatan at gabayan niyo po kami sa buong maghapon. Ito po ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit, Doc, sa inyong oras, sa inyong presentation. And sa inyo po, na aming mga taga-subaybay at manonood, kami po ay lubos pusong nagpapasalamat at nawa po kayo ay hindi magsawa na kami po ay samahan sa ating pong programa sapagkat tayo po ay live na napapanood every Monday, Wednesday, and Friday po sa GISA Channel 37, sa Digital Receiver Channel 45 at sa ating pong mga Facebook pages of different organization under North Philippine Union Conference tulad po ng Adventist Medical Center Manila at Hope Channel North Philippines po. So, marami pa po tayong mga topics, interesting topics, kaya huwag po kayong mawawala. Subaybayan nyo rin po kami sa mga or sa ating pong AWR 360 Teleradio sa Luzon area at sa iba pa pong estasyon. At ang ating pong paalala sa ating pong programa upang tayo ay maging masaya, masigla at malusog, ito po ang Voice of Health na nagsasabing, lifestyle is medicine. Maraming salamat po!

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon,

0: may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na niniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice sa ibang iglesia? Mayroong mga sinasamba na rebulto, mga ganan. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? O, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos, message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala. At doon ako na tune in sa radio, sa sasakyan. At doon na ganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pag-practice ng Sabat. Tsaka may pag-aaral tungkol sa Biblia, may Bible sharing. Hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aaral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnulfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang, mas sumpungan nyo din yan at mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnulfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio, 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay Jesus of Nazareth is Passing By. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Ebanghelyo na sulat ni San Lucas. At ang pamagat ng ating pag-aaral ay Jesus of Nazareth is Passing By. Kaibigan, alam ng Panginoon ang oras ay dumating na upang kanyang gampanan ang kanyang tungkulin o yung kanyang pagtubos sa taong nagkasala. Itong dahilan kung bakit ang Panginoon ay naparito, nagkatawan tao, upang tubusin ang tao sa kanyang mga kasalanan. Sinasabi ng ating Biblia ay ganito sa San Lucas 18, versikulo 31 hanggang 34, ganito ang ating mababasa. Isinama niya ang 12 at sinabi sa kanila, "Tingnan ninyo, umahon tayo tungo sa Jerusalem, at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao ay matutupad." Sa makatuwid ngayon, alam ng Panginoon ang kanyang pagdurusa, ang kanyang paghihirap sa kanyang pagtubos sa tao na nagkasala. Sapagkat ang sabi sa atin, ito'y naisulat, nanupat ang mga propesiya sa Old Testament ay magaganap ngayon sa buhay ng Panginoon kung papaano tutubusin ang tao at ano ang kanyang maging karanasan. At ang sabi sa 32, sapagkat siya'y ibibigay sa mga hentil at siya'y lilibakin, ahamakin at luluraan, kanilang ahagupitin siya at papatayin. Pansinin natin mga kapatid at mga kaibigan, ang mga pangyayari na ito ay naisulat sa Old Testament at ngayon eksaktong-eksaktong matutupad sa buhay at ministeryo ng Panginoon. Ang sabi sa 32, ibibigay sa mga hentil. Ano pa? Lilibakin, ahamakin at luluraan, kanilang hagupitin siya at papatayin, at sa ikatlong araw ay siya ay muling mabubuhay. Sa makatuwid, itong mga pangyayaring ito na nabanggit, yung kanyang pagkapako sa krus at kung ano ang mga binanggit ay natupad na eksaktong-eksakto ayon sa ministry ng Panginoon hanggang sa siya ay nabayubay sa krus at pag-araan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. At ang sabi sa 34, ngunit wala silang naunawaan sa mga bagay. Hindi naunawaan ng mga lagad yung mga propesiya sa Old Testament na mangyayari ngayon sa buhay ng Panginoon. Ang salitang ito ay naikubli sa kanila at hindi nila naunawaan ang sinabi. Kaya merong tatlong bagay ngayon ang ating bigyan ng pansin na samantalang siya ngayon ay pupunta sa Jerusalem upang maganap ang sinasabing katuparan ng propesiya, sa kanya ngayong pagdaan sa isang lugar, itong sabi sa atin. Dito sa aklat ng San Lucas 18:35, ang wika ng Biblia, nang malapit na siya sa Jericho, isang bulag ang nakaupo sa tabi ng daan na namamalimos. Alam natin maging sa ating bansa, para mabuhay at merong suporta na pinansya ngayon ang mga bulag, ang kanilang tanging ginagawa, nagpapalimos. Uso ngayon sa atin, maraming nagpapalimos, pero merong mga bulag naman na merong hanap buhay. Meron nga akong narinig na siya ay naging abogado, nakapasa sa bar examination, siya ay isang bulag. At ang sabi niya, gusto niya ngayong maging empleyado sa gobyerno para makatulong sa mga taong nangangailangan. Sa makatuwid, itong taong ito, kanyang pinili ang isang gawain nagpapalimos para siya ay mabuhay. Kaibigan, itong taong ito, ang wika ng ating Biblia, hindi siya maaring makalakad kung walang nag-aakay sa kanya. Napansin ko dito sa Metro Manila, sa aking paglalakbay, kung minsan merong hawak na stick ang isang bulag at nakakarating kung saan-saan, hindi naliligaw. Hindi katulad ng kumisan, hindi mga bulag pero naliligaw. Pero ang mga bulag na ito ay wala namang wakay, ang hawak ay isang stick ay hindi naliligaw. Pero ganito yung pangyayari. Ang sabi sa San Mateo 15:14, hayaan ninyong sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya nga, itong mga bulag na ito ay merong umakay sa kanila para sila ngayon ay makapaglakbay sa kanilang paglalakbay. Maaaring sila'y pupwesto sa isang lugar para makapagpalimos. At may mga tao naman na nagbibigay ng limos. At ang sabi nga, the blind man's condition. So, hindi siya maaaring maglakad kung walang tag-aakay sa kanya. Ito yung kanyang kalagayan. Hindi niya makikita ang liwanag sapagkat siya ay isang bulag. Ang sabi nga ng aking kaibigan, mabuti pa yung mga bulag inaakay pero yung mga bingi sinisigawan. Kaya nga, merong tag-aakay sa mga bulag. Pero kung ang tag-aakay sa kanya ay bulag din, pareho silang mapupunta sa hukay. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia sa 35 ng kapitulo 18, nang malapit na siya sa Jericho, isang bulag ang nakaupo sa tabi ng daan at na namamalimos. Ito yung trabaho niya. Kaya kaibigan, ang taong ito, noon hindi siya bulag. Subalit nawala ang kanyang paningin. Mamaya, tingnan natin sa ating pagbasa. Kaya nga, ang sabi ng San Mateo 15:14, ating basahin na muli, hayaan ninyong sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umaakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa hukay. May mga tao naman na sa kanilang pamumuhay, physical, hindi sila bulag. Pero ang mga taong ito ay nagbubulag-bulagan. Alam nila ang katotohanan pero ayaw tanggapin ang katotohanan. Ito yung mga taong sinasabing nagbubulag-bulagan. Ang sabi pa sa 1 Corinto 2:14, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa kaniya at hindi niya
2: iyon naunawaan sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pamagitan ng Espiritu. Kaya may mga katotohanan na sadyang may mga taong ayaw malaman ang katotohanan o kung nalaman man pero ayaw namang tanggapin. Kaya nga, kaibigan, ang mga bagay na liwanag sapagkat sinasabi ng ating Biblia na itong taong ito ay hindi niya nakikitang liwanag. Subalit may mga taong naman na nabubuhay ayaw sa liwanag. At sa Biblia ay merong paghambing, yung liwanag ay kumakatawan sa katotohanan, kumakatawan sa pag-ibig ng Diyos at ang kadiliman ay kumakatawan naman sa kasalanan. Pero ang taong bulag, wala siyang nakikitang anumang liwanag sa kanyang paningin, kaibigan, sapagkat wala siyang paningin. Sa kanyang mga mata ay walang liwanag. Kaya nga, ang sabi pa ng ating Biblia sa 1 Corinto 2:14, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa lahat na at hindi niya iyon naunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pamagitan ng Espiritu. Kaya kung wala sa iyo ang banal na Espiritu, wala yung binabanggit na pagkaunawa sa salita ng Diyos, kaibigan, anuman ngayon ang liwanag na sinasabi ng Biblia, tadyang may mga tao nagbubulag-bulagan. At may mga tao naman na sinasabing kung wala ang banal na Espiritu, hindi naunawaan ang liwanag ng katotohanan sa banal na kasulatan. At ang sabi pa sa 2 Corinto 4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Binabanggit sa atin ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 4:4 si Kristo siyang larawan ng Diyos. Sa makatuwid kung ano ang ugali ng Ama ay gayon din ang ugali ng Anak. Ipinakita sa atin ng Anak kung ano ang likas ng Diyos, ng Diyos ay pag-ibig. Kaya sabi ng ating Biblia, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang pinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naparito si Kristo, kanya ngayong ibinigay ang liwanag, ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa tao, pero sadyang may mga tao ngayon na ayaw tanggapin ang liwanag. May mga tao naman ngayon na pagka nalaman ang liwanag, kahit na sila'y mamatay, hindi nila bibitawan ang liwanag na kanilang tinanggap. Kaya nga, itong pangyayaring ito na ang taong bulag sa physical ay pwedeng maikapit ngayon sa spiritual na kalagayan ng tao. Kung papaano ngayon ang isang tao na physical ay bulag, walang nakikita ngayon, ang sabi ng ating Biblia ayon kay Apostol Pablo, binulag ng Diyos ng sanlibutan ang kanilang ngayong kalagayan para hindi maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Pero ang taong itong bulag ay sadyang dumaan ang Panginoon sa lugar na yon na bago mamatay sa krus ang Panginoon ay meron siyang ministry na kanyang gagampanan sa isang taong nangangailangan ng ang kanyang paningin ay magbalik. Pangalawa na bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, the blind man's curiosity, yung kanyang pag-uusisa sa kanyang ngayong kalagayan na bulag, pero nakakarinig naman ngayon, narinig niya ngayon yung sigawan at hingay ng maraming mga tao. Ano sabi ng Biblia? Dito sa San Lucas 18, 36 at 39, ganito ang ating mababasa. At nang marinig niya ang maraming tao na dumaraan, nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi nila sa kanya na dumaraan si Jesus na taga Nazareth. Ako'y naniniwala na ang taong ito ay narinig niya ang tungkol sa ministry ni Jesus. Yung pagpagaling sa mga taong may karandaman ay nabalitaan niya si Kristo ay nagpapagaling. Nabalitaan niya siya'y kaibigan ng mga taong kapuspalad. Yung mga taong sa tingin nila ay makasalanan. Kaya nga ang pandinig naman ng taong ito ay napakatalas, kaibigan. Kaya nga noong narinig yung hingay, ano ba yung mga bakit maingay sa daan? At ang sabi sa kanya, kaibigan, dumaraan si Jesus na taga Nazareth. Ang narinig niya ngayon na kakaiba ay nagbukas ngayon sa kanyang isip na sa kanyang kalagayan ay magkakaroon ng sinasabing solusyon, sapagkat tangi lamang si Jesus ang makapagbibigay ng solusyon sa kanyang problema. Kaibigan, merong isang special na bagay ang kanyang narinig tungkol kay Jesus. Kaya ngayon, sa kanyang pangangailangan, kaibigan, naging curious ang taong ito. At kung ating pagpapatuloy ang ating pag-aaral, sa pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, The Blind Man's Cry, sumisigaw ang lalaking ito, anong sabi sa 18, 38 at 39, at siya'y sumisigaw, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Kinilala niya si Jesus na siya'y anak ni David. Mahalaga sa kanya na kanyang ngayong makatagpo si Jesus. Siya'y sinasaway ng mga nasa unahan at sinabihan siyang tumahimik. Subalit siya'y lalong nagsisigaw, anak ni David, maawa ka sa akin. Kaibigan, isa sa karakter ng Panginoong Jesus, meron siyang kahabagan. Yung presentation ng ating Biblia, kung bakit ginamot niya ang maraming mga taong may karandaman, ay sapagkat nahabag ang Panginoon. Kung bakit nagpakain ng maraming mga tao, 5,000 maliban sa mga bata at gayon din sa mga kabaihan, dahilan sa kanyang habag. Kaya nung siya ngayon ay pinipigilan ng maraming mga tao, lalo siya ngayong nagsisigaw at nilakas ang kanyang tinig ngayon. Kaibigan, sa pangyayaring ito na noong lumakas ang kanyang tinig ngayon, nagbigay ng pansin sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, yung pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, na ang lalaking ito ay sumisigaw ng malakas at ayaw niya ngayong pigilan siya, lalo siya ngayong nagpursige na marinig ang kanyang tinig ng Panginoong Jesus. At ang sumunod na bahagi ng pag-aaral na ito, The Blind Man's Conversion, sa Kapitulo 18, 40 hanggang 43, ganito ang ating mababasa. Nang si Jesus ay tumigil at ipinag-utos na dalhin ang tao sa kanya, nang lumapit ito ay kanyang tinanong, anong ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi niya, Panginoon, ako sana'y muling makakita. Para kong nakikita ngayon ang problema niya, ang taong ito ay nagkaroon na ng ang kanyang mga mata ay nakakita noon. Subalit nabulag siya, nawala ang kanyang paningin. May mga tao naman na sadyang walang paningin nung sila ay pinanganak. Pero ang taong ito, nakita niya ang sanlibutan, nakita niya ang kanyang paligid, nakita niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid, pero nawala ang kanyang paningin. Kaya ang sabi ng Biblia, nung tinanong ng Panginoon, ano ang gustong gawin ko sa iyo? At sinabi niya, Panginoon, ako'y sana'y muling makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaibigan, yung pananampalataya kay Jesus, ito ang nagpagaling sa kanya. Kailangan natin ang pananampalataya. At ang sabi ng ating Biblia sa aklat din ng San Lucas, kung dumating na ang anak ng tao ang wika, makakasampung kaya siya ng pananampalataya. Yung sampung ketungin, nung sila'y sumisigaw na sila'y pagalingin ng Panginoon, sila'y pinagaling ng Panginoon nung sinabi ni Jesus, pumunta kayo sa pare at kayo ay magpatingin sa kanya, kayo ay magaling na. Sapagkat nung panahon na yon, ang mga may ketong ang nagsasabing ikaw ay magaling na at ikaw ay pwede nang sumama sa maraming mga tao, ang magsasabi yon ay ang pare. Kaya kaibigan, mahalaga ang pananampalataya. Sa ating paglapit sa Panginoon, kailangan natin na tayo ay manampalataya. Ang sabi nga ng ating Biblia, ang pananampalatayang walang gawa, ito ay patay. Mahalaga ang pananampalataya. Anong sabi ng ating Biblia tungkol sa pananampalataya? Dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, Versikulo 1, ang wika sa atin, ang pananampalataya ay ang katibayan sa mga bagay na inaasahan, ang panindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Kaibigan, ito yung pananampalataya. At kung ating ngayong babasahin ang chapter 11 na aklat ng Hebreo, binanggit dito yung mga champion ng pananampalataya na katulad ni Abel, katulad ni Enoch, katulad ni Abraham, katulad ni Sarah, at gayon din si Rahab, at gayon din si Moises, kaibigan. Yung pananampalataya ni Jochebed ay naging pananampalataya ni Moises. Kaya, kaibigan, mahalaga ang pananampalataya. At ang taong ito, sinabi ng Panginoon, kung ating babalikan, sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaibigan, kung minsan kapag ka tayo ay may karandaman, may mga taong may karandaman, at kapag ka sila'y nagpunta sa doktor, sasabihin, ang doktor ay napakagaling. Nakalimutan nila ang pinakadakilang doktor, walang iba kundi si Jesus. Siya ang nagpapagaling. Yung mga imposibleng bagay ay walang imposible sa Panginoon. Lahat ay posible, kaibigan. Kung tayo ay nananampalataya, nagtitiwala tayo sa mga pangako ng Panginoon, kaibigan, meron ka bang suliranin? Wala ka bang trabaho? Lumapit ka sa Panginoon. At ikaw ay bibigyan ng mabuting trabaho. Kaibigan, meron ka bang karandaman? Lumapit ka sa Panginoon. At ang ating Panginoon ay pagagalingin ka. At ang sabi pa, kung ating pagpapatuloy ang 18:43 ng aklat ng San Lucas, at kaagad na tinanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa kanya na nilulalhati ang Diyos. Pansinin mo, kaibigan, ang taong ito noong tumanggap siya ng paningin, nilulalhati ang Diyos. Pagka ba tayo ay nagkaroon ng solusyon sa ating problema, tayo ba ay nagpapasalamat sa Diyos? Tayo ba kapag ka nakakakain ng masarap, ating bang pinapasalamatan ng Diyos? O bago nating tanggapin ang ating ngayong pagkain, tayo ba ay nagpapasalamat sa Diyos? E ang lalaking ito, nung siya ay gumaling sa kanyang karandaman, nagkaroon ngayon ng paningin ng kanyang mga mata, anong sabi ng Biblia? Nilwalhati niya ang Diyos. At nang makita ito ng buong bayan, ay nagbigay puri sila sa Diyos. Nanupat ang pangyayaring ito ay nagbigay ng daan para ngayon ang maraming mga tao ay magbigay puri sa Diyos. Kaibigan, sa mga tagumpay na ating naranasan, sa mga solusyon na binigay ng Diyos sa ating mga suliranin, tayo ba ay bumabalik sa Diyos at ating siyang pinapasalamatan sapagkat napakabuti niya sa atin? Kaibigan, ito ay isang napakagandang leksyon sa ating pamumuhay sa araw-araw. Sa mga tagumpay, sa mga solusyon ng ating mga suliranin, gayon din yung tayo ay gumaling sa ating karandaman o kaya naman ang ating anak ay gumaling sa kanyang pagkakasakit, tayo ba ay nagpapasalamat sa Diyos? Wala tayong maaring maibigay sa Kanya, kundi pasalamatan siya na napakabuti sa atin na bilang Kanyang mga anak. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, ang pinakamahalagang bahagi po ng kwentong ito ay hindi lamang sa paggaling ni Bartimeo, kundi ang kanyang pagtugon sa pagkakataong ibinigay ng Diyos. Sa atin pong buhay, si Jesus ay patuloy na dumaraan. Tinatawag niya tayong lumapit sa Kanya habang may pagkakataon. Ang tanong po ay, kapag dumaraan si Jesus sa iyong buhay, tatawagin mo po ba siya tulad ni Bartimeo o palalampasin mo ang pagkakataon? Ang sabi po sa Hebreo 3 verse 15, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po

0: tin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lugar.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong program ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
1: Marami pong salamat sa ating Panginoong Diyos na tayo'y muling magkakasama-sama na mag-aral ng Biblia dito sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay nurse by profession. Siya rin po ay isang guro. Ngunit siya po ay narito sa Central Luzon Headquarters upang mangasiwa sa Departamento ng Komunikasyon. Kaya siya ang ating kasama ngayon. Ma'am Mildred.
0: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ang atin pong serye ay Pag-aasawa at Biblia, hilingan po natin si Pastor Nick na manguna sa panalangin.
1: Tunay o Diyos na ang iyong kadakilaan, kabutihan, kagandahang loob sagana sa aming buhay. Kagaya sa oras na ito na muli kaming mag-aaral ng iyong banal na salita. Kaya naman patuloy po naming hinihingi ang iyong biyaya at pagpapala ay managana sa aming buhay sa bagay na ito. Maunawaan namin ang pag-aasawa sang-ayon sa iyong banal na panukala. At sa ganito, Panginoon, ay patuloy na mahayag ang iyong katwiran, kabutihan at kagandahang loob sa sangkatauhan, lalong-lalo na sa anggulo ng pagpapamilya. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig, manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, share, subscribe at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick Francisco.
1: Narito po tayo sa ating serye ng Pag-aasawa at Biblia. At ang ating pag-uusapan ngayon ay ang lalaking Gadareno, Ebanghelyo at Pamilya. Kaya ang kwento ng lalaking Gadareno, na pinagaling ng ating Panginoon ang siyang ating pag-uusapan ngayon at ang kwentong ito ay malaking karanasan at kaalaman at unawa sa loob ng pagpapamilya. Tingnan po natin ang kwento ng lalaking Gadareno. At pagbaba niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit at hindi tumitira sa bahay, kundi sa mga libingan. Sa pagpapatuloy pa sa ibang kasulatan, ganito naman ang sinasabi, Marcos 5:4-5. Sapagkat madalas na siya'y ginagapos ng mga kadena at mga tanikala, ngunit nilalagot niya ang mga tanikala at pinagpuputol-putol ang mga kadena. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Sa gabit araw ay palagi siyang nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. Ganito pa po ang pagpapatuloy. Itinanong ng Panginoon, anong pangalan mo? Aklat ng Lucas 8:30. At sinabi niya, Lehiyon, sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Ano ang resulta ng ebanghelyo sa buhay ng lalaki pagkatapos na siya'y pagalingin ng ating Panginoon at dumating ang mga tao upang tingnan ang nangyari? Lumapit sila kay Jesus at kanilang nadatnan ang taong nilisan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus na may damit at matino ang pag-iisip nito at sila'y natakot. Ibalik natin ang kwento at ating pag-isa-isahin upang matagpuan natin na ang kwentong ito ng lalaking Gadareno ay may impormasyon, unawa at kaalaman sa loob ng pagpapamilya. Tingnan natin. Ang sabi sa unang talata, aklat ng Lucas 8:27. ang lalaking ito ay walang damit. Ang kalagayan ng walang damit, yan ay ginagamit lamang sa lalaki sa pag-aasawa. Kaya kung mayroong labis na devastated sa kwentong ito, ay hindi ang lalaking ito na inalihan ng mga demonyo. Ang kawawa na apektadong matindi sa kwentong ito ay ang asawa ng lalaking inalihan ng masamang espiritu. Bakit? Ang private na larawan ng lalaki na dapat sana ay para lamang sa kanyang asawang babae ay naging for public use. Marahil ang babaeng ito ay hindi niya matingnan mapanood ang kaniyang asawa. Marahil siya'y habag na habag sa kalagayan ng kaniyang asawa. Sino ang kahiyahiya na ang lalaki ay matutulog sa lansangan ng walang damit o hubot-hubad? Sino ang kahiyahiya? Ang lalaking ito ay walang kahihiyan dahil siya ay nasa impluensya ng demonyo. Kaya ang labis na kahiyahiya at devastated sa kwentong ito ng lalaking taga-Gadareno ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Ang sunod pa diyan, ang lalaking ito ay hindi tumitira sa bahay. Ma'am Mildred, ano ang dahilan bakit ang lalaki ayaw tumira sa bahay?
0: Eh, masalimuot po yan. Maraming sagot din dyan. Pero ayoko magkamali.
1: Sige, merong sagot dyan. Isa lang ang dahilan kung bakit ayaw tumira ng lalaki sa bahay. Bungangera ang asawang babae. Kapag ang asawang babae ay masalita, ang asawang lalaki ay tumatakas, nawawala ng kusa, o kaya naman ay kung saan na lang napupunta. Ang lalaking may asawang maingay at masalita, hindi maligayang tumira sa bahay. Kaya yan yung mga lalaking laging nag-o-overtime. Yung gabi na umuwi.
0: O kaya naglalaro sa tennis court.
1: O yan, yan. Basta ang lalaki, pag ayaw nang tumira sa bahay, alam ko isa lang ang dahilan yan. Kasi sinabi yan ng Biblia sa kaklat ng kawikaan na gusto pa ng lalaki ang tumira sa ilang na lupain kaysa ang tumira sa bahay na may kasamang masalita na babae. O mga babae, iyan po ay isang aral. Huwag po kayong masalita upang ang inyong asawang lalaki ay pumirmi ng bahay. Meron pang sinabing isa diyan, nasa libingan. Ang kwento ng lalaking ito na inalihan ng masamang espiritu ay tumitira sa libingan. Lagi siyang nasa simenteryo. Ang totoo po niyan sangayon sa kwentong ito ay kung tatanggapin lang natin, mabigat lang tanggapin, mas mabuti pa sa lalaking ito ang namatay. Merong mga karanasan ng pamilya na mahirap na daanan, na pagdaanan, mga krisis, mga karanasan ng pagpapamilya na napakahirap na itaguyod. At ang kwentong ito ay isa roon. Marahil ay matagal ng panahon ang kwento ng lalaking ito. Mabuti pa sana sa kanya ang namatay na lang. Kaysa sa siya ay nabubuhay sa ganyang kalagayan. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, lahat ng taong nagmamahal sa kanya ay labis ang hirap na dala ng damdamin at kalooban sa loob ng napakahabang panahon. Subalit, ang kamatayan ay madaling tanggapin pagkatapos ng mga panahon ng pagluluksa ay nakababangon sa malalim na emosyon ang tao. Ang kwentong ito, hindi malaman kung kailan matatapos ang bigat ng kalooban ng lahat ng tao na nagmamahal sa kanya. Sa iba pang mga kasulatan ay sinabi naman na ang lalaking ito ay ginagapos ng tanikala. Ngayon ay mayroong mga bilanggo, may mga karanasan at itinuro ng Panginoon na kailangang dalawin at pahalagahan sila na nasa bilangguan at mahalaga sa kanila ang pabalita ng kaligtasan upang sila ay bigyan ng pag-asa. Sino ang namumroblema? Sino ang kahiyahiya kapag ang isang tao ay nasa loob ng pulungan? Sino ang labis na devastated? Sino ang nahihirapan? Ang nasa bilangguan ay may nagbabantay, may rasyon ng pagkain, subalit ang kanyang pamilya na naiwan ay nakikipaglaban at sumasalunga sa hirap ng panahon at ng sanglibutan. At gayon din ang kanilang dinadalang damdamin at kahihiyan. Opo, ang kalagayan ng lalaking ito ay talagang nagbigay ng malaking kahihiyan sa kaniyang sangbahayan. May sinasabi pa, walang makasupil sa kaniya. Sa talatang ito ng Marcos 5:4 ay sinasabi na ang lalaking ito ay walang makasupil sa kaniya. Isipin na lamang na ang mga kadena ay nilalagot, pinapatid at nagkakaputol-putol. Marami pong suliranin sa ating sanlibutan ngayon na walang kakayanan ang tao anumang solusyon. Kaya talagang mayroon lamang na paraan na tanging paraan na itinuturo sa atin ang banal na kasulatan at ang lahat ng kasaysayang ito na nasulat at maging ang ating sariling karanasan ay nagtuturo na tayo'y matutong magtiwala sa Diyos. Ang lalaking ito ay nagsisisigaw. Yan ay mga likas ng mga lalaking hindi matino. Maraming mga kalagayan ng lalaki na hindi matino. Subalit ang nagsisisigaw na lalaki ay hindi mabuting asawa. Mga lalaki, huwag po kayong sisigaw sa inyong asawa. Huwag niyong sisigawan ang asawa o ang sino man sa ating mga mahal sa buhay o ang sino mang tao. Hindi tama na ating silang sinisigawan maliban na lamang sa isang tanging pangangailangan kagaya ng sunog o mga biglaang pangyayari. Ang paggamit ng malakas na salita ay hindi nababagay sa pag-aasawa. Pansinin po ninyo itong kwentong ito. Bakit kapag ka nagliligawan, mahina lang ang boses? Kasi ang kanilang damdamin ay nagmamahal. Magkadikit ang kanilang puso, kaya madali lang silang magkaintindihan. Eh bakit kapag ka nagkakagalit na, nagsisigawan na, hindi na magkaintindihan? Dahil ang kanilang damdamin ay magkalayo na. Hindi na yan tama. Kaya nga, sa unang nagliligawan, ang kalimitang kwento ay lalaki ang tagapagsalita. Ma'am Mildred, magkwento muna tayo ng kwento ng pagliligawan. Pagka daw nagliligawan, lalaki ang tagasalita. Pero kapag kakabagong kasal, babae ang tagasalita. Lalaki ang nakikinig. Pero pag matagal na raw na mag-asawa, sabay na nagsasalita, kapitbahay ang nakikinig. Yan ang mga kwento ng pag-aasawa. Sa kwentong ito ay nagsisisigaw ang lalaki. Ebidensya na hindi matino. Ang isa pa, sinusugatan ng lalaki ang kanyang sarili. Ikaw ang babae, nakikita mo ang iyong asawa, duguan sa mukha, may dugo sa katawan. Sino ang klabis na kawawa? Sino ang labis na naaapektuhan kung ang isang lalaki ay sinusugatan ang kanyang sarili? Hindi ba yan ay maliwanag, Ma'am Mildred, na ang asawang babae ang labis na apektado ang kanyang emosyon at damdamin?
0: Opo, totoo po yan. Tunay na ang babae kahit papano na binabanggit nyo nga po kanina bungangera ang babae, pero pag sa affection naman po, kung anong nangyayari sa asawa niya, ay talagang ganun din po ang nararamdaman ng mga babae. Vice versa rin po, lalo ano po. So ngayon ay nakikinig po tayo sa AWR Manila, 89.1 FM.
1: Yan po ang kainaman ng mga babaeng may angking katalinuhan, karunungan at unawa. Ang totoo po, sangayon sa kwentong ito, kung inyong dadamdamin ang kalagayan ng babae, ang babae ay mas malalim ang kanyang emosyon kaysa nararanasang katunay ng mga lalaki. Ganyan po sa pag-aasawa, mga lalaki. Huwag po kayong sasama ang loob o mabigat ang inyong loob dahil ang mga babae ay mga sensitibo. Ganyan po talaga sila. Mas mabigat pa nga ang kalooban nila sa kabiguan kaysa sa tayo na mga lalaki ang nakaranas ng kabiguan. Ngunit ipinapaalala ko sa inyo na ang lalaking ito ay walang kahihiyan at walang nararamdaman dahil siya ay nasa impluensya ng demonyo. Kaya ang talagang labis na apektadong malalim na emosyon sa kwentong ito ay walang iba kundi ang asawa ng lalaking ito. Kaya kaya kong patunayan sa inyo, sangayon sa takbo ng kwento, na ang labis na devastated sa kwentong ito ng Gadareno ay walang iba kundi ang asawa ng lalaking ito na inalihan ng maraming mga demonyo, gayon din ang kanyang mga anak, kasama ang lahat ng kanyang kamag-anak. Ang pangalan ng demonyo. At tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? At sinabi niya, lehiyon, sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Ang salitang lehiyon ay kumakatawan sa isang napakalaking batalyon ng Roman government na mga sundalo upang supilin, i-oppress ang isang siyudad o kaharian na nasa state of rebellion. Ang ibig sabihin niyan, kapag ipinadala ng Roman government ang isang lehiyon na sundalo, ang mga lugar na kanilang pupuntahan ay no man's land. Wala ng tao na maaari pang tumayo laban sa kanila. Ganyan ka makapangyarihan ang demonyong ito na nasa lubong ng ating Panginoon. Ngunit siya ay natyope. Sila ay nang hina at nang lupaypay ng kanilang masalubong ang Panginoon. At sila'y nakiusap at nagmakaawa na sila'y paparoonin sa mga baboy. At ang mga baboy ay nadaluhong sa dagat at nangamatay ang mga baboy. At ang mga tagapag-alaga nito ay nagsumbong sa mga may-ari ng mga baboy sapagkat ang malaking kayamanan ng kanilang lugar ay natapon at nahulog sa dagat. Ano ang resulta ng ebanghelyo sa buhay ng lalaki? Tingnan natin, ito ang napakagandang resulta. Sa lahat ng suliranin ng tao sa ibabaw ng lupa, anuman ang kanyang kalagayan, ito ay maging sa hanap buhay, maging sa kalusugan, maging sa relasyon sa pagpapamilya, maging sa karanasang espiritual, material, pinansyal, lahat na ng suliranin ng tao. Ang solusyon sa lahat ng ito ay walang iba kundi ang ebanghelyo. Sino itong ebanghelyong ito? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya matuto tayong lumapit at tanggapin si Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. Ito po ang tanging kailangan ng lahat ng mga tao. Kaya nga, ito ang ating tono ng pagpapaliwanag at adikain sa ating pagpapahayag ng pag-aasawa at Biblia upang patuloy na mahayag sa atin ang kalooban ng Diyos sa buhay ng tao. Kung ibig natin na magkaroon ng tiwasay at payapang pamilya, si Kristo ang ating imbitahan at maging kasama sa loob ng ating tahanan. Sa ating pagsasama bilang mag-asawa, kung ibig natin ng payapa at tiwasay na pagsasama, si Kristo ang tagapamagitan sa atin na mag-asawa. Tingnan ninyo ang resulta ng ebanghelyo sa buhay ng lalaki. At dumating ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at kanilang nadatnan ang taong nilisan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus na may damit at matino ang pag-iisip nito at sila'y natakot. Yung salita na ang mga tao sa Gadareno, Decapolis, ay natakot nang makita nila na ang lalaki ay matino. Bakit ganon? Noong ang lalaki ay nagsisisigaw, sinusugatan ang sarili, ginagapos ng tanikala, hindi sila natatakot. Ang tapang-tapang nila. At iniisip ko, natutuwa pa sila na panoorin sapagkat ang lalaki ay hubo at gumagamit ng mga salita na hindi maganda. Nagsisisigaw, kumikilos na parang baliw. Ang mga tao sa Gadareno o sa Decapolis ay mga taong sanay makakita ng masama. Ito pong ating modern technology ay sinasanay tayo na manood ng mga masamang palabas. Sinasanay ang ating isip, ang ating brain, pinopoison ang mga kaisipan ng mga kabataan sa hindi magandang impluensya. Iyan na ang ating panahon. Ang ating panahon ngayon ay sinasanay tayo na manood ng mga masama. Ginagawang manhid ang ating damdamin at isipan. Kaya nga nagiging matigas ang loob, nagiging mga matatapang, mga mararahas at saka mababangis. Yan ang kalagayan ng tao ngayong panahong ito. Tingnan natin ang kalagayan ng lalaki. Nakaupo sa paanan ni Jesus. Ang pag-upo sa paanan ni Jesus ay napakahalaga sa buhay ng lalaki. Ang buhay ng lalaki ay palaging umaandar, palaging may trabaho, palaging abala, palaging may ginagawa. ang iba namang mga tao na walang ginagawa, umiisip ng ikahihirap ng kanilang sarili, ng kanilang katawan, ng pagkakaabalahan. Sige nga, Ma'am Mildred, tulungan mo ko. Ano yung mga pinaggagawa ng mga lalaking walang magawa?
0: Maliban po sa maglaro.
1: Oh.
0: Marami po po. Eh, maliban po doon, yun sanang productive ang kanilang pinaggagawa. Pero karamihan nga po ngayon ay pagdating sa technology, marami na pong nalululong din po kasi ngayon sa paglalaro. No, maliban po doon ay kung sa physical naman, kagaya ng gadareno kanina, ay mas gusto nga sa labas ng bahay. Pero yung gusto niyo pong ipuntos, Pastor Nick, alam ko meron po kayong gustong sabihin eh. Ano po ba yun?
1: Yang mga lalaking walang magawa, eh sarili niya ang kanyang sinisira. Nag-aabala siya sa mga bagay na ikasisira ng kanyang sarili. Kagaya ng sinabi ditong, hindi matino ang pag-iisip. Nagsusugal. Sinong masisira kapag ang isang lalaking nagsusugal? Magpapatalo sa sugal, 50,000, 100,000, maliit po yung sinabi ko. Sino ang naaapektuhan kapag ang lalaki ay hindi matino, isang sugarol? Labis na apektado ang kanyang sariling sangbahayan. Eh ano lang ang pangailangan niya? Ano lang ang pinakinabang niya sa pagsusugal? Ang makita ang kanyang pera na umaalis. At siya ay nagiging masaya sa ganong tanawin. Ano pa? Kapag ang isang lalaki ay nagiinom ng alak, naglalasing, talagang iyan ay hindi matino. Huwag po nating ugaliin yan kasi talagang iyan ay sisira ng ating kalusugan at sisira ng ating isipan. Sinabi po yan dito, ang lalaki ay hindi matino. Yung lalaking naninigarilyo sa loob ng bahay, mas masama pala yung nakakalanghap ng usok. Eh sino yung makakalanghap ng usok sa loob ng kanyang bahay?
0: Ang pamilya niya
1: yung
0: po.
1: Pamilya niya. Kaya ibig sabihin, mas kawawa ang pamilya ng lalaking nagbibisyo kaysa kanyang sarili. Iwasan po natin yan. Eh may sinabi ditong maganda, ang lalaking ito ay may damit. Opo, magdamit tayo ng maayos ngayong panahong ito. Ang mga, sa totoo lang mga taga-subaybay, ang mga babae ang hindi nag-iingat sa kanilang pagdadamit ngayong panahon na ito. Sila ang madalas na kumilos sa lansangan sa lugar kung saan ay nagiging maliit ang kanilang mga damit. At ito ay nagiging dahilan upang maging tukso sa ating lipunan. Ang ating mga beach, ang ating mga lugar, ang mga aliwan, mga kaibigan, mga taga-subaybay, unawain po ninyo ang kwentong ito. Ang mga babae sa ating panahon ang nagdadamit ng maliliit. Dito, binanggit dito, walang damit. Totoo po yan. Marami ng mga lugar, mga aliwan, mga katuwaang lugar ang nagdadamit ang mga babae, maliliit lang. Pero wala na po tayong oras. Ang kahuli-hulihan ay, ang lalaking ito ay inutusan ng Panginoon na umuwi sa kaniyang bahay. Lucas 8:39, bumalik ka sa iyong bahay. Ano ang kadahilanan bakit ang lalaki ay pinababalik ng Panginoon sa kaniyang bahay upang siya ay maging maligaya sa buhay? Sa kwentong ito, ibig ng Panginoon na i-priority natin sa ating paglilingkod sa Panginoon ang ating sariling sangbahayan. Ang lalaking ito ay matagal nang hindi pinakikinabangan ng kanyang pamilya. Siya'y pinauwi ng Panginoon. At ang resulta ng kanyang ministry, ang sabi dito, at siya'y umalis na ipinahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Jesus sa kanya. Iyan ang resulta ng ebanghelyo sa buhay ng lalaking gadareno. Yan po ang ating pag-aaral.
0: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman po ng kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ngayon din po sa program ng ating Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick, at bago po kayo manalangin, ay napakagandang kwento. Maliban po dun sa mga sinabi ninyo kanina, ay marami pa po sana na may panahon pa po sana tayo no na ma-explain ang ating mga nabanggit kanina. Pero nakita ko po na yung spiritual restoration, yung po talaga yung nangyari dito sa taong gadareno. Na talagang nakita niya na nung pinabalik na siya, ay nag-rely na po siya sa power ng Panginoon para ma-overcome niya yung mga challenges. Of course, together with his family. Pastor Nick?
1: Sa maigsipong salita ay sundan natin ang kasulatan at ang sinabi ng aking kasama. Pahalagahan po natin ang ating espiritual na karanasan. Pulang po tayo sa ating family worship. Ang sabi dito, ang lalaki ay naupo sa paanan ng Panginoon. Mga lalaki, ito sana ang ating magawa. Dalhin natin sa paanan ng Panginoon ang ating asawa at mga anak. Umaga at sa kahapon, tayo ay maupo sa paanan ng Panginoon. Iyan po ang tinatawag ngayon na slogan na Back to the Altar. Iyan ang napabayaan ng mga Kristiyano sa huling araw, family worship. Tayo po ay

0: kami Panginoon sa aming pag-aaral na ito. Alalahanin po ang aming mga taga-subaybay sa lahat ng kaparaanan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita na pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas si Pastor Nick. Muli ako po si Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa. Pastor Nick.
0: Ebanghelyo ang solusyon sa lahat ng suliranin ng tao. Si Kristo lamang talaga ang sagot. Christ is the answer. Siya ang sagot sa lahat ng malalim na damdamin at karanasan sa buhay ng tao sa ibabaw ng sanglibutan ito. Ang ating pagpapamilya ay minsan ay masalimuot. Minsan ay madilim na bahagi ng buhay. Minsan ay talagang parang walang liwanag, walang pag-asa. Anuman ang kalagayan ng ating tahanan, ang solusyon diyan ay ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya gayon din po, palagi nating panawagan, palagi po tayong mag-aral o makinig ng salita ng Diyos. Ang Biblia, ang personal na pag-aaral ng Biblia ay napakahalaga sa restoration ng buhay ng tao. Kung ang ating isipan ay palaging napapaalalahanan sa pamamagitan ng ginintuang salaysay at salita ng Diyos, ang ating mga damdamin ay magiging malambot, magiging maayos sa lahat ng pakikitungo, lalong-lalo na sa ating sariling pamilya at sambahayan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: natutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yun hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan, lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan pagkatapos ng programa ninyo. Binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na explanation dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yon. Eh bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati, lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa araw ng Seventh Day Adventist, mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh Day Adventist. Marami pong bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, saka yung mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. At ang nagagpin ng ating Panginoong Kristo sa kanilang buhay, ating pamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: masaya at mapagpalang araw po sa ating lahat ng mga nakikinig at nakasubaybay sa mga oras na ito. Tayo po ba ay masaya sa mga oras na ito? Kasi kami po ay masaya dito dahil tayo po ay muling magkakasama na naman upang muli po mag-aral at makinig ng mga salita mula po sa Biblia. Beverly Albutante po ang inyong makakasama dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layunin pong ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, lalo na po ang mabuting balita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Para po sa ating talakayan sa oras na ito, meron po tayong mga katanungan. Ayan, how do we grow in health? Physical health at spiritual health. Ayan, at upang sabutin po yan, atin pong muling makakasama si Pastor Junicio Sagnoy, o mas kilala po bilang Pastor Jun Sagnoy. Welcome pong muli sa Tinig ng Pag-asa, Pastor. Baka may mga gusto po kayong batiin.
1: Opo, salamat sa inyong imbitasyon. At nais ko pong anyayahan ang lahat na tuloy-tuloy po tayo sa ating pakikinig, sa ating episode po na ito, Health and Happiness, upang tayo po ay tunay na maging masaya kay Kristo.
0: Ayan, thank you, Pastor. Manalitili po tayo sa pakikinig o sa panonood. Huwag na po kayong lumipat ng channel sa inyong mga TV, sa YouTube, sa Facebook man, o kung kayo man po ay nakikinig sa inyong mga radyo. At para po sa ating pagsisimula, huwag na po nating patagalin. Pastor, pray po muna tayo bago kayo.
1: Sige, tayo manalangin. Narito po muli, dakilang Diyos, ang inyong mga anak. Nagpailalang po sa inyong makapangyarihang kamay na kayo po ang mangunguna sa amin, lalo na sa aming pag-aaral. Patawad po, Panginoon, kung kami man ay nagkamali, nagkasala, at gabayan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ngayon na ang lahat po ay makinabang at mabless po sa aming talakayan. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa nakaraan, ati pong napag-aralan, mga kaibigan, ang paano tayo maging masaya. At siyempre, ang kasagutan, dapat tayo maging malusog. Saan tayo maging malusog? Ati din napag-aralan na malusog tayo sa pisikal ng pangatawan, sa ating isipan, sa ating pakikitungo sa ating kapwa, at sa ating pananampalataya. Kaya napahalaga na ati pong may pagpatuloy ang pag-aaral na ito. At ngayon, ati pong pag-usapan, ang pamagat natin ngayon ay growing in health. So, ati pong pag-usapan, paano po tayo lalago sa pangangatawan? At ati pong ihambing yan, paano tayo lalago sa ating spiritual na journey o sa ating pananampalataya. Kaya ngayon, ati po munang pag-usapan ang ating pangangatawan, mga kaibigan. Ang ating pangangatawan ay binubuo po ng mga cells. At itong mga cells ay binubuo po yan ng 300 billion of new cells every day. Ganun kadami, mga kaibigan. At 200 million per minute. So, yung ating mga maliliit na cells, yan po ang nag-absorb ng ating mga kinakain. Dapat maging malusog lagi ang ating mga cells. Kasi pag hindi yan maging malusog, magkakasakit tayo. At pag yan ay marami ng mamamatay na mga cells, at yan ang magiging sanhi ng maagang kamatayan. Ang cells, mga kaibigan, ay nagiging pinagsamasama ng mga cells ay magiging tissue. At yung mga tissue ay magiging organs, at mga organs natin, tinatawag natin na systems. At yung systems, yan po ang pinagsamasama ang mga systems natin. Yan yung ating katawan, mga kaibigan. Kaya mahalaga na maunawaan natin yan, na paano natin palaguin ang ating pong pangatawan. So, ang ating katawan, mga kaibigan, ay kailangan natin ng 70% na carbohydrates. Kaya alamin natin kung ano ang function ng carbohydrates at saan ito pupunta. 20% na protina. So, mahalaga din po ang protina sa ating pong paglago sa ating pangatawan. At 10% lamang ang taba. Okay? So, mayroon tayong standard dyan. Yan ang standard na computation natin para po mapangalagahan natin ang ating kalusugan at tayo'y maging malusog sa pangangatawan natin. Kaya tingnan natin ang carbohydrates. Ang carbohydrates, mga kaibigan, ito po ay pupunta sa ating liver at sa ating mga muscles. At yan po ang pupuntahan niya at napakalaga po yan para sa ating energy. Kasi pag wala tayong carbohydrates, yan po ang nagbibigay sa atin ng lakas para tayo magtrabaho sa maghapon. At ang protina naman, mga kaibigan, ito ay pupunta sa ating mga liver, sa ating isipan, sa ating brain, sa mga buto-buto at sa muscles. Yan po ang ating protina. Mahalaga po yan para tayo ay tatangkad, tayo ilalago, no? So, kailangan natin yan, mga kaibigan. At yung taba naman, ito ay pupunta sa mga fat tissues natin. So, yung mga, kaya yung ating skin, ano? May mga taba-taba dyan. Dyan yun pupunta, ang mga taba na ating na kakain sa araw-araw. 10% lang po, mga kaibigan. So, dito, meron pong pag-aaral. Dalawang grupo na mga kabataan. Ang unang grupo ay nagkaroon sila ng research. Ang unang grupo ay ang pagkain lamang nila ay carbohydrates lamang. Ano? So, ang food nila ay yung patatas. So, ang sunod na grupo ay ang pagkain nila mayroong patatas o potato diet, no? May carbohydrates at dinagdagan ng protina. So, ang resulta, mga kaibigan, sa ikalawang grupo ay nasumpungan na sila ay malusog. Sila ay tumangkad, na-develop ang kanilang pangangatawan at mayroon silang resistance against diseases. Kaya nadiskubrihan ng siyensya na ang mayaman sa protina na pagkain ay napakalaga para sa good health and growth. Habang yung unang mga grupo ng kabataan ay sila naman ay nabubuhay pero malnourished, no? Kulang sa timbang o kulang sila yung sakitin, no? Madali silang madapuan ng mga sakit. So yan po ang natuklasan ng siyensya, mga kaibigan. Kaya napakalaga po ng protina sa ating pangatawan for good health at sa para sa ating growth. Kaya alam ninyo ang function ng protein, mga kaibigan, ay yan po ay for growth and repair. No? So kung ikaw ay sakto yung intake mo ng protina, so talagang lalago ka, no? Lulusog ka. At kung ikaw man ay masugatan o magkasakit, madali kang makarecover kasi tama yung protina at mayroon kang protein. At ang protina, mga kaibigan, ito ay builds resistance against diseases. No? Pinapalakas ang ating immune system. Kaya napakalaga po yan. So, mag-intake po tayo ng protein. At ang protein, mga kaibigan, ito ay nag-maintain ng tubig na maging balansi sa ating pangatawan. No? Eh, pag kulang tayo sa protina, so yan, hindi balansi yung tubig sa ating pangatawan. Madali tayong ma-dehydrate. At yung protina, mga kaibigan, ito ay gumagatong ng energy. Energy fuel. Ano? Eh, hindi sapat yung carbohydrates lang, no? Para sa ating energy. Kailangan meron ding protina. Okay, so yan. Pag kulang tayo sa protina, mga kaibigan, ay low resistance tayo sa infections. So, madali tayong madapuan. Madali tayong mahawa. Kaya kaunti lang ng mga sipon-sipon, ubo, madali tayong nahawaan kasi kulang tayo sa protina. At mabagal ang ating recovery mula sa pagkakasakit, no? Natagal tayong gumaling. So, kaya nga sa mga natural remedies, pag ikaw ay nagagamot, no? Sa madalas, one week yung ginagawa natin ng mga paggagamot. Pero kailangan lang dyan na kung karaniwang mga karamdaman, kagaya ng sipon at ubo. So mga 3 days dapat, kung tuloy-tuloy pa yan, mahalaga na huwag tayong magpabaya. Baka mamaya malala na yung sipon at ubo mo. Kaya see your doctors. Kaya, pero kung ikaw ay healthy at tama naman yung protina mo, mabilis kang makarecover. Kaya mahirap ang recovery pag kulang ka sa protein. At mababa ang timbang sa mga babies, no? Sa mga sanggol na ipinanganganak. So yan ay kulang sa timbang pag kulang sa protina. At ikaw ay mabagal ang iyong memory o kaya mahina kang makagets, no? Mahirap yung iyong makakuha ka. Slow yung iyong mental na strength. Ano? So yun ang tinatawag na mental sluggishness o kabagalan. At nagresulta pa ito sa anemia, mga kaibigan. So mahirap po yan. At ang anemia, ito po ay karamdaman sa dugo at lalo na sa mga red blood cells, mga kaibigan. So dapat pangalagaan natin na sagana tayo sa protina o tama ang protina ang ating intake sa araw-araw. At resulta, mabagal yung pagtangkad. Ano? Kaya maraming hindi tumatangkad dahil kulang sa protina. Dapat mapangalagaan natin yan. At yung edema. Ano? So yung edema ay talagang mga pamamaga sa ating pangangatawan. Okay, so yan ang resulta pag kulang tayo sa protina. Ngayon ating alamin, ano ang nangangailangan? Sino ang nangailangan ng mataas na protina? So, tingnan natin ang mga buntis, no? Yung mga nagdadalang tao, kailangan nila ng mataas na protina, mga kaibigan. Yung mga newborn babies, no? Kailangan nila ng protina. Yung mga nag-iedad pa lamang ng 1 to 2 years, no? Kailangan na nila ng protina, mataas ang protina. Yung mga 5 to 6 na taon, so kailangan nila ng mataas na protina. 10 to 11, no? 15 to 17, yun ang ating nakikita, no? So yung mga edad na 15 to 17, so kailangan nila ng mataas na protina. Ngayon, ano naman ang mga sources ng high protein? So dito makikita natin yung mga karne, no, isda, itlog, gatas o manok. So yan ay mataas sa protina. Kung titingnan natin sa mga karne, no? So ano naman ang mataas na protina sa mga halaman, no? Yung mga vegetable. So isa din ay yung mga beans, no? Yung chick beans or soybeans, ayan, mataas yan sa protina. Meron pa mga ibang mga halaman na mataas din ang protina. Kaya maganda din magkaroon kayo ng cooking smart na roon ang aklat natin na makikita ninyo yung ano yung mga halaman na mataas sa protina para maging balanced diet tayo sa ating mga kinakain. So yan po. So mahalaga na ating malaman din ano ang content ng 100 grams ng mga animal sources o meat sources na ating gusto natin yung protina. So tingnan natin para ma-alarm tayo, no? So una dito ay yung isda, no? 20.12% ang nilalaman na protina. Sa manok, 18%. Sa baka ay 17.35%, mga kaibigan. At sa itlog ay 16.05%. Sa mga gatas naman, mga kaibigan, ay 6.38%. So habang sa mga plant sources, mga kaibigan, baka magugulat kayo ang soybeans, ano, 39.80%. Mas mataas pa sa karne at sa manok o sa isda. Ang green string beans, 21.06%. Ang mani, 32.44%. Ang tukwa, 17.50%. Ang noodles, 11.70%. Ang radish, 24.33%. Ang gata, no, 10.69% ang dried beans o anumang mga dried beans kagaya ng mga white beans, red beans, ano. So yan mga dried ayan ay 20.24%. Ang mais 9.03%, garbanzos 19.90% at yung bigas, yung mga unpolished o mga unpolished rice, yan ay 6.07%. So yan po ang nilalaman ng ating masagana. So hindi natin problema. Kasi ang problema natin sa karne, mataas ngang, mayroon ngang protina, kaso lang makain din natin ang kolesterol, no? Masagana din sa kolesterol. Sa sunod, pag-aralan natin yung kolesterol, no? Para malaman natin at maiwasan natin ang iba pang mga sakit. Nag-after tayo sa protina, pero another sakit naman ang ating makukuha. Alam niyo na ang protein ay meron niyang 22 amino acids. So itong amino acids, mga kaibigan, ay tinatawag ito na mayroong 14 amino acids. Ito'y tinatawag na non-essential amino acids. No? So itong 8 amino acids, ito ang tinatawag na called essential amino acids. Itong amino acids na ito kailangan niya ng are to be supplied from food we eat, because they cannot be synthesized in the body. So alamin natin itong dalawa na non-essential at saka essential. Dito, mayroon pong classification of protein, mga kaibigan. So yung complete protein ay ito yung tinatawag na essential amino acid. All essential amino acid. Itong protein na ito, mga kaibigan, ito'y nag-promote ng growth at nag-maintain ng life. At ang sources nito ay yung mga meat and meat products, isda o manok o itlog o gatas o soybeans. Ano? Complete protein yan. Kahit soybeans lang ang kinain mo, so complete protein na rin kasi yan ay nabilong, no, sa soybeans na complete protein. Meron namang partially complete protein, no? Ito yung mga protina na kailangan nila ng combination, no? Kaya sa pagkain natin, dapat merong combination. So, huwag tayong kakain lang sa isang mino o isang gulay lang. Dapat pagsamasamahin natin. Dapat magiging tama yung composition, mga kaibigan, para maging kumpleto ang amino acid. So yan. So meron din kinatawag na incomplete protein, mga kaibigan. So itong incomplete protein, ito ay hindi ito makapag-provide ng growth and growing. Mag-maintain lang ng kalusugan natin, pero hindi siya nagbibigay ng growth. Okay, so ano ang paano natin ito i-combine, no? Mahalaga itong combination, no? So yung combination, halimbawa, combination ng carbohydrate-rich food at saka legumes and nuts, ito ay complete protein. Kaya example, kanin at saka munggo, pag yan ay kinain mo, so complete protein na. Yung kamote at saka beans, so complete protein na rin. Bihon at saka beans, complete protein na rin. At yung biscuit at peanut, complete protein din. Yung rice, gluten with bihon, ay incomplete protein po yan. Hindi po yan nagpo-provide ng growth, mga kaibigan. Kaya ang sekreto sa pagkain, dapat kumain tayo ng rice o mga kanin, legumes, no, fruits and leafy vegetables. Ito ang excellent na diet para sa ating growth and maintains life. Kaya, mga kaibigan, si Jesus, meron ding tingnan sa banal na kasulatan na kung saan hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay kung hindi sa salita ng Diyos. Ito ang wika ng ating Panginoon. Nung siya ay tinukso doon sa ilang, datapot sinagot. O ito, ating basahin, Sister Babes, no? Sa Matthew chapter 4, verse 4. Ano?
0: Ayan, datapot siya ay sumagot. at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.
1: Ayan. So, yan ang panlaban ni Jesus para sa kanyang, para labanan yung tukso. So, ganun din. Dapat maging malusog din tayo sa ating pangangatawan at maging malusog din tayo sa ating pananampalataya, no? Sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, paano tayo lumago sa pananampalataya? Sorry. Sa ikalawang Pedro 3:18.
0: Natapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon, magpakailanman siya nawa.
1: Oh, kailangan tayo magsilago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon na ating tagapagligtas. So, dapat tayo ay grow in grace tayo, mga kaibigan. At magkaroon tayo ng encounter sa ating Panginoon. Kaya, paano tayo lumago? Kagaya ng wika ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2:2.
0: Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasa inyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas.
1: Ayan, magkaroon tayo ng pagkain. Kagaya ng mga sanggol, gatas ang kanilang pagkain. Sa atin naman, sa espiritual naman natin ay Biblia. So napakalaga na tayo'y mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya ano nga ba ang function ng Biblia, Sister Bibbs? Pakibasa sa 2 Timothy chapter 3 verse 16.
0: Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasanla, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran.
1: Ayan. So ang function ng Biblia, tuturuan tayo. Ano? I-correct tayo, sawayin tayo. At maging matuwid tayo sa Panginoon. So, mahalaga po yan. Kaya, mahalaga natin na magkaroon tayo ng kaalaman mula sa Biblia, Sister Bibbs. So, sa 2 Timothy chapter 3, verse 15.
0: At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus.
1: Oh, mahalaga na magkaroon tayo ng Bible study, no? Magkaroon tayo ng pag-aaral o pagsaliksik ng salita ng Diyos upang tayo'y dumunong, magkaroon tayo ng knowledge, no? So, mahalaga po yan. Ang tanong, yung iba kasi hindi naniwala sa Biblia kasi gawa lang daw yun ng tao. So, tanongin natin ang Biblia. Basahin natin ang ikalawang Pedro, chapter 1, verses 20 and 21.
0: Na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos nanganga o dyukan ng Espiritu Santo.
1: Oh, totoo na sila tao ang sumulat, pero sila ay inspired by God, no? Inspired the Holy Spirit na nanga o dyukan ng Santong Espiritu. So hindi sila sumulat sa sarili nilang pagpapaliwanag. Kaya napakalaga po ng kaalaman mula sa Biblia. Kasi pag kulang tayo sa kaalaman sa Biblia, tayo ay mahina ang resistensya natin sa tukso, no? Mahina ang recovery natin sa pagkakasala, no? Hindi tayo lalapit kaagad sa Panginoon. Slow to comprehend about spiritual things, no? Lukewarm tayo, spiritual anemia, so talagang hindi tayo aktibo sa pananampalataya at hindi tayo lalago kay Kristo. At kailangan 'yan, at 'yan ay kamatayan sa Espiritu. So, wala na tayong pananampalataya, mga kaibigan. Dapat. So, ano ang payo sa atin ng Panginoon? Basahin natin, Sister Bibbs, ang Jeremiah 15 verse 16.
0: Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain, at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga hukbo.
1: Oh, dapat tayo yung nagagalak, no? Kagalakan natin ang masumpungan ang salita ng Diyos. So ito ay kalusugan natin sa ating spiritual. Alam ba ninyo mga kaibigan na mayroong tatlong iba't ibang bahagi ng Biblia? Tinatawag ito na Old Testament, mayroon namang New Testament, at mayroong mga holy writings, no? mga epistles. So dito, so ang mahalaga dito, yung Old and New Testament, ito yung tinatawag na Biblia. Habang itong New Testament, ito ay hindi siya kumpleto, no? Pag New Testament lang tayo, hindi kumpleto yung ating pananampalataya. Kaya hindi tayo lalago sa Panginoon. Kaya yung iba naman, doon lang sila sa Proverbs o sa Psalm o sa mga writings ni Apostle Paul, hindi nga tayo lalago. Kailangan natin ang buong kasulatan. Kagaya ng protina, kailangan natin ng complete protein para sa ating growth at para tayo lumago kay Kristo. Yan, Sister Bibs, ang kailangan nating pag-aralan, ang Biblia. Hindi lang yung New Testament o kaya yung mga writings ni Apostle Pablo, kung hindi ang buong kasulatan ay ating pag-aralan.
0: Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana marami po tayong natutunan sa ating mga napakinggan. Ito po ay tungkol sa iba't ibang sources ng nutrients, specifically the protein po, Pastor. And the source of spiritual health, of course, the guide is from God's Word, which is the Bible. Ayan, meron pa po ba kayong naisabihin, Pastor?
1: Opo, sa sunod, huwag po kayong mawala, no? Ating pag-usapan po. Ang another, yung mga sakit naman ng ating pag-usapan na para maiwasan natin at ihambing din natin sa banal na kasulatan.
0: Ayan, samahan niyo po kaming muli bukas ni Pastor Jun at sabay-sabay po tayong tumutok upang mas luwak pa po ang ating mga kaalaman tungkol sa kalusugan at kasiyahan. Bago po tayo magtapos, pahumunahan po tayong muli ni Pastor sa isang panalangin.
1: Sige, tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe po na inyong ipinahayag sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang aming mga taga-subaybay, ang aming tagapakinig. Inyo po silang tulungan na magkaroon po sila ng panahon sa pag-aaral ng inyong salita at mapangalagaan ang kanilang pangangatawan. Ganon din ang kaluluwa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Ang atin pong programang ito ay Tinig ng Pag-asa. Patuloy po kami maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng pag-asa. Hanggang sa muli pong pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ako po ang inyong kaibigan, Beverly Albotante po, na nagsasabing, kay Jesus ka magtiwala sapagkat siya ang ating pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay ito?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

0: ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures na kung saan tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at pag-aaral lang po natin ang mga talata na kung minsan ay pinagtatalunan at meron pong hindi pagkakapare-parehas ng pagkakaunawa at gayon din naman ay pag-aaralan po natin ang mga talata na meron po siyang mga issues ano at dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures ay isosolve po natin sila ano at dito po natin aaralin at ipapaliwanag kung ano po ba talaga ang ibig sabihin ng talata po na yan. Ngunit bago po ang lahat ay nais po naming batiin ang bawat isa po na nakikinig sa programa pong ito kung saan man po kayo naroon dito po sa lugar ng sa Luzon ano sapagkat ang atin pong frequency na 89.1 FM AWR Manila ay malawak po ang nasasakupan nito ano ang atin pong transmitter ay nasa Laguna at mula Mindoro yan hanggang diyan po sa Batangas diyan sa Quezon abot po niya ano hanggang diyan po sa hanggang abot po yan hanggang dito po sa hanggang diyan sa Tarlac no kahit may mga lugar din po sa Pangasinan and I think diyan sa Nueva Ecija diyan sa Zambales Pampanga no abot po ang atin pong ang atin pong frequency kaya kung kayo po ay meron pong radio ay pwede niyo pong ipihitin po yan sa 89.1 FM ano at mapapakinggan nyo po ang programa ng Adventist World Radio. Ayan at tayo makakasama ko pong muli ang ating pong partner na si Pastor Partner Conde. Ayan, partner John Mark Conde. Kamusta ka partner?
1: Oh, magandang oras po sa ating lahat. Kami po ay muling nagagalak na mag-aral po tayo ng banal na kasulatan sa atin pong sa mga oras na ito partner at nakakatuwa kasi live tayo.
0: Yeah, nakakatuwa no kasi kung napapansin niyo po may mga pre-recorded po tayo at meron din pong mga nare-replay po tayo ano. At ngayon po ay naka-live po tayo ano kaya pwede po kayong magtanong sa mga gusto pong tumawag sa atin pong linya, paki-project nga po si Roy. Ayan, at pwede po kayong tumawag sa numero po na ito na 0946-1753-757. 0946-1753-757. Kung kayo po ay meron pong katanungan tungkol sa Biblia, ay pwede po natin yang sagutin at titignan sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Ano? Kaya po tayo po ay, ang programa po na ito ay tinawag na Reasoning from the Scriptures. Sapagkat lahat po ng reason na ibibigay po natin ay mula po sa banal na kasulatan. At ang atin pong pag-aaralan po sa hapon po na ito, sa oras po na ito, ay makikita po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ano? Verse 21. Ano po ba yung kalalagayan po natin sa harapan po ng Panginoon? No, tayo po ba ay ano po ba yung kalalagayan nung sinabing itinuring tayong banal ng Diyos? Ano po ba yung ibig sabihin noon? Ito po sa talata sa verse 21, ito po yung sinasabi. Para sa ating kapanganakan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala sa kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. No? So ang atin pong Panginoong Hesus, ang ano po nito ay si Pablo ay nakikipagsinulatan niya ang mga Korinto at gusto niyang ipaliwanag yung kung paano re-reconcile ng Diyos Ama ang daigdig na ito sa kanya at sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay pwede na tayong makakalapit sa kanya sapagkat dahil sa kasalanan, tayo po ay nalayo sa Panginoon. Dahil po sa kasalanan, sinasabi po yan ng Isaiah 59 verse 2, na dahil po sa kasalanan ay hindi po, kumbaga, inalis ang mukha ng Diyos sa atin, no? Kaya po hindi po tayo, hindi po natin maabot ang Diyos dahil po yan sa kasalanan. At para po ma-reconcile, ano? Para po ma-reconcile at tayo ay maibalik sa Diyos, no? Kasi sabi ng Isaiah 59 verse 2, tayo ay naghanap ng sariling landas, no? kung tayo ay ilalim ni Kristo, dapat sinusunod natin ang kanyang landas. Pero dahil tayo ay gumawa ng ating sariling landas, tayo ay nawala. Ngunit ang kagandahan nito na sinasabi ni Pablo sa aklat ng Korinto, ikalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 21, na sinasabi rito na ang ating Panginoong Hesus ay ginamit ng Diyos, ibinigay siya dito sa atin, ano, upang tayo na makasalanan ay hindi maging kasalanan sa paningin ng Diyos. No, parang kung ako, kung kahit po ako ay lagi po akong nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ko pa rin po ito sukat akalain. Hindi ito maabot ng aking kaisipan. Paano kayang nangyari na tayo ay naging banal sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, at kinuha daw ng ating Panginoong Hesus yung mga kasalanan, ano? At siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan upang bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya po nasabi ni Pablo ito, sabi sa verse 21, para sa ating kapanganakan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakikilala sa kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. No, napakaganda. Napakaganda pong talata, ngunit ito po ay meron pong kalaliman, ano? Kaya po gusto po namin hingin ang inyo pong atensyon, ano, na atin pong pag-aralan, atin pong pakinggang pong mabuti, no? Para po malaman po natin, ano, kung ano po yung ating kalalagayan sa harapan ng Panginoon. Paano ba tayo nagiging banal? Paano ba nangyari na tayo ay naging katuwiran sa harapan ng Panginoong Diyos? No? Pero bago po yan, ay dahil meron po tayong tinatawag na process of interpretation, at ang pinakauna po sa process of interpretation ay yung tayo po ay lumapit sa Kanya at hingin sa ating Panginoong Diyos ang katalinuhan na nagmumula po sa langit. Imbitahan ang bawat isa sa lahat po na nakikinig at nanonood sa oras na ito sa isa pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa oras po na ito, Panginoon, hinihingi po namin ang inyong patnubay upang i-guide po, Panginoon, kami kung ano po ang aming mga sasabihin. At ganoon din naman ang aming mga tagapakinig sa oras po na ito. Maaari po ba na pagpalain nyo rin po sila ng iyong banal na spirito upang maunawaan po nila ang aming pong pag-uusapan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan, partner, pwede mo bang simulan, ano? Simulan kung paano ba natin ito maipapaliwanag?
1: Ayan, sige, partner. Ito ay interesting yung ating pong pag-uusapan. Ito po ay common na laging lang natin kinakailangan, partner, na gusto nating i-remind ang ating pong mga kapatid patungkol po sa beauty ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, yung kagandahan at kabutihan, yung glorious na ginawa ng Panginoong Hesus para po sa bawat isa sa atin. So nais po nating i-remind ano ang bawat isa patungkol po sa sinasabi ni Pablo sa ikalawang Korinto kapitulo 5 versikulo 21. Gusto kong basahin natin ulit, partner, yung talata. At titingnan natin
0: sa 21. Sabi niya rito, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala sa kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos.
1: Yan, sabi niyan, partner, upang para sa ating kapakanan. Inaalis ni Pablo yung idea dito na selfish ang Panginoon nung ginawa niya yon. Kundi ibinibigay na ni Pablo yung grasya na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo para sa kapakanan ng tao. Ano sabi dito? For our sake, He made Him, yung Ama, ay ginawa niya, sabi dito, to be sin for us. No? Ano bang ang sabi dito? Who knew no sin, na walang hindi nakikilala ang kasalanan. Nung tinignan ko ito, partner, gusto kong malaman ano bang ibig sabihin ng new dito. Ito ba ay new, ibig sabihin Christ ay walang knowledge sa kasalanan, mm-hmm. yun ba ang ibig sabihin dito? Kung titingnan mo, partner, mas malalim yung kanyang original na intensyon. Kasi ginamit ni Pablo yung salitang related sa knowing, partner, na relationship. Therefore, yung sinasabi ni Pablo dito, si Kristo ay walang karirelasyon sa kasalanan. No? Sinless in all ways. Ano ho? Walang relasyon sa kasalanan. No, hindi siya, pero sabi dito, he was made sin for us. Paano ngayon natin to, partner? Mm-hmm. Bakit ba kailangan ng Diyos na ang anak, yung kanya nag-iisang anak, ay maging sin for us?
0: Mm-hmm.
1: May ariing makasalanan or nagkasala para sa atin. Ano, bakit niya gagawin ito, partner? Mm-hmm. Ano ba yung meron sa konteksto ng sanglibutan? Ano ba yung meron na para sa ating kapakanan ay ginawa ng Diyos na si Kristo na para bang siya ang makasalanan or nagkasala? No, sa ibang lingwahe, partner, ginagamit natin ito na salitang imputed righteousness. Anong ibig sabihin ng imputed? Ito po ay imputed sin. Ito po ay ibig sabihin ibinibilang siya na para bang yung kasalanan mo at kasalanan ko ay ibinilang na parang kasalanan ni Kristo. So bakit kailangan 'yon? Ano bang requirements ng Panginoon, mga kapatid? Ano bang dapat na maging katayuan ng tao sa harapan ng Diyos? No, ano bang standard na meron ng Panginoon? Of course, alam natin sa banal na kasulatan, kahit hindi po natin 'to kumbaga bigyan ng verse, pero alam natin ito, that God in the scripture is righteous, matuwid ang Panginoon, mabuti ang Panginoon, banal ang Diyos, at siya ay walang kapintasan. So meron pong righteousness, right? God is righteous. And therefore, dahil ang Diyos ay righteous, therefore, the demand of coming closer to Him, partner, ay kailangan lalapit ka sa Kanya na righteous din. Bakit? I mean, kailangan haharap ka sa Diyos na ikaw ay banal din. Kasi nga, you will be consumed by His righteousness. Dahil ang Diyos ay righteous, partner, hindi siya pwedeng mm-hmm. mag-allow ng anong tawag dito? Hindi pwedeng makalapit ang makasalanan sa kanya
0: mm-hmm.
1: ng kanyang sarili nang hindi natutupok.
0: Mm-hmm.
1: Na hindi niya papatayin ang makasalanan.
0: Bakit? Natural kasi yun,
1: natural
0: partner.
1: Natural yun, partner.
0: Yung kasi yung nature mm. ng holiness.
1: Yeah. Nature mm. ng holiness yun. Yung kabanalan ng Diyos, ito po ang magkukonsume or papatay sa sino mang lalapit sa Kanya. Kasi yun po ay anong tawag dito? Natural reaction ng righteousness ng Panginoon. The demand of God's righteousness is the death of the sinner. And because God is righteous, partner, He cannot forgive, just simply forgive sin
0: mm.
1: without the consequences. So, dahil ang Diyos ay righteous, mamaya po babalikan po natin yung statement na yun. Dahil ang Diyos ay righteous, dahil siya po ay banal, matuwid, at mabuti. No? Ang sabi ni Isaiah, yung threefold statement, partner, na binabanggit kahit ng mm-hmm. mga anghel, kinakanta ng mga anghel, holy, holy, holy. Mm. Wala pong ibang statement sa banal na kasulatan referring sa atri sa karakter ng Diyos na inuulit ng tatlong beses.
0: Mm.
1: Yun po ay katwiran lang, yung kabanalan lang ng Diyos. Holy, holy, holy. Hindi mo mababasa sa Biblia.
0: Puro talaga, partner.
1: Puro para na.
0: Purong-puro talaga.
1: Three times na binabanggit.
0: Kasi pagka, alam nyo po mga ka-reasoning, ano, kung hindi pa po natin nalalaman, ano, for our information, pag once na binanggit po sa Bible yung tatlong beses na paulit-ulit yung salita, ibig sabihin, malaking importante po yan, katulad nung salita, partner, na verily, verily, verily, I say unto you.
1: Mm.
0: Yeah, sabihan, sinasabi ko sa inyo, kapag ka inuulit pong ganon, no, ng tatlong beses, ibig sabihin, yun po ay importante. Ano kaya po, ganun po, ang pag ganun na lamang po sabi na holy, holy, holy, ibig sabihin talagang binibigyan ng diin yung kabanalan ng ating Panginoong Diyos.
1: So, pag ganun, partner, kabanal ang Diyos,
0: mm-hmm.
1: at ganito tayo, mm-hmm. paano tayo mabubuhay?
0: Hindi tayo uubra, partner.
1: Oh, paano tayo mabubuhay? So, merong standard of righteousness. Dahil merong standard of righteousness, At ang ultimate standard of righteousness, it's not our righteousness. Hindi mo rin, hindi ko kabanalan, hindi mo kabanalan. That's not the standard of righteousness. The ultimate standard of righteousness is mm-hmm. the righteousness of God.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, paano ka ngayon haharap sa Diyos na buhay?
0: Mm-hmm.
1: Kung ganun ka-demanding ang righteousness ng Panginoon. Kasi partner, yung righteousness natin dito sa lupa, marami pa tayong maipipintas sa atin. Kahit tayo, evaluate lang natin sarili natin, marami tayong maipipintas. Pero ang righteousness ng Panginoon, walang bahid na kahit tuldok ng kamalian at pagsalangsang. Kasi nga, banal ang Diyos. Banal, banal, banal. Ngayon, so, dahil merong standard of righteousness, at dahil ayon kay Pablo, partner, ang sabi ng banal na kasulatan, gusto kong balikan natin, partner, yung Roma mm-hmm. Kapitulo 3, versikulo 10. Ito ay nag-e-echo doon sa binabanggit mo kanina sa mm-hmm. Isaiah chapter 59. Ginamit actually ni Pablo yon dito sa Romans chapter 3. Verse 10.
0: Mhm.
1: Mm,
0: sa Isaiah.
1: Yeah.
0: Sa Isaiah chapter.
1: Sige partner, basahin mo yung Isaiah 59 verse 2, mm-hmm. then pupuntahan natin yung Romans chapter 3.
0: Isaiah 59 verse 2. Mm-hmm. Ayan, ang sabi rito, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos
1: mm-hmm.
0: at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli sa kanyang mukha sa inyo.
1: Mm.
0: Ano pat siya'y hindi nakikinig sa inyo. Yan ang sabi.
1: Then Romans chapter 3, verse 10, partner.
0: Romans chapter 3, verse... Anong verse, partner?
1: 10, partner.
0: Verse 10. Ito ang sabi rito. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa.
1: Mm.
0: Wala ni isang nakakaunawa.
1: Mm.
0: Wala ni isang humahanap sa Diyos.
1: Verse 12, partner. Sige, tuloy natin.
0: Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti.
1: Mm.
0: Wala kahit isa.
1: Walang gumagawa ng mabuti. Wala, wala.
0: Kahit isa.
1: Kahit isa.
0: Mm-hmm.
1: Yan, sabi ng verse 13, their throat is an open grave. Ganun po tayo kasama. Mm-hmm. So if God is righteous, He cannot tolerate sin.
0: Yes.
1: Dahil ang Diyos ay banal, hindi niya po pwedeng itolerate ang kasalanan. Mm-hmm. So ano ang solusyon para naman magkaroon ng justification doon? Ano bang ibig sabihin ng sa pagiging mapagmahal ng Diyos?
0: Mm-hmm.
1: Because God is not only righteous, partner. He is also love. Because He is a loving God and He is a righteous God.
0: Mm-hmm.
1: No? The righteousness of God ay nagde-demand ng kamatayan ng masama, but the love of God is demanding the salvation of people. Mm-hmm. So ano ang solusyon ng Panginoon? So dahil nga, ang sabi dito, walang matuwid, wala kahit isa, sa verse 23, partner, ng chapter 3, ang sabi dyan,
0: mm-hmm.
1: lahat ay nagkasala at mm-hmm. hindi nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos.
0: Ng
1: but
0: Diyos.
1: Hindi tayo makaabot doon sa kalwalhatian ng Diyos. Kasi nga, merong standard ang Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: At ang standard ng Panginoon ay katwiran.
0: Mm-hmm.
1: Para makapasok at makasama mo ang Diyos sa langit, kinakailangan na ikaw po ay matuwid at ako ay matuwid.
0: Bago ka makalapit, partner.
1: Oo, bago mm-hmm. ka makalapit sa Panginoon, kinakailangan na ikaw ay matuwid. Makalapit ka ng anong tawag dito, partner, na hindi ka makonsume at mm-hmm. namatay. Na kung babasahin mo ang Isaiah, partner, gusto kong i-establish ito sa atin. Yung kawalan ng pag-asa ng tao sa kanyang sariling katwiran.
0: Mm-hmm.
1: Isaiah chapter 64, partner, verse 6. Gusto kong basahin ito.
0: 64 verse 6. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi.
1: Mm.
0: At ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan.
1: Yan.
0: Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin.
1: Yan, sabi dyan, we all become like one who is unclean. Marumi mm-hmm. ang partner ang pagkagamit.
0: Yes.
1: Ibig sabihin ng salitang unclean sa Biblia, pag ito po, lagi ko itong binabanggit, pag merong statement na unclean sa Biblia,
0: mm-hmm.
1: that simply means, mga kapatid, is hindi po siya katanggap-tanggap sa Diyos.
0: Yes.
1: Unclean. That simply means, not acceptable before God. Ang sabi dito ni Isaiah, kaming lahat, ang sabi dito, ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil nga, kami ay marumi. And then sabi dyan, ang lahat ng aming katwiran, sa dito partner sa translation ko, righteous deeds. Partner, tama yung mayroong anong translation dyan?
0: Yes, partner.
1: Righteous deeds, matuwid na gawa. Yung iniisip natin na matuwid na gawa, sabi dito, are like a polluted garment. Ano bang nandyan, partner, kanina?
0: Verse
1: 6, partner. Doon sa
0: verse 6, sabi niya, kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon.
1: Iyan.
0: At tinatangay kami na kasama ng hangin.
1: Yung term na ginamit dyan, partner, sa translation natin ay maruming kasuotan. Pero alam mo ba, partner, kung pupuntahan mo yung original niya, hindi lang ito basta-basta kasuotan.
0: Yes.
1: Ito yung ginamit dito na filthy. Ito po yung yung babae, partner, pag nagmi-menstruate.
0: Yes.
1: Ito yung translation niya, actually. Nung tiningnan ko dito sa original niya, yung ginamit dito ay babae na merong
0: na may dalaw.
1: Tawag doon, partner?
0: May dalaw.
1: May dalaw or discharge of blood.
0: O kasi, partner, yung doon sa Old Testament, mga ka-reasoning, ano, mga giliw na taga-subaybay. Kapag ka ikaw po kasi ay merong kang dalaw, no? Pagka ikaw ay babae at merong kang dalaw sa Old Testament, siniseparate ka. So ganun hinahalintulad yung sinasabing maruming kasuotan na ito. Hinahalintulad doon sa merong dalaw. Kaya yung may dalaw po noon ay siniseparate. Ibig sabihin, dahil sila ay banal, bayan ng Diyos, sila ay mga banal. So hindi sila pwedeng
1: unclean sa loob.
0: Unclean sa loob. Kaya hinihiwalay yung mga marurumi. No, ganun po hinahantling tulad yung sinasabi pong maruming kasuotan.
1: So ang sabi dito, partner, yung mga gawa na mabubuti, righteous, matuwid, sabihin natin, yung tinitingnan natin na matuwid na gawain, yung sarili mong gawa, ang sabi dito, are like a polluted garment. Pasador, parang pasador ng babae na ginagamit doon sa panahon ng dalaw ng babae.
0: Yun ang partner. Kumbaga sa panahon po natin ngayon, meron po tayong tinatawag na napkin.
1: Napkin.
0: Yang pasador po na yan na sinasabi, yung garment po na yan na sinasabi na marumi na yan, yan po yung napkin na nung araw ng mga babae po. Yan actually, yung nilalagay nila na parang napkin at sumasalo doon sa
1: blood.
0: No? Kaya po, talagang marumi talaga yan. Talagang hindi talaga ano siya, talagang marumi po talaga siya.
1: So ganun inihahalin tulad, partner, yung katwiran ng tao. Ang sabi ni Isaiah, kaming lahat, yung mga gawang matuwid na ginagawa namin ay para bang pasador ng babae or napkin ng babae na dun inahilin tulad. To the extent of describing na ganun pala tayo ka
0: karumi.
1: Kahit yung matuwid mong ginagawa na akala mo yung matuwid, in its own, mga kapatid, doon lang yon, hanggang doon lang yon, yun ay parang isang pasador ng babae na napakarumi sa harapan ng Diyos.
0: Yes.
1: Ganun tayo karumi. Kahit ang righteous, for example, nagbibigay ka sa mga mahihirap, tumutulong ka sa mga kapwa, nagbibigay ka ng gift tuwing darating ang Christmas. Ano? Pero kung ikaw po ay in its own, in your own works lang yon, yun po ay marumi sa harapan ng Panginoon. Ang sabi po ni Isaiah, filthy rags. Filthy rags. Therefore, kahit ang righteous deeds po natin, yun po ay isinusuka ng Diyos. Ngayon, anong magiging rason, partner?
0: So ibig sabihin,
1: para
0: partner,
1: maging katanggap-tanggap tayo ngayon.
0: So ibig sabihin, partner, kahit na anong gawin ng tao, mga ka-reasoning, ano, kahit po anong gawin ng tao ay hindi po talaga, wala po talagang kayang gawin ang tao
1: para maging,
0: po siya ay maging malinis.
1: Malinis.
0: No, para po siya ay maging karapat-dapat po sa Diyos. Kasi talagang tayo po ay marumi, no? Ang tao ay tinuturing ng Diyos na napakarumi. At kahit anong kabutihan, kahit gaano kapamaraanan, ang gagawin ng tao ay hindi po talaga siya magiging malinis. No, ganyan po tinuturing ng Diyos ang tao. Ano kaya yung tinasabi mo, partner, ano? Kaya merong kapamaraanan na ginawa ang Diyos. Sige, partner, pakituloy.
1: So dahil merong dahil ganun ang sitwasyon ng tao, partner. Wala nang kumbaga walang magagawa ang tao para siya ay ma-reconcile.
0: Yes.
1: Kaya kung babasahin mo yung buong konsepto ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa New Testament, ang merito ng kaligtasan is doon lang po sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Balikan natin. Ngayon mayroon ng sense partner. Nababasahin natin yung chapter 5 verse 21. Dahil nakita natin ang kalagayan ng tao at kahihinatnan ng tao, ito ngayon ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. For our sake, He made Him to be sin. Our sin, yung sin, yung pagiging makasalanan mo, di ba? Hindi ka po makalapit sa Diyos. Yung iyong pagiging makasalanan, yung iyong mga kasalanan ginawa sa Panginoon, ay ibinilang na parang kasalanan ni Kristo.
0: Yes.
1: And then, for what? For what reason? So that, ang sabi dito, in Him, we might become the righteousness of God. Wow.
0: Partner. Now it makes sense.

0: ambassadors of God.
1: Of Christ.
0: Of Christ, yeah. Oh.
1: Pero gusto kong ilinawin, partner, ano, mga giliw na taga-subaybay, ang ating pong Panginoong Jesus ay ginawa po siyang makasalanan. Ginawa po siyang kasalanan. Hindi po siya, ang ating pong Panginoong Jesus ay hindi po siya makasalanan.
0: No.
1: Baka ma-misinterpret, partner, ano, ng ating mga taga-subaybay. Hindi po, never po, no, na nagkaroon ng kondisyon ng ating Panginoong Jesus na siya po ay makasalanan or siya po ay nagkasala. Hindi po ganun, ano? Baka po ganun po ang isipin natin. Never po yun. Though, ang ating Panginoong Jesus ay meron siyang affected siya ng kasalanan, no? Pero hindi po siya infected, no? Alam niyo po 'yon, ay yung halimbawa, ako ay infected, no? Magkasama kami ng aking partner. Ako ay infected ako, pero ang aking partner ay hindi. Pero hindi po nangangahulugan na pagkatumabi ako sa kanya, hindi po nangangahulugan na siya rin po ay infected na. No, hindi po ganon. No, hindi po ganon. Yun po ang kalalagayan ng ating Panginoong Jesus. Pero ginawa po siyang kasalanan ng Diyos para po sa atin.
0: Para ano natin, partner, yung affected tsaka infected. Yung COVID-19, ikaw ang nagka-COVID.
1: Oo.
0: Pero lahat tayo nadamay. Bakit? Oh. Kasi quarantine tayo lahat. Pero hindi ibig sabihin nun, infected kami.
1: Uh-huh.
0: Kami ay affected,
1: yes,
0: dahil ikaw na nakasama namin,
1: exactly,
0: ay infected.
1: Yeah.
0: So yun po ang ibig sabihin ng affected at infected. Si Kristo po ay hindi po siya kaya sabi dito, who knew no sin, wala po siyang relationship sa kasalanan. No, hindi po siya nagkasala. Kaya nga siya, partner, naging savior natin. Bakit?
1: Yes.
0: Kasi paano magiging savior ng makasalanan?
1: Ang isang makasalanan.
0: Ang isang makasalanan. So kaya, hindi siya pwedeng maging savior kung ganoon. Kaya si Kristo ay naging savior natin kasi hindi po siya nagkasala. Kaya
1: exactly,
0: si Kristo ay savior talaga kasi hindi po siya nagkasala at walang bahid ng pagsalangsang sa kanya. Then sabi dito, that in him, sa pamamagitan ni Kristo, hindi po sabi dito, hindi po sinabi dito na dahil diyan tayo ay kuna, hindi po doon. Not by our merits. Ang sabi dito, in him, sa pamamagitan ni Kristo, kay Kristo, tayo naman ay naging katwiran ng Diyos.
1: Yes,
0: dahil,
1: exactly.
0: Dahil diyan,
1: partner,
0: ang Panginoon na banal ay ibinalot sa atin yung katwiran ng Panginoon.
1: Yes.
0: Naging righteousness tayo ngayon.
1: Yun ang kagandahan.
0: Ibig sabihin nun, partner, at the time that you were reconciled to God, or ano bang reconciled?
1: Yung pinagkasundo.
0: Pinagkasundo ka ng Diyos sa kanyang sarili, sa pamamagitan ng kanyang sariling anak. That time, partner, yung iyong destinasyon na papunta sa kamatayan, doon sa last day events, ay acquitted ka doon.
1: Yes.
0: Bakit? Dahil yung paglapit mo sa Panginoon, automatically you were covered by the righteousness of
1: counted.
0: Jesus Christ. Counted na yung righteousness mo, na rin righteousness ni Jesus Christ, na kahit wala kang kontribusyon doon, parang naging
1: naibilang kang
0: matuwid sa pamamagitan ni Kristo. At dahil doon, partner, dahil yun ang katwirang nakabalot sa iyo sa pamamagitan ng iyong pagtanggap sa Panginoon, yung last days mo, yung position mo doon sa judgment, acquitted ka. Abi sabi na acquitted, partner, pardon ka doon sa darating na panahon. We are saying na when you are justified, yung past sin mo, yung present sin mo, and
1: future,
0: yung future sins mo, were covered by the righteousness,
1: yes,
0: of Jesus. Ano ho?
1: Ganun
0: pero
1: po yun.
0: As long as, hindi po yun one-time event, as long as we stay in the person of Christ,
1: yes,
0: in the covenant relationship with the Lord. Habang nandoon tayo, covered po tayo doon.
1: Yes.
0: Ano? So, we become the righteousness of God in the person of Jesus Christ. Ngayon, anong klaseng righteousness ito, partner? Ito ba ay mystical righteousness na para bang lagay-lagay lang? Anong klaseng righteousness ito? Ano? When we talk about righteousness, anong klaseng righteousness ang tinutukoy that when na parang dahil doon sa katwiran ni Kristo, we are made righteous, we are declared righteous before God. Paano yon? Ngayon, kung titingnan mo sa life ni Kristo, dalawa po ang makikita niyong napaka-importante doon, yung kanyang obedience unto death.
1: Yes.
0: At saka yung kanyang obedience when he is living.
1: Mm-hmm.
0: Ulitin ko po, yung life ni Jesus Christ, life of obedience, at yung life of

0: yung death, yung obedience unto death, yun po ay napaka-importante. Bakit? Mm-hmm. Dahil sa buhay, we are saved not only at the death of Christ, hindi lang sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, kundi maging sa buhay ni Kristo.
1: Mm-hmm.
0: Dahil si Kristo ay sumunod ng kautusan ng Diyos, dahil si Kristo ay namuhay ng ayon sa kabanalan ng Panginoon, dahil si Kristo ay namuhay ng patuloy ng may pagtitiwala sa Panginoon, therefore, when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior,
1: mm-hmm,
0: that time na pagtanggap mo, yung actual life of Jesus Christ, yung actual obedience ni Jesus Christ, ay ibinilang din sa'yo. Kaya ang righteousness na tinutukoy dito, partner, actual righteousness, mm-hmm, through Jesus Christ.
1: Amen.
0: No? Ibig sabihin, partner, hindi yung parang, okay, gawin na kitang banal.
1: Oh, hindi ganun.
0: Oh, okay, hindi gawin ganun, na kitang banal. Hindi ganun. Dahil si Kristo ay ibinilang yung ating katwiran,
1: mm-hmm,
0: yung kanyang katwiran na para bagang atin. Ang ibig sabihin lang nun, partner, yung life, yung living of righteous life, mm-hmm, na, ay ibinilang din, mm-hmm, na sa'yo.
1: Yan, tama.
0: So, kasi actual ang righteousness. Oh, tama, may obedience, partner, to the law doon.
1: Oo. At saka, ano yun, tama yun na mga ka-reasoning, ano, yung sinabi ng aking partner, mm, na hindi yung pag sinabi kong banal ka na, oh, hindi po ganun, ano, kundi sabi po sa talata sa verse 17, no, kaya kung ang sinumang ang nakay Kristo, mm, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Lagat, so ibig sabihin, mm, doon po ay meron pong ano, may effect 'yon, ano, may effect 'yon, hindi yung, mm, pagka tinanggap mo lang, no, hindi, alam niyo, hindi po natin pwedeng paglaruan ng ating Panginoong, mm, Diyos, no. Mm. Hindi po natin siya kayang, sabi ko nga lagi, ano, in a layman term, hindi natin kayang ikarga ang Diyos sa isang garapon.
0: Mm.
1: No, tapos doon lang yung sinabing garapon, parang doon na lang siya umiikot sa garapon, oo, no? Parang doon na lang siya, yun na lang siya namumuhay. Malawak po ang kaisipan ng ating Panginoon. Mm. Kaya po hindi po gano'n na pagka, ibig sabihin ba, dahil I was counted as righteous, so ibig sabihin ba kahit na ako ay itumba kita ngayon, partner. Ganun, eh, no? Kahit na siguro ako ay magkasala, ibig sabihin ba ay okay lang na ako ay nagpapatuloy sa kasalanan. Mm. No, it's not mga ka-reasoning. Sa kaya nga sabi sa verse 15, siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang, mm, sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Napakaganda, partner.
0: Alam mo, partner, napakabuti ng Panginoon. Kasi yung righteousness ng Panginoon na yon, hindi yun pinagmumuka. Hindi ka mm-hmm, magmumukang yung parang yung kabanalan mo ay lahat ng tingin mo, oo, sa tao ay, mm-hmm, parang ikaw na yung one. Yeah. Hindi ganun ang katwiran
1: parang
0: ng Diyos.
1: Ano, no?
0: Yung katwiran ng Diyos, partner, pag nasa iyo, sa pamamagitan, mm-hmm, ni Kristo.
1: Yes.
0: Dahil nakita mo yung buhay at kamatayan ng ating Panginoong Hesus, mm-hmm, yung katwiran ni Kristo, iku-convict sa iyo,
1: mm-hmm,
0: sa puso mo.
1: Yes.
0: Na parang lagi kang nangangailangan ng Panginoon.
1: Amen.
0: Mas nakikilala mo, mm-hmm, yung iyong pagiging makasalanan.
1: Yes.
0: Yun ang katwiran.
1: Yun ang katwiran.
0: Kasi kung titingnan mo si Pablo, ang sabi niya, sino ngayon ang magliligtas sa akin, mm-hmm, sa ganitong klase ng kalagayan? We boast in Jesus Christ, ang sabi niya. So yung katwiran ng Panginoon na ito, partner, hindi ito, mm-hmm, parang yung parang pagmumukhain ka na ikaw lang ang banal sa lahat.
1: Mm-hmm.
0: Kundi yung katwiran ng Diyos ay magpaparealize pa sa iyo, mm, na mas kailangan mo ang Panginoon, na mas kailangan mo ang Diyos sa lahat ng, oh, panahon. Partner.
1: At habang tumatagal, partner, nakikita mo yung pangangailangan mo kay Kristo. Ibig sabihin, nakikita mo kung gaano ka makasalanan. Alam, mm, niyo po ba, mga ka-reasoning, nung nagsisimula ang Apostol Pablo, ano, ang sumulat po ng maraming nasulat sa Lumang Tipan at sumulat po sa Korinto, ano?
0: Bagong Tipan ba yan?
1: Bagong Tipan, ano? nung nagsisimula pa lang po ang Apostol Pablo, mm, ay nung sinabi niya sa kanyang ministry, I am the least of the apostles. Sabi niya ganoon, siya daw yung pinaka mababa. Pero later on, nung lumalalim na yung tumatagal na sa ministry, sabi niya, I am a sinner. Sinabi niya yun, no? Talagang sinabi niya na ako ay makasalanan. Kasi talagang hindi niya na maikumpara yung sarili niya. Hindi niya na ma-equate yung sarili niya bilang isang apostle and even doon sa list of the apostle. Tapos sabi niya, I am a sinner. Tapos later on, sa later part ng kanyang journey, ay sa kanyang paglilingkod, sabi niya, partner, I am worse than a sinner. Ibig sabihin,
0: chief of sinner, partner.
1: Chief of sinner.
0: Yung kanyang banggit.
1: Oo, chief of sinner. Ibig sabihin, parang, alam mo yung, the moment na nakikita mo yung sarili mo na makasalanan, ibig sabihin, nangangailangan ka sa ating Panginoong Jesus. Kasi the moment na lumalapit ang relasyon mo sa Panginoon, na nakikita mo sa sarili mo na ikaw ay makasalanan. Kaya partner, yung mga tao, na mapanghusga, diretsahan na po tayo, yung mga tao na ang tingin nila sila ay banal. And because of their righteousness, yung thinking nila, they think that they are righteous, ang kinukondemna nila yung kanilang kapwa-tao. Kinukondemna nila yung kanilang kapatid. Kung talagang makapag-ano, partner, grabe, talagang parang siya lang yung banal, parang sakristan. Sakristan kasi yung term ko, partner, kasi alam mo yung mga sakristan, nakaputi talaga, tapos naglalakad sa pagdating dun sa aisle. Hindi po ganun, mga ka-reasoning, Napapatunayan po natin, nagiging malapit po tayo sa ating Panginoong Jesus. Kung the moment na tayo po ay lumalapit sa ating Panginoong Jesus, nakikita natin ang ating sarili na tayo ay makasalanan at kailangan po natin siya. So ibig sabihin, nagiging wala tayong karapatan, partner, na mangkundi na kaya, sa ating kapwa.
0: Kaya kung titingnan natin, partner, evaluate natin yung ating sarili. Kung magmumukha tayo sa sarili natin na tayo ay mas banal kaysa sa iba, you have to come to Jesus.
1: Yes.
0: Kailangan mong lumapit sa Panginoon. Bakit po? You need to have a closer relationship to Jesus Christ. Kasi once na ikaw ay nagiging critical sa iyong mga kapatid at mas nagiging standard of righteousness mo na ang iyong sariling mga ginagawa,
1: yes,
0: you have to come to Christ. At gusto kong sabihin, partner, kung ganun ang basis ng kaligtasan natin, ibig sabihin, namatay si Kristo nang walang kabuluhan sa cross.
1: That's right.
0: It's an insult to Jesus. Insulto kay Kristo na parabang hindi makumpleto ang paligkaligtasan at hindi ka mapatawad ng Diyos kung hindi ka magpinitin siya.
1: Yes.
0: No? Yes. It's an insult to Jesus Christ na namatay sa cross ng Kalbaryo at namuhay ng ayon sa kabanalan. Tapos sasabihin mo sa sarili mo na parabang kailangan mong dagdagan ang ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo.
1: Yeah,
0: we are not
1: right.
0: talking about life of obedience here. We know na yung righteousness, partner, na yung grace na nag-save sa iyo, yun din yung grace na mabago sa iyo. At yun din yung grace na mag-i-empower sa iyo para mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos.
1: Parang lumalabas, partner, kulang pa yung kabanalan ni Kristo. Kaya ang nangyayari, dinadagdagan tuloy natin yung kabanalan niya. So hindi po ganun. Nakakatuwa, no? Gusto natin pong basahin ang ating pong mga message na na-receive po mula kay Sir Vic Sarmiento. Sabi niya, imputed to us the righteousness of Jesus. And sabi niya ganun dito, in Ephesians 2 verse 8 and 9, sabi niya, good works cannot save us. We can only be saved by grace of God. Wow, wonderful. Totoo po yun. Talagang ang tanging, ang grasya lamang po ng ating Panginoong Jesus. Kaya po ang grasya ng Panginoong Jesus, ang kanyang kabanalan ay hindi po natin yan pwedeng dagdagan. At hindi na po natin kailangang dagdagan.
0: Pero yung makita mo yung life ni Jesus, kasi nasa iyo ang katwiran.
1: Yes.
0: Dahil nasa iyo ang katwiran at dahil nasa iyo, naging si Kristo yung kanyang kamatayan, binabanggit natin ito, partner. He died our death.
1: Yes.
0: So that by in His life, we might live. And He became poor so that you may become rich.
1: Yes.
0: So, dahil yun po ang nangyayari, ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Yung buhay po natin sumusunod doon ayon sa kalooban ng Panginoon. But not in a sense, ito, partner, yung sinasabi natin, not in a sense na through all the details. No? Through all the details. Ano bang ibig sabihin, partner? Tila, kung titingnan mo yung New Testament, may problema yung mga scribes and Pharisees. Alam niyo po ba kung ilang kautusan meron sa kanila? No? Yung you have to limit, mga kapatid. Kailangang limitahan natin yung atin pong sariling interpretation sa living a righteous life. living according to the will of God. Huwag kang magsusobra doon sa living according to the righteousness and will of God sa ibang sources.

tayo sa susunod sa Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi dito po sa ating programa, Reasoning from the Scriptures.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po ng marami sa panahon na iniukol nyo upang samahan kami sa isa na namang gabi ng pagtuklas at pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kung kayo ngayon ay titingin sa ating kapaligiran at kayo ay magbabasa ng mga periodiko at manonood ng mga balita, sa buong sanglibutan ay samot-saring mga krisis ang ating nakikita. It seems that something is boiling and something big is about to happen in this world. And yet, sa banal na kasulatan ay isinulat na kung ano ang nasa kinabukasan upang tayo ay magkaroon ng pag-asa at ng kapayapaan. Ano ba ang ihahatid sa atin ng kinabukasan? Ano ang mga bagay na nasa hinaharap natin? Talaga bang ang ating sanglibutan na kinatitirahan ngayon ay magpapatuloy lamang sa kanyang pag-ikot? Walang katapusan, papalit sa atin ng ating mga anak, and we are hoping that things will get better by then. Mga minamahal, ang ating sanglibutan ay tiyak na nagmamartsa sa kanyang katapusan at ito ay iniulat at maliwanag na inihayag sa banal na kasulatan. Kumapit po kayo sa inyong mga bangko sapagkat ang ating pag-aaralan ngayon ay isang maliwanag at makapangyarihang propesiya sa banal na kasulatan na naghahayag sa atin ng patutunguhan ng ating sanglibutan, ng iyo at ng aking kinabukasan. Sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Isaias, Kapitulo 46, talatang 9 at 10. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ito ang maliwanag na pang-aangkin ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos, na siya na Panginoong Diyos natin ay may kakayanan na ihayag ang mga bagay na hindi pa nangyayari at ang kanyang panukala ay tiyak na mananayo. Isa sa pangunahing paghahayag ng propesiya patungkol sa hinaharap ay nasa aklat ni Propeta Daniel at ito po ang ating aaralin ngayong gabi. Sa aklat ng Daniel, Kapitulo 2, talatang 1, ng ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor, ay nanaginip siya at ang kanyang espiritu ay nabagabag at napukaw sa kanyang pagkakatulog. Dahil dito ay ipinatawag niya ang mga mahiko, inkantador, ang mga manghuhula at ang mga kaldeyo upang saysayin sa kanya ang kanyang mga panaginip. Nagdatingan nga ang kanyang mga ipinatawag na mga tinatawag na mga wise men of Babylon. At sinabi nila sa talatang 4, O Hari, mabuhay ka magpakailanman. Saysayin mo sa iyong mga lingkod ang iyong panaginip at aming ipapaliwanag ang kahulugan. Ngunit sumagot yung hari at sinabi sa kanila, ang bagay ay nawala sa akin. Hinihiling ng haring Nabucodonosor na ipaliwanag sa kanya ng mga mahiko, ng mga kaldeyo, ng mga wise men, yung kanyang pangitain o yung kanyang panaginip. Ngunit, isang bagay ang nangyari. Nakalimutan niya yung kanyang napanaginipan. Nangyari na po ba ito sa inyo? Yung bago ka magising, eh maliwanag yung iyong panaginip. Ngunit nung ikaw ay nagising na, ay nakalimutan mo na. Hindi mo na maalala. And the more mong inaalala, lalo mong nakalimutan. Kaya itong si Haring Nabucodonosor na nagtitiwala doon sa mga magician and wise men of Babylon ay nagsabi, kung di ninyo ipaliliwanag sa akin ang panaginip at ang kahulugan iyon, kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing dumihan. Nagsisagot yung mga matatalinong mga tao ng ikalawa at nagsabi, sabihin mo sa amin na iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan. Sabi ng hari sa kanila, dahil ito ay isang bagay na walang tao na makapagpapasabi sa iyo ng iyong panaginip at ng kahulugan nito sa ibabaw ng lupa. Walang tao makakagawa niyan. Sino ba namang tao na masasabi kung ano yung napanaginipan ng isang tao and much more ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng napanaginipang yaon? Sabi ng mga wise men sa verse 11, isang mahirap na bagay ang inuusisa ng hari.
at walang ibang makapagpapaaninaw sa harap ng hari, liban ang mga Diyos. Pansinin niyo po yung kanilang pag-aangkin at pag-amin. Walang ibang mga tao o nilalang sa ibabaw ng lupa ang makapagpapaaninaw ng panaginip ng hari, liban na sa mga Diyos, na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao. Doon po sa Babylonia ay nandoon ang magkakaibigang Daniel at ang tatlo pa niyang kaibigan sapagkat sila ay kinuhang bihag mula sa Jerusalem. Dahil sila ay kasama sa mga matatalino na mga sinasanay doon sa kaharian ng Babylonia, sila ay kasama doon sa death sentence ng hari kung hindi nila maipaliliwanag yung panaginip ng hari. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan sa talatang 17 at 18, ganito ang ginawa ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Na magkagayoy naparoon si Daniel sa kanyang bahay at ipinaalam ang bagay kay Ananias, kay Misael at kay Azarias na kanyang mga kasama upang sila'y magsipagnais ng kaawaan sa Diyos ng langit tungkol sa lihim na ito. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ang panalangin ay nakapagpapabago ng sitwasyon. When Daniel and his friends were in big trouble, they have decided to seek the Lord. They have decided that only God can help them in such a dire and drastic situations that they are in. At ang sabi sa talatang 19, nahayag ang lihim kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. It is because Daniel and his friends has decided to seek God through prayer. Mga minamahal, mga kaibigan, maaaring sa gabing ito, you are facing what seems to be insurmountable difficulties. Masyadong mabigat. Masyadong mahirap. At tanging ang Diyos lamang at kasing laki ng Diyos ang iyong suliranin at ang iyong binabata. May mabuting balita sa iyo ngayong gabi. When you are facing with impossible situations, God is a God who is in charge of things that are impossible. For with God, nothing will be impossible. Let that sink into your heart right now. Walang imposible sa ating Panginoong Diyos. All you have to do is to come to God, and He will be able to rescue you from your troubles. Sabi sa Amos Kapitulo 3, talatang 7, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi Kanyang ihahayag ang Kanyang lihim sa Kanyang mga lingkod na mga propeta. Ang ating Panginoong Diyos, bago siya gumawa ng malalaking mga bagay sa sanglibutan, ay Kanyang ipinahahayag kung ano ang mangyayari sa pamamagitan ng mga propeta. Halimbawa, bago ang tinatawag nating dilubyo sa panahon ni Noah, si Noah muna ay nangaral ng 120 years upang magbigay babala sa mga tao sa sanglibutan ng kanyang kapanahunan na sila ay pumasok sa arka, sila ay bumalik sa Diyos sapagkat ang Diyos ay gugunawin ng sanglibutan sa pamamagitan ng malaking baha. Bago ang malalaking gawain ng ating Panginoong Diyos ay nagsusugo siya ng mga propeta upang sabihin kung ano ang mangyayari sa sanglibutan. Kaibigan, hindi ka iniwan ng ating Panginoong Diyos sa limbo na hindi mo nalalaman kung anong mangyayari sa kinabukasan. Bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, nagbigay din siya ng mga palatandaan. At bago ang katapusan ng sanglibutan, nagbigay siya ng maraming mga palatandaan sa banal na kasulatan upang malaman mo kung nasaan na tayo ngayon. Sabi sa talatang 19, na magkagayoy pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit at ang sabi niya, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya. At Kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Kaya siya, kasama ng kanyang mga kaibigan, ay pumaroon sa harapan ng luklukan sa trono ni Haring Nabucodonosor at sinabi sa kanya sa talatang 28 ang ganito, ang bagay na ito ay isang bagay na mahirap gawin ng tao. Ngunit may isang Diyos sa langit, sabi sa talatang 28, na naghahayag ng mga lihim at siyang nagpapaaninaw sa Haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Kaibigan, ito ang dahilan kung bakit kasama ito sa ating pag-aaral ngayong gabi at sa buong serya ng Tanging Pag-asa. Sapagkat ang pangitain ng Haring Nabucodonosor ay may kinalaman sa mga mangyayari sa mga huling araw. Tungkol sa iyo, O Hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyong higaan, sabi ni Daniel. Kung ano ang mangyayari sa panahong
darating. At kanyang sinabi na yung napanaginipan ng Haring Nabucodonosor, ikaw o hari, ang sabi niya, ay nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam. At tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakila-kilabot. Tungkol sa larawang ito, kanyang ulo ay dalisay na ginto. Ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak. At ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay ginto. Ang kanyang mga binti ay bakal. At ang kanyang mga paay, isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Inyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay, na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto at mga yaoy binasag. Nang magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at laging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw. At tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato naman na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Lubhang kakaiba at nakakatakot ang panaginip nitong si Haring Nabucodonosor. Ngunit ito pala, mga minamahal, ay tungkol sa mga mangyayari sa mga huling araw at sa mga panahong darating. Sabi ng Propeta Daniel, ito ang panaginip at aming sasaysayin ang kahulugan niyon sa harap ng hari. Sabi niya sa verse 36, ikaw o hari ay hari ng mga hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan, ng kalakasan at ng kaluwalhatian at pinagpupuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. So ang ibig palang sabihin ng malaking larawan na nakita ni Haring Nabucodonosor ay tungkol sa mga kaharian na tatayo at titindig sa ating sanglibutan at anuman ang kahariang ito ay papalitan ng panibagong kaharian. Ang ulo na ginto, ayon sa Propeta Daniel, ay walang iba kundi ang Haring Nabucodonosor o ang imperyo ng Babylonia. Ang Babylon Empire, sangayon sa kasaysayan, ay naghari simula ng 605 hanggang 539 BC. Ang Babylon, mga minamahal na mga kaibigan, ay kasama sa Seven Wonders of the Ancient World dahil dun sa kanyang napakagandang mga hanging gardens. Ang Babylon din, ang kanyang palibot na world city is about 10 miles or 16 kilometer. Samantalang yung Rome po, na isa ding makapangyarihang imperyo, ang kanyang napapalibutan ng bakod na syudad ay about 6 mile lang or 9.6 kilometer compared to 16 kilometer ng Babylon. Ang Athens, yung Greek, ay about 6.4 kilometer lang yung kanyang walled city. Kaya itong si Haring Nabucodonosor, ang ulo na ginto, ang makapangyarihan na imperyo na sumakop sa then known world. At ang sabi sa talatang 39, pagkatapos mo, ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo. Batid na natin ngayon sa kasaysayan na ng 539 BC ay ginapi ng tinatawag nating Medes and Persian ang Babylonia. At ito na ang kumakatawan doon sa tinatawag nating chest and arms na silver. At ang panahon ng pagkasakop doon sa tinatawag nating Babylonia sa pamagitan ng Medo at ng Persia ay natala doon sa cylinder ni Ciro kung saan isinulat niya doon kung paano nila napasok at nagapi ang kaharian ng Babylonia. Ngunit, sangayon sa pangitain at panaginip ni Haring Nabucodonosor ay may papalit sa kanya na mula doon sa ulo na ginto patungo doon sa tinatawag natin na silver na dibdib. At ito na nga ang Medo-Persia at may papalit pa rin na pangatlo yung bewang na tanso. Sabi sa talatang 39, at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa ay papalit doon sa Medo at saka sa Persia. Batid din natin ngayon sa kasaysayan na ang imperyo ng Greeks o yung Grecians ay pumalit dito sa Medo-Persian sa simula ng 331 BC, nagapin na nila yung mga Medes at saka ng mga Persian. Marahil kayo ay pamilyar din doon sa mga pelikula na inyong napapanood kung saan palaging naglalaban yung mga Persians at Spartan yung mga Greeks. At nagapi ng tuluyan sa pamamagitan ni Alexander the Great yung mga tinatawag nating Persians and Medians ng 331 BC. At nagpatuloy ang paglago ng kanyang imperyo hanggang 168
BC. Itong si Alexander the Great ay kilala na isang mahusay na general at mahusay na emperor ng Greek at the then known world. Ito daw ang ikatlong kaharian na ito ay tanso na magpupuno sa buong lupa. Pansamantala ay napag-alaman natin na yung ulong ginto ay simula kay Haring Nabucodonosor, ang imperyo ng Babylonia. Sumusunod ang Persian at sumusunod yung Greek Empire. Yung ikaapat, sang-ayon sa talatang 40 ay ganito. Ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay, ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat ng mga bagay. Nang mamatay itong si Alexander the Great ay pumalit sa kanyang matitipuno at mahuhusay na apat na general. Ngunit ang pinakahuling general niya ay natalo ni General Pompey ng Roman Empire ng 168 BC. At ang Roman Empire ay naghari sa halos buong sanglibutan mula ng 168 BC hanggang 476 AD. Kaya naman ang ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay nasa ilalim ng Roman King na walang iba kundi si Herod, ng Roman Governor, at siya din ay tinray o nilitis sa pamamagitan ng Roman King at Roman Governor. At ang umusig din sa kanya at nagpako sa kanya ay yung tinatawag nating mga Romanong sundalo. Mga kaibigan, huwag po kayong malalaglag sa inyong mga bangko. Ang banal na kasulatan, ang inyong inaaral ngayon, bagaman parang boring siya dahil history ang nagsasabi sa atin ng isang tiyak na kinabukasan ng ating Panginoong Diyos ay inihayag ang mangyayari sa ating mga buhay at sa ating sanglibutan upang ikaw at ako ay magkaroon ng kapanatagan. Mga minamahal, kung nangyari ang mga bagay na ito at nangyari nga na yung paa na bakal, ang susunod daw naman doon sa pinakailalim ng mga paa nitong malaking larawang ito, sabi sa verse 41 ay ito. At yamang iyong nakita ng mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalayok at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati. At iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, sila ay magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Yung pong pinakadulong bahagi na di umano nitong larawang ito ay magkahalong putik at magkahalong bakal. Nang nag-collapse po yung tinatawag nating Roman Empire ng about middle ng 400 AD, ay pumalit na po yung divided kingdoms. Wala na pong imperyo na naghari sa buong sanglibutan. Kagaya ng sinabi ng hula, ito daw po ay magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan. Alam niyo po, sa isang kastilyo o castle sa Denmark, ay meron sila doong walled mural kung saan nakalagay yung mga lahi ng mga hari sa Europa. At sila ay merong tinatawag na intermarriage upang ma-unite muli ang Europa at sa pamamagitan ng isa lamang hari o isang imperyo. Ang isang classic po nito ay yung ginawa ng tinatawag natin na si Napoleon Bonaparte upang pakasalan, iniwalayan niya ang kanyang asawa upang magpakasal sa tinatawag nating Princess ng Austria upang ma-unite di umano ang Europa. Ngunit sa kabila noon, ang sabi ng tinatawag nating Daniel 2:43, hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Sinubukan po ng napakaraming mga hari na magkaroon muli ng isang imperyo na maghari sa buong sanglibutan. Sinubukan ito ni Charles V. Sinubukan ito ni Napoleon Bonaparte. Sinubukan po ito ni Hitler nang sabihin niya na ang kanyang motto ay one people, one empire, one leader. To the point of killing about 6 million Jews sa pag-accomplish ng kanyang panaginip at ng kanyang pagnanasa na magkaroon muli ng isang imperyo sa buong sanglibutan. He died doing so, but he failed to build another empire kagaya ng sinabi sa propesya. In fact, ngayon po ay merong tinatawag na Euro sapagkat meron ng Euro Parliament ngayon na ni-unite muli yung then known world ng Europa. Pero alam niyo po, ngayon, kamakailan lamang ay matutuwa kayo na talagang totoo ang sinasabi ng propesya sapagkat nagkaroon ng Brexit kung saan
ang Inglaterra ay umalis doon sa European, Black European Nation. Tunay po ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Ang mga kaharian ngayon, bagaman merong United Nations, ay mas magandang description sa kanila ay divided nations dahil sila-sila mismo ang hindi nagkakaisa. Wala na pong one world empire ngayon sapagkat hindi na daw yan mangyayari sangayon sa propesiya. At sabi sa Daniel 2:43, sa kaarawan ng mga haring yaon, nasaan na po tayo mga minamahal na mga kaibigan? Tayo po ay nandun na sa pinakailalim na bahagi ng kasaysayan ng sanglibutan. Tayo po ay nagsimula doon sa ginto sa panahon ni Haring Nabucodonosor ng 539 BC hanggang nakarating na po tayo sa magkakahiwalay na mga kaharian. Ano po ang isang bagay na inyong napapansin? From gold to silver to bronze to iron and then yung magkahalong iron and clay. Are the world getting better? Or is the world getting better? Gumaganda ba ang ating sanglibutan? Pag napakinggan nyo yung mga matatanda, ang sasabihin lagi nila, noong araw, magkano lamang yung kilo ng bigas? Noong araw, yung isang dosena ng itlog? Ang totoo po, noong araw, yung bigas ay hindi kinikilo, yan po ay salop-salop. Noong araw, di umano, sariwa ang mga prutas, tahimik, walang gaanong mga kaguluhan at mga polusyon. Mga minamahal, sangayon sa Banal na Kasulatan, the world is not getting any better. The world started from its high and glorious days sa panahon ng ating Panginoong Diyos ng paglalang at hanggang dumating doon sa ginto, patungo doon sa tinatawag nating pilak, patungo sa tanso, patungo doon sa magkahalong bakal at putik. Kaya naman pala, ang ating sanglibutan ngayon, 2020 pa lang, mai-stress ka na. Sumasabog ang bulkan, sumasabog at napakaraming mga tsunami. Kabi-kabilaan ang patayan, kabi-kabilaan ang bombahan, kabi-kabilaan ang ating mga problema. Kaibigan, humawak po kayo sa inyong mga bangko. Sapagkat ang sabi ng Banal na Kasulatan, the world will not get any better. And that is why ang sabi ng Biblia, sa kaarawan ng mga haring iyon, sa ating kapanahunan, ang Diyos ay maglalagay ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man iyo'y iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito at iyo'y lalagi magpakailanman. Kingdom rise and kingdom fall, but the kingdom of God will remain and stay forever. Mawawala ang lahat ng ating mga inimpok, ang ating mga kinilala, ang ating leader, ang mga bansa, ngunit ang Panginoong Diyos sa ating kapanahunan ay magtatayo ng kaharian na hindi mapupunta sa iba, kundi ito'y mananatili magpakailanman. Sabi ni Daniel sa 2:45, yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ng mga bakal, ng tanso, ng putik, ng pilak, at ng ginto. Ipinapaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin, at ang panaginip ay tunay at ang pagkapaaninaw niya ay tapat. Mga minamahal, mula sa mga talata nating pinag-aralan ngayong gabi, isang bagay ang maliwanag. Ang mga kaharian ng sanglibutang ito ay pawang matatapos at pawang magwawakas. Ang ating mga pag-asa ay huwag nating ilagak that things will get better. Things will only get better by the coming of the kingdom of God. It is only the kingdom of God that will last forever. It is only the kingdom of God that will be established forever. And you and I must be belonging to that kingdom of God. Ang ating sanglibutan po ay hindi magpapatuloy na iikot at iikot at iikot. May mabubuhay at may mamamatay. Sinabi sa atin ng ating pag-aaral sa gabing ito, mga minamahal, na si Kristo ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Isang araw tatapusin niya ang kasalanan, isang araw tatapusin niya ang kasamaan, isang araw tatapusin niya ang kahambugan, ang kahalayan, ang lahat ng karumihan, ang karumal-dumal na nangyayari sa ating sanglibutan. Hindi palaging mauupo sa kanyang trono at luklukan ng ating Panginoong Diyos. Isang araw He will take over the kingdom of man so that the kingdom of God will reign in this world, the kingdom of truth, the kingdom of righteousness, the kingdom of love, the kingdom of mercy, the kingdom of grace,
God's kingdom, mga minamahal na mga kapatid, ay nagsimulang itatag nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo dito sa sanglibutan. Kaya naman, nangangaral ang mga apostol, maging si John the Baptist, "Repent ye therefore and be baptized, for the kingdom of God is at hand." Malapit na ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Pag dumating ang kahariang iyon ng ating Panginoong Diyos, sa ikalawa, ang sabi sa ikalawang Pedro 3:10, datapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Opo, lahat ng sports car, lahat ng condominium, lahat ng mga golf courses, lahat ng mga high-rise at mga high-end ng mga restaurant, lahat ng magaganda ninyong mga bag, magagandang mga sapatos, na marahil ay pinag-ukulan natin ng ating panahon, ng ating ambisyon, ng ating kayamanan, lahat daw po iyan ay pawang mapupugnaw sa pamamagitan ng matinding init, at ang lupa at gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yaman, ang sabi ng San Pedro, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, tayo ay nasa mga huling yugto na ng sanglibutan. Tayo ay dahan-dahan ngunit tiyak na nagmamartsa sa katapusan ng ating sanglibutan. Things are not getting any better. Things are boiling. Something behind all the scenes are orchestrating the end of the world. Mga minamahal, ating antabayanan at ating samahan ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ito lamang ang kaharian na mananatili magpakailanman. Sagutin natin ang tanong ng San Pedro. Yamang mapupugnaw sa matinding init ang lahat ng mga bagay na ito. Lahat ng iyong inimpok, lahat ng iyong pinaghirapan, lahat ng pinagukulan mo ng iyong panahon at ng mga gabing hindi mo itinulog, lahat ng yan ay pawang mawawala. Hindi ba mabuting tayo ay sumama, tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo? Hindi ba mabuting ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga buhay? Para noon, kapag siya ay dumating, tayo ay kabilang sa kaharian na kanyang itatatag dito sa sanglibutan. Isang kaharian ng pag-ibig, isang kaharian ng pag-asa, isang kaharian ng puro mabuting balita, isang kaharian ng kalusugan at ng kalakasan, isang kaharian na mananatili magpakailan kailanman. Kaibigan, ito ang ating tanging pag-asa, hindi sa sanglibutan ito. Sa sanglibutan ito, meron tayong kapighatian. Sa sanglibutan ito, meron tayong kasakitan. Ngunit ating hinihintay ang pagtatayo ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay sumama sa Kanya sa buhay na walang hanggan. Kaibigan, sa gabing ito, merong pag-asa sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Halika at iyong tanggapin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang pagliligtas.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay

0: pahina ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na
0: at
1: relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilyang mahal.
2: Panginoon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging pag-asa.
4: Ipayag natin ang katotohanan.
5: Si maalaman at katotohanan
6: kay Jesus, mayroong tanging masayang pamilya
7: ang panukala ng Diyos para

0: Madalas nating naririnig ang kasabihang, ang pangako ay laging napapako.
1: Hindi maiiwasan sa atin na mangako, ngunit sa maraming pagkakataon ay ating nakakalimutan ang mga pangakong ito.
0: Subalit, ibahin natin ang Diyos, dahil kapag siya ay nangako, ay tunay na ito ay kanyang

0: Tuto pa rin.
1: Isa sa mga pangako ng Diyos ay ang pangako na siya ay babalik.
0: Ngunit paano natin malalaman kung kailan siya babalik? At ano ang mga dapat nating gawing hakbang habang nag-aantay tayo sa kanyang pangakong pagbabalik?
1: Sa gabing ito ay ating bibigyan ng kalinawan ang mga tanong patungkol sa muling pagparito ng Panginoon dito sa ating programang
0: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Sa ating pagsisimula, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, maraming salamat po na sa panglimang gabi ng amin pong pag-aaral ng inyong mga salita ay patuloy niyo po kaming sinasamahan. Sa gabing ito, O Diyos, tulungan po ang aming tagapagsalita na si Pastor Nick Francisco, samantalang kanyang ibabahagi sa amin ang kahalagahan ng inyong pangako sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming samot na langin. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayong panglimang gabi ng ating pag-aaral ay ating bibigyan ng pansin ang paksa na may kinalaman sa paghahanda ng pamilya kasama ang ating tagapagsalita na si Pastor Nick Francisco.

Salamat sa Panginoong Diyos na tayo ay binigyan niya ng pamilya, na ang pamilyang ito ay daluyan ng pag-ibig at saganang pagpapala ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ang ating serye ng Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan, na sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng Biblia at mga paksang nauukol sa pamilya ay mag-iiwan sa atin ng mga pahiwatig, mga palatuntunan, mga alituntunin, mga batas at mga kautusan, mga tagubilin na may kinalaman sa isang magandang pamilya na may kasiglahan, kagalakan, katuwaan, kalusugan. Iyan ay adhikain ng Diyos sa ating mga tahanan. Makadiyos na tahanan, larawan ng kalangitan. Sa nakaraan ay ating pinag-aralan ang pagpapatawad at pamilya. Iniutos ng Diyos na magpatawad at ang Diyos mismo ang unang nagpatawad. Kaya tayo tanggapin natin, gawin nating maging maluag sa atin ang pagpapatawad ng ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga immediate families o mga mahal natin sa buhay. Nagpapahayag at nagiiwan ng kasalanan. Yan ang dapat nating maging karanasan. Matutuhan nating talikdan o kalimutan ang mga nakaraan ng pagkakamali at pagkakasala upang wala tayong bigat ng damdamin na dinadala-dala. Mahalaga sa pamilya at kapwa-tao ang pagpapatawad. Tunay at dalisay na karanasan ng tao. Kapag natuto tayong magpatawad, iyan ay dalisay na karanasan ng bawat isa. Pagpapatawad ang solusyon sa maraming suliranin ng tao. Minsan ang ating pamilya ay naging magulo, minsan ang ating pamilya ay mayroong mabibigat na mga suliranin, at ang tanging paraan lamang ay ang tayo ay matutong magpatawad. Yan po ang ating nakaraang pinag-usapan. At ngayon naman ay paghahanda ng pamilya. Ano ang paghahandaan natin sa ating pamilya? Paghahanda ng pamilya. Ito ang pangako ng Diyos na tahanan. Huwag mabagabag ang inyong puso. Yan ay nasa aklat ng John 14:1 and 2. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Ang preparation ng Diyos para sa buhay na walang hanggan ay tahanan para sa pamilya. Itong pamilyang ito na ating tinataglay ngayon ay ipinaghahanda ng Diyos ng tahanan sa langit. Ito ay napakagandang inspirasyon para sa ating lahat kapag ang pag-uusapan ay pamilya. Pinahahalagahan ng Diyos ang ating tahanan na anupat ito, itong tahanan ito ay ipinaghahanda niya ng lugar doon sa langit. John 14:3, "At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon." Ang pangako ng Panginoon, ang dakilang pag-asa ay walang iba kundi ang pagparito ng ating Panginoon. Itong pag-asang ito ay binigyan ng Diyos ng inspirasyon ng ating tahanan. Ang ikalawang pagparito ay binigyan ng Diyos ng inspirasyon na ang ating tahanan ay kanyang ipinaghahanda ng lugar sa kalangitan. Ang tanong ay kailan? Sumagot din ang Panginoon sa Matthew 24:3. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, "Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon." Iyan ay pangkaraniwang tanong. Kailan mangyayari? Ano ang mangyayari? Kaya nga meron tayong tinatawag na signs of the times, mga pangyayari sa huling araw. "Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito
at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng sanglibutan. Iyan ang gusto ng mga tao, malaman ang saktong oras at panahon kung kailan darating ang Panginoon. At yan ay hindi niya sinagot. Sinagot niya na hindi ang anak o ay hindi nakakaalam kung kailan ang pagparito kundi ang ama lamang. Nakasulat yan sa aklat ng Mateo 24:36. Kahit na ang mga anghel sa langit ay hindi nakakaalam kung kailan darating ang ating Panginoon. Kaya may sagot yan na walang nakakaalam. Kaya huwag nating pilitin ang oras, petsa at taon kung kailan darating ang ating Panginoon. Dahil may sinabi na yan ng ating Panginoon. Subalit nagbigay siya ng mga palatandaan, kagaya ng ganito, na nakasulat sa aklat ng Mateo 24:6. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba, sapagkat kailangang mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Kung mangyari ang mga kaguluhang yan sa daigdig, hindi pa yan ang wakas. Kung minsan tayo ay naliligalig dahil sa dami ng kaguluhan, hindi pa daw iyan. Matthew 24:7, manggutom at lindol, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ito ay pangkaraniwan ng balita sa ating panahon. Yan ay nagsasabi na malapit nang dumating ang Panginoon. Matthew 24:8, ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Kung minsan parang mahirap maniwala sa sinasabi ng ating Panginoon, ng Biblia, dahil ang namamasdan naman natin sa ating panahon ay napakaraming kalayawan, napakaraming mga kasaganaan, nagtatayuan ng mga building, yumayaman ang ating kapaligiran, parang hindi natin nakikita ang kahirapan. Yan ay natatago lang sa ating paningin. Subalit yan ay tunay na nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagtalikod sa katotohanan. Maraming tatalikod, magtataksil at mapopuot sa isa't isa. Kahit na ang Bibliyang ito ay palagi nating ipinapangaral at natatagpuan natin na marami na ang naghahangad ng banal na kasulatan. Subalit sa huling panahon, ang sabi ng Panginoon, marami raw ang tatalikod sa katotohanan. Oo, unawain natin yang mabuti. Marami ang magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Madali pong magkagalit ang tao ngayon, lalong-lalo na sa pamilya. Ang marami na pong mga pamilya ang nagdedemandahan. Yan ay hindi magandang tanawin at larawan sa ating panahon. Mahirap magpatawad sa loob ng pamilya, lalo pa kung mga magkakamag-anak. Mahirap ayusin. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Yan ay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ang lahat ng mga mangangaral ay instrumento ng Panginoon. Subalit, ang ating Panginoon ay nagbigay din ng babala na mayroon sa kanilang magtuturo ng hindi tama. Kaya kinakailangan tayo'y maging mapagmasid. Kailangan tayo ay maging mapagsaliksik ng may kinalaman sa salita ng Panginoon upang hindi tayo mailigaw. Malamig na pag-ibig. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Itong pag-ibig na ito na napakahalaga sa buhay ng tao. Itong pag-ibig na ito sa Diyos na nawala sa atin. Itong pag-ibig sa kapwa na nawala sa atin. Itong pag-ibig na ito na naging malamig ay napakahirap sa karanasan ng tao. Lalong-lalo na sa karanasan ng pag-aasawa. Kapag ang mag-asawa na dating nagmamahalan at may mainit na pag-ibig ay unti-unting lumalamig, ito ay mapanganib na tanawin sa loob ng tahanan. Bantayan po ninyo bilang mga mag-asawa na ang ating pag-ibig ay palaging malamig. Dahil kapag kakapinahalagahan natin ang kayamanan ng higit kaysa ating pamilya, magkakalamigan. Kapag pinahalagahan natin ang barkada o ang sinuman ng dahil sa kung ano pamang kadahilanan, ang ating pamilya ay malalagay sa panganib.
Ipinapaalala ko po sa inyo na priority ang pamilya sa lahat ng kwento sa ating paligid. Pangangaral ng Bible at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Sandali na lang po. Talagang itong ating panahon ng technology, panahon ng media, ay nagbibigay ng pagkakataon upang ang banal na kasulatan ay makarating sa lahat ng tahanan sa buong sanglibutan. Listo po tayo, talagang malapit nang matapos ang pangangaral ng salita ng Diyos. Yan ay bahagi, nagsasabi na hindi na magtatagal darating ang ating Panginoon. Pamilya ang biktima. Ikalawang Timoteo 3:1. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Kapag ka naghirap ang isang lalaki sa kaniyang paghahanap buhay, nawala ng trabaho, sino ang apektado? Ang kaniyang pamilya. Kapag ang isang tao ay nabilanggo, sino ang apektado? Ang kaniyang pamilya. Kapag ang isang lalaki ay nadisgrasya o anuman ang nangyari, ang apektado ay ang kanyang pamilya. Itong huling araw na ito ay panahon ng mga panganib. Marami ang mga may sakit. Kapag isa sa ating pamilya ay nagkaroon ng matinding karamdaman, apektado ang buong tahanan. Iyan ay panahon ng kapighatian na pinagdaraanan ng isang pamilya. Ito pa ang mga karagdagan niyan. 3:2 ng ikalawang Timoteo, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Itong mga kaugaliang ito na binabanggit dito ay ang labis na apektado ay sarili. Maibigin sa kanilang sarili. Sa pag-aasawa ay unahin ang asawa. Sige, magpaliwanag muna tayo ng tungkol sa pag-aasawa. Ang batas ng lupain ay bawal mamilit. Mga lalaki, bawal mamilit ng asawa. Pero ang batas ng Biblia ay bawal tumanggi. Ang ibig sabihin, priority ang napagbigyan ang ating asawa at hindi ang ating sarili. Maibigin sa salapi. Itong pag-ibig na ito sa salapi ay siyang lumiligalig na number one sa loob ng ating tahanan. Ito, mga dagdag na lang ito, mga kayabangan, mga mapagmalaki, mga mapanlait, mga suwail sa mga magulang. Ito na ngayon ang panahon. Kapag tinawag natin ang ating anak, inutusan natin ang ating anak, matunog na matunog ang sagot. Wait! Yung wait na yon, hindi na mangyayari yon. Mga walang utang na loob, walang kabanalan. Itong mga kasalanang ito na nabanggit ay labis na apektado ang ating tahanan. At ang pagiging masuwayin sa magulang ay kalungkutan ng magulang. At ang bata na masuwayin sa magulang ay malungkutin din. Kaya itong panahon nating ito ay tinawag ni Timoteo, tinawag ng Biblia na mapanganib. Masasama ang ugali, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti. Ito po ay halos araw-araw nating nakikita sa mga kilos, galaw at ugali ng tao sa ating kapaligiran. Wala ng katutubong pag-ibig, wala ng katutubong kagandahang ugali na ipakikita sa kanyang pamilya at gayon din sa ibang mga tao. Kaya kung ibig natin na mag-practice ng magandang ugali, ng kahinahunan, ng kagandahang loob, ng pag-ibig, ng pagiging mabuting tao, mag-practice po tayo sa loob ng bahay. Minsan tayo ay nagpa-practice maging mabuti, maging mabait pag nasa loob ng simbahan. Totoo yun. Ang lugar na pinakamahirap magpakabait ay sa loob ng sariling tahanan. Anong ibig ko sabihin? Itong mga kagandahang loob na ito ay ipakikita natin sa loob ng ating tahanan upang tayo'y masanay at ito ay bubukal sa atin sa labas ng tahanan. Iba pang mga kasalanan na natala. Aklat ng ikalawang Timoteo 3:4.
mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. Itong mga taksil na ito ay, siyempre, sa aking pagpapaliwanag ay may kinalaman pa rin sa pag-aasawa. Dahil mayroon naman tayong kasal, mayroong tipanan, nag-usap naman sila na sila ay magpapakasal, sila ay magsasama habang nabubuhay. Pero pagkaraan ng maraming mga pagsubok, mga ligalig ng buhay, ay bigla-bigla na lang tumatalikod at nawawala. Itong mga ugaling ito ay labis na devastated ang pamilya. Mag-ingat po tayo sa ating mga kaugalian sapagkat ito'y kaugalian bahagi ng ating panahon. Bantayan natin na ang mga biktima nito ay ang ating sariling tahanan. Babala ng takot. Marami ito mga sinasabing mga palatandaan. Ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot at mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig sapagkat ang mga kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. Ang mga babala ng lindol, babala ng bagyo, babala ng mga trahedya, yan ay mga pangkaraniwang pinag-uusapan sa media na anupat naghahatid sa atin ng ibayong biligalig at pag-aalala sa ating isipan. Ngunit ang pagdating ng ating Panginoon ay sinasabi, ito ay alam ng lahat. Aklat ng Mateo 24:30. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Itong mga pangyayaring ito ay nagbabadya na malapit nang dumating ang Panginoon. Subalit ang araw at pagdating ng Panginoon ay sinabi ng ganito, isang palatandaan ay makikita sa langit at yun na ang pagdating ng Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon ay gabi at itong gabing ito ay mahabang gabi sa maliit na liwanag na ating makikita. Yun na pala ang pagparito ng Panginoon at ang sabi diyan, tatangis ang lahat ng mga lipi sa ibabaw ng lupa. Sa oras ng pagdating ng ating Panginoon, ang pamilya ang pinakamalapit na magyayakap-yakap. Kaya, kung mayroong preparation ng tahanan na dapat nating paghandaan, ay walang iba kundi ang pagparito ng ating Panginoon. Maraming mga paghahanda ang ginagawa ang tao para mapaglabanan niya ang lahat ng pangyayari sa lupang ito. Magandang hanap buhay, magandang trabaho, magandang kayamanan, magandang insurance, mga pangako ng sanglibutan ito. Subalit kung mayroon tayong ipa-priority sang-ayon sa ating pag-aaral na ito na paghahanda ng pamilya, kung mayroon tayong paghahandaan ay walang iba kundi ang pagdating ng ating Panginoon. Dahil dito ang pamilya mismo ang benepisyari ng second coming at ang pamilya mismo ang ipinaghahanda ng Diyos ng tahanan sa buhay na walang hanggan. Titipunin ang maliligtas. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sa pagdating ng ating Panginoon, sa pagtunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel. Lahat daw ng mga nasa kanilang libingan ay titipunin ng Panginoon. Mula sa isang dulo, hanggang sa kabilang dulo, sa silangan, sa kanluran, sa timog hilaga, lahat ng sulok ng daigdig, iipunin niya ang lahat ng maliligtas. Ito naman ang susunod na talata. Aklat ng unang Tesalonika 4:16. Ano pa ang pupwedeng mangyari sa pagdating ng ating Panginoon? Pagkabuhay na maguli. Unang Tesalonika 4:16. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna.
sa pamamagitan ng sigaw ng tinig ng ating Panginoon. Sa paglitaw niya diyan sa kalangitan na yan, ang unang resultang mangyayari ay ganito, mabubuhay ang mga namatay kay Kristo. Ano naman ang susunod? Pagkatapos na mabuhay ang mga patay, aakyat naman sa langit. Unang Tesalonica 4:17. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya bantayan natin na tayo ngayon ay nabubuhay sa mga pangyayari sa huling araw. Ang mga nangyayaring ito na hayag sa ating mga mata ay nagsasabing malapit nang dumating ang Panginoon. At sa paglitaw niya sa alapaap ng langit, sa isang hudyat, sa isang signal, ang mga namatay ay mabubuhay. At pagkatapos naman noon, kasabay tayong aangat sa ibabaw ng lupa upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Ganyan ang paglalarawan ng Biblia. Kaya nga, ang pagparito ng Panginoon ay hindi lihim. Ito ay hayagan na mangyayaring posible sa ating mga mata. Araw ng paghihiganti. Ito namang pagparitong ito ng Panginoon ay ipinahayag sa aklat ng ikalawang Tesalonica 1:8. Kung maliligtas ang mga matuwid na tumanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas, ito rin pala ay isang paghihiganti. Para kanino? Na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa ating pag-aaral ng Biblia, tanggapin natin ito, paniwalaan natin ito at ang ating buhay ay ilagay natin sa loob ito. Kaya tayo ay may gantimpala ng buhay na walang hanggan. Subalit kung ito ay ating patuloy na pawawalang halaga, iisang tabi at hindi natin pahahalagahan sa buhay natin, hindi natin sasaliksikin, mayroong paghihiganti na inilaan ang Diyos para sa kanila na tumangging sumunod sa salita ng ating Panginoon. Pamilya ni Noe. Aklat ng Mateo 24:37. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Ano ang kwento sa panahon ni Noe? Ang kwento sa panahon ni Noe ay bumaha at sinabihan siya ng Diyos na magtayo siya ng daong upang sakyan ng kanyang pamilya sapagkat gugunawin ang sanglibutan sa pamamagitan ng baha. At sinabi ng Panginoon kung paano raw sa panahon ni Noe ay gayon din sa pagparito ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin? Pamilya ang priority sa kaligtasan na ipinanukala ng Diyos. Sa halimbawang ibinigay ng Diyos kay Noe, ligtas si Noe, ligtas ang asawa ni Noe, ligtas ang tatlong anak ni Noe, ligtas din ang tatlong manugang ni Noe. Ito palang larawang ito ng kaligtasan ng pamilya ni Noe ay walang hindi maliligtas. Dahil sa loob ng pamilya ni Noe ay nariyan ang mag-asawa. Nariyan ang tatlong magkakapatid. Nariyan ang tatlong maghihipag. Nariyan din ang magbilas. Nariyan din ang magbabayaw. Sa ganitong larawan ng pagpapamilya ay idinidiin ng halimbawa ni Noe na mahalaga ang kaligtasan ng ating pamilya, ng ating mga mahal sa buhay. Kaya unawain nating mabuti ang kwentong ito ng kaligtasan na ipinanukala ng Diyos sa sangkatauhan. Pamilya ang gusto ng ating Panginoon. Sa lahat sa inyo na mga may asawa na sumusubaybay sa akin, sabihan ninyo ang inyong asawa, kung ako'y paroroon sa langit, gusto kong kasama ka. At kung mayroon tayong pagkakataon, ipaliwanag natin ito sa ating mga anak. Samantalahin natin ang panahon na kumbinsihin ang ating mga anak. Mga anak, tayo ay pupunta sa langit. Hindi na magtatagal darating ang Panginoon at tayo ay ipinaghahanda ng tahanan. Ang pampapahalagang ito sa pamilya
ay ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng halimbawa na iniwan kay Noe. At ito ngayon ay ating binabasa at ating pinag-aaralan, mahalaga ang kaligtasan ng buong pamilya. Kung ako o ikaw ay mangangarap ng kaligtasan, kasama ang asawa at mga anak, kasama rin ang manugang, kasama rin sana ang mga pininsan, kasama rin sana ang mga kamag-anak. Dakilang kasalan. Inilarawan din na ang pagparito ng ating Panginoon ay kagaya ng kasalan. Aklat ng Apokalipsis 19:7. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kalwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng Kordero at inihanda na ng Kanyang magiging asawa ang Kanyang sarili. Ang kasalan ay mangyayari diyan sa alapaap ng langit. Ang ating Panginoong Hesukristo ang kumakatawan sa kasintahang lalaki. At ang iglesia, ang maliligtas, lahat ng maliligtas na kumakatawan sa bayan ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, ay siyang sumisimbolo sa babae na siyang iglesia. Kaya nga, ang dakilang kasalan ng Kordero ay nakahanda na nandyan sa alapaap ng langit. Napakasaya at napakaligaya sa atin na tayo'y pamipamilya na dadalo at makakasama sa dakilang kasalan ng Kordero. Unawain ninyo na sa buhay ng tao, dalaga o binata, ang napakagandang okasyon ay ang kasalan. Ang kasalan ay labis na pinaghahandaan nang sinuman na magkasintahan, nang sinumang binata at dalaga na nag-iibigan. Ito rin ang ating paghahandaan, ang kasalang ito ng Kordero. Ang dakilang kasalan sa ating Panginoon ay ating paghandaan. Babala sa magkaibigan. Matthew 24:40-41. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Hindi ba yan ay mga larawan ng magkaibigan lalaki? 41. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Hindi ba ito ay larawan ng dalawang babaeng magkaibigan? Subalit, kung ito ay gagawin natin sa pamilya, mag-asawa, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Ito ay malungkot na larawan. Ipinakita yan ng Biblia para hindi masakit. Dalawang magkaibigan, ang isa'y maliligtas, ang isa'y hindi. Subalit sa mag-asawa, iyan ay labis na mapait. Ang isa'y maliligtas, ang isa ay hindi. Unawain ninyong mabuti ang halimbawang ito. Sa magkapatid, sa mga anak, ang isa'y maliligtas, ang isa'y hindi. Ito ay mapait sa larawan ng pamilya. Kaya habang may panahong pa, ay ating hangarin na ang kaligtasan ay makuha natin bilang isang buong pamilya. Kagaya ng puno ng sambahayan, ang pangulong puno ng sambahayan ay ang lalaki. At siya ang pinagbilinan ng Panginoon ng ganito. Matthew 24:43. Ngunit unawain ninyo ito na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kung nalalaman lang daw ng lalaki kung kailan darating ang trahedya sa kanyang pamilya, paghahandaan niya ito. Ito'y binanggit ng Panginoon ng pagpapahalaga ng kaligtasan ng pamilya sa panahon ng Second Coming. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay pagparito ng Panginoon. Mga lalaki, kung mayroon tayong dapat na paghandaan, kung mayroon tayong dapat na pagsikapan, dapat nating paghalagahan at bigyan ng panahon at iba yung pagpupursigi, ay walang iba kundi ang kaligtasan ng ating sambahayan. Mga lalaki, puno ng sambahayan, huwag nating ibababa ang ating obligasyon. Ang kaligtasan ng ating pamilya ay priority sa lahat ng panukala sa silong
ng langit. Sa ganitong mga pag-aaral ay ipinakikita sa atin na ang panawagang ito ay hayag para sa ating lahat. Tunay na marami tayong mga obligasyon sa kapaligiran, mga lalaki o mga babae. Marami tayong mga pinagkakaabalahan. Subalit ang kwentong ito, ang aral na ito ng pagdating ng ating Panginoon ay tunay na hindi na magtatagal. Mayroon ba tayong dapat na ikabagabag? Meron ba tayong bagay na dapat nating ikaligalig? Ang pamilyang ito na itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Nunong Eva at Adan ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon na kaniyang pinapatnubayan. Subalit tayo na mga kalalakihan, tayo na mga padre de pamilya, ay binibigyan ng Diyos ng tanging tagubilin at tanging paalala ng pagpapahalaga sa ating pamilya. Hindi lamang ito sa mga karaniwang obligasyon at karanasan ng buhay sa lupang ibabaw. Mga nanay, marami tayong mga pinagpapaguran, marami tayong mga pinagsusumikapan, at minsan nga ay bahagi pa tayo sa mga gawaing panglipunan. May bahagi rin tayo sa mga gawaing pangsimbahan. Sa lahat ng kaabalahang ito, narito ang pagpapaalala ng Panginoon. Kung nalalaman lang natin ang pagdating ng Panginoon, hindi tayo papayag na ang ating pamilya, isa man, ay mawaglit. Ang paalalang ito ay tunay at wagas na ang paghahanda ng pamilya ay nararapat nating paghandaan at pagpahalagahan ng labis-labis sa ating panahon. Bakit? Sapagkat hindi na magtatagal ang mga pangyayaring ito sa ibabaw ng lupa ay nagbabadya na ang ating Panginoon ay hindi na magtatagal. At sa kanyang pagparito, ang kanyang misyon ay kuhanin ang ating pamilya. Pagpalain tayo ng Panginoon.

0: tama, kaibigan, tiyak ang pangako ng Diyos na siya ay babalik. At ang kanyang pagbabalik ay isang napakagandang pag-asa sa lahat ng ating mga pamilya. Ayon nga sa aklat ng Tito 2:13, nahintayin ninyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapaligtas na si Jesus.
1: Tunay nga na sa ating Panginoon may pag-asa. Siya ang ating tanging pag-asa. Dito sa mundong marahil ay nakakaranas ng walang pag-asa, no? Maraming mga tao na tinangakuan subalit hindi binalikan. Pinangakuan na babalikan pero walang dumating at walang bumalik sa kanila. Dito sa mundo na kung saan talamak ang kasiraan at hindi magagandang mga pahiwatig at mga bagay, ay makikita natin na meron pa rin pag-asa pala ang ating mundo. At ang pag-asang ito ay ang pagbabalik na pinangako ng ating Panginoong Jesus. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas kasama ng ating mga pamilya sa kanyang pagbabalik. Kaya mga kaibigan, kinakailangan na ating danasin yung pagliligtas ng Diyos. Kung titingnan natin yung example sa panahon ni Noe, no, kagaya ng binanggit ni Pastor Nick kanina, ay hindi lamang siya ang naligtas, subalit yung kanyang buong sambahayan ay nakaranas din ng kaligtasan. Itong pagliligtas ng Diyos sa kay Noe at sa kanyang mga mahal sa buhay, ito din ang panukalan ng Diyos sa ating mga pamilya. Kung babalikan natin based sa history, si Noe ay inutusan ng Diyos na kung saan ibalita na merong parating na napakalawak o napakalaking baha na gugunaw sa mga tao at lahat ng mga bagay sa mundo. At kung mapapansin natin, nung una ay tumalima naman yung mga tao, nakinig sila. Actually, tumulong pa nga sila sa pagpapagawa ng barko na kanilang sasakyan. Pero kung papansin na natin, ay dumating sa point ng kanilang buhay na tumalikod sila doon sa mga salita ni Noe. At mapapansin natin, for 120 years, no, napakatagal na panahon na yon, ay nangaral si Noe, pero iilan lang ba yung sumama sa kanya? Yun lang kanyang pamilya. So, makikita natin, kagaya ng example ni Noe, mga kaibigan, na kinakailangan na ihanda natin ang ating pamilya. Tayong lahat ay dapat sama-samang sasalubong sa ating Diyos sa kanyang pagbabalik. Wala dapat mawaglit, wala dapat maiwan. Kaya idinidiin ng karanasan ni Noe, mga kaibigan ko, na napakahalaga ng kaligtasan ng bawat membro ng ating pamilya.
0: Kung titignan natin yung karanasan ni Noe, minsan sinasabi natin na hindi siya successful bilang isang evangelist sapagkat wala siyang nakuha o nadala ng mga tao outside his family. Pero para sa akin, isa siya sa pinaka-successful na evangelist kasi buong pamilya niya nadala niya. Minsan kasi tayo, napakabuti natin sa iba na pag nababahagian natin ng salita ng Diyos yung iba, maliligtas natin yung iba, pero sarili nating pamilya, baka mawala, mawaglit, diba? Mas maina, mas masaya tayo kapag sama-sama tayo bilang isang pamilya na maliligtas kasama ang Diyos. Tunay nga na gusto din ng Diyos na maligtas ang ating buong pamilya. Siya ay naghanda na napakagandang tahanan para sa ating pamilya doon sa langit na bayan. Nangako ang Diyos sa Juan 14:2 na matapos niyang ihanda ang ating tahanan na siya ay babalik upang tayo ay dadalhin niya upang kung saan siya ay doroon din tayo. Tayo minsan dito sa mundo, wala tayong bahay o kaya yung bahay natin hindi mapagmamalaki. Pero pangako ng Diyos na tayo'y dadalhin niya, naghahanda siya ng magandang tahanan para sa atin at sa ating pamilya. At tayo ay dadalhin niya dun sa langit na bayan na inihanda niya para sa atin at para sa ating buong pamilya.
1: Kung papansinin nga natin, ay ang pangako ng Diyos na siya ay pupunta ng langit bago niya iwan yung kanyang mga disipulo ay isang pangako na hindi lang para sa kanila, kundi para sa buong mundo, para sa lahat ng taong sumasampalataya sa kanya. Kaya nga dapat ay manganlong tayo doon sa pangakong yun, kasi ang rason bakit ang ating Panginoon ay pumunta doon sa langit na bayan ay upang ihanda yung tahanan para sa bawat pamilya na meron tayo sa mundo, upang kakasamahin natin siya hanggang sa walang hanggan. So, kung papansinin natin, ayon sa mensahe din na binanggit ni Pastor Nick, makikita natin na ang pagbabalik ng Diyos ay malapit nang nangyari. So, or mangyari. So, subalit, walang nakakaalam kung kailan o anong oras darating ang ating Panginoon. At dahil dito, kinakailangan, mga kaibigan, na tayo ay maging handa. Huwag nating hayaan na mayroong mawaglit sa ating pamilya. Magtulungan tayo na lumapit at manatili sa Panginoon hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. So tunay nga naman na walang nakakaalam kung kailan babalik ang Diyos. Hindi natin alam kung bukas ba, sa susunod na linggo ba, sa susunod ba na taon. Walang pwedeng magbanggit ng oras kung kailan babalik ang Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin nito? Mean ko say, dahil walang nakakaalam, kinakailangan bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, nakahanda tayo sa malapit ng pagparito ng ating Panginoong Jesus.
0: Tunay nga na hindi man sinabi ng Panginoon na kung anong eksaktong oras, araw o panahon na siya ay babalik. Pero pinakita sa atin kanina yung mga tanda ng kanyang pagbabalik. At nakita natin na tayo ngayon ay nasa huling kapanahunan na ng sanlibutan. Nakikita natin na ang mga tanda ay nandito na at malapit na talaga ang pagbabalik ni Kristo. Kaya tayo ay manatiling tapat sa ating Panginoon, magtiis hanggang sa wakas, at handa ang ating mga pamilya upang tayo ay mapasama sa isang malaking pamilya na bubuuhin ng ating Panginoon sa langit. Ito ang uri ng pamilya na masusumpungan sa langit, ay ang magiging adhikain natin samantalang tayo ay bumubuo ng isang makadiyos na tahanan habang tayo ay narito pa lamang sa lupa. No, minsan sasabihin natin, ay, na ginawa ko na ang aking parte. Naghanda na ako noon. No? Pero wala pa tayo sa wakas. Papunta pa lang tayo sa wakas. Kaya dapat araw-araw, sisikapin talaga natin na araw-araw, minuminuto, tayo at ating pamilya ay handang sasalubong, no, sa ating Panginoong Jesus.
1: Tunay nga na kailangan nating maghanda bilang pamilya, hindi lang individual. No, meron kasing paghahanda na pang-individual lang. No? Tayo ay gumawa ng mga bagay na alam natin na makakatulong sa atin individually to prepare for the coming of the Lord. No, parang nag-hiking tayo individually, magpi-prepare tayo, pero as a group, kasi marami tayong mga hikers, dapat alam din ng bawat isa sa grupo kung ano ang gagawin nila na paghahanda para as a group na aakyat sa isang bundok ay makakaakyat sila sa tuktok at magiging successful sila na makarating doon sa tuktok ng bundok. Kagaya din ng ating pag-aantay sa ating Panginoon. Kagaya din ng paghahanda natin na dapat gawin. Individually, we need to prepare. But as a family, we need to prepare also. Paano ba natin magagawa ito? Sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pag-share ng katotohanan na matatagpuan natin sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng mga bagay na to, maihahanda natin ang ating pamilya at ang ating mga sarili. So, sabi nga kanina, ang mga tanda ng pagbabalik ng Panginoon ay malapit nang dumarating na, at nararamdaman natin mga lindol, no, na napakalakas, mga gyera, mga pagdating ng mga bulaang propeta na magsasabi na sila ang Diyos. Nararanasan na natin itong mga bagay na to, pero ano ba yung preparation na ginagawa natin? No, tinitingnan lang ba natin itong mga bagay na to bilang wala lang? O atin bang inihahanda yung sarili natin para ma-prepare doon sa pagdating ng ating Panginoon upang tayo makasama ng Diyos doon sa langit na bayan na inihanda niya? Kaya po, mga kaibigan, napakinggan po natin sa gabing ito kung gaano kagusto ng Diyos na makasama tayo doon sa langit na bayan. Darating yung pagkakataon na tayo ay mawawala na dito sa mundo. Darating yung pagkakataon na mauuna na Iiwan na tayo ng ating mga mahal sa buhay, pero gusto ng Diyos na tayo doon sa langit na bayan ay magkakaroon ng isang napakasaya at napagandang samahan kasama ang ating Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, lahat ng mga nakita niya na nagtatapat sa kanya ay isasama niya doon sa langit na bayan upang kung nasaan siya ay naroon din tayo. At nawa, kasama ang ating mga pamilya, pupunta doon sa langit na bayan. Mga kaibigan, nawa ay pinagpala po tayo sa mga mensahe na ating narinig sa gabing ito. Akin po kayong inaanyayahan na tayo po'y manalangin. Amang banal, muli po kaming pinagpala ng inyong mga salita. Nalaman po namin sa gabing ito na meron po kayong panukala, pangako na babalik dito sa mundo upang kunin ang lahat ng mga nagtatapat sa inyo. Dalangin po namin, O Diyos, na makita kami at ang aming pamilya na nagtatapat hanggang sa iyong muling pagparito upang kaming lahat, O Diyos, ay maihanda sa inyong pagbalik at makapiling namin kayo dyan po sa langit na bayan na inihanda niyo sa mga nagtatapat at nagiging banal sa inyo pong banal na harapan. Amang banal, amin pong dinadalangin na patuloy niyo po kaming pangunahan sa amin pong gabi-gaming pakikinig ng inyo pong mga salita. Ingatan po kami, O Diyos, sa tuwi-tuwi na at patawarin po kami sa aming pong mga kasalanan na nagawa. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa panglimang gabi ng ating programa. Bukas ay muli nating tuklasin ang magandang plano ng Diyos sa ating mga pamilya dito sa programang
2: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan.
0: Magandang gabi at pagpalain po tayong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: po yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung tutot, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon eh. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang uli, asawa ko, umiiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, may ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit-uli. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakao ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Diyan ako na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki pagbabago, sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung tutot, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako'y na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko, yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya, ang pamilya ko. Malaki, malaki pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay madalang po kasi po kung pag sinasama po ako yung magulang po namin, alam na I can go, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang nagdaro sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, daladala ko.
0: Pag daladala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal lang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para
0: mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maipan po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran na ipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
3: Ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap. Saan ka man maparoon, kagandahang likas ang iyong makikita.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at ito ang AWR 89.1 FM. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa umagang ito dito po sa ating programang Rise and Reflect. Ating ipinagpapatuloy ang ating pong pagbabasa ng mga talata na may kinalaman sa likas ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagiging tunay na Diyos at sa kanyang pagiging tunay na tao. Tayo ngayon ay nasa ikatlong bahagi ng kanyang nature o likas na may kinalaman sa kanyang kaugnayan sa kanyang itinatag na iglesia o sa mga mananampalataya. Sa Efeso, Kabanatang 4, Talatang 15 at 16, lumagot tayong lahat sa kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo, na sa kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili at pag-ibig. Kaibigan, ng iglesia ay isang buhay na katawan. Ginamit ni Apostol Pablo ang larawan ng katawan, si Kristo ang ulo, kaya siya dapat ang nasusunod. Tayo ang mga bahagi. Ang kamay ay hindi maaring sabihin, hindi ko kailangan ang mata. Ang mata ay hindi maaring sabihin, hindi ko kailangan ang paa. Sa kaharian ng Diyos, walang silbing miyembro o kaanib. Walang labis na mahalaga, walang maliit na ministeryo, ang bawat isa ay may kaloob na ibinigay ng Diyos. Kapag ang isang bahagi ay hindi gumaganap, naaapektuhan ang buong katawan. Ang paglago ng iglesia ay responsibilidad ng bawat isa. Bawat mananampalataya ay may bahagi sa paglago ng iglesia. Kapag ginagamit ng bawat isa ang kanyang spiritual na kaloob, lumalakas ang iglesia at lumalawak ang misyon. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang magkaroon ng malaking iglesia, kundi ng isang iglesyang lumalago tungo sa pagiging katulad ni Kristo. Ang paglago ay nangyayari kapag ang katotohanan ay ipinapahayag ng may pag-ibig. Si Kristo ang kinikilalang ulo at ang bawat mananampalataya ay tapat na ginagamit ang kanyang kaloob upang mapatatag ang buong katawan. Ang tanong, ikaw ba ay kaanib ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Diyos na ang ulo ay si Kristo? Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung mayroon kang katanungan o prayer request o naman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. 9:1. At mula po sa ang Bible Pinoy version, babasahin po natin ang aklat ng Efeso sa kabanatang 4 talatang 11 hanggang 16. Siya yung nagbigay ng mga regalo sa mga tao. Inappoint niya yung iba bilang apostles, yung iba naman prophets, yung iba missionaries, tapos yung iba mga pastors at teachers. Ginawa niya to para gawing ready sa pagsaserve ang lahat ng taong pinili ng Diyos at para palakasin ang katawan ni Christ. Hanggang maging united tayo sa faith at pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa magmature tayo at maging perfect kagaya ni Christ. So hindi na tayo magiging parang mga bata
na madaling matangay ng hangin ng kung ano-anong teachings at na mga taong manluloko gamit ang mga gimmick na inimbento nila. Instead, ang pagmamahal ang magtutulak sa atin sa pagsasabi ng totoo para mas lumago pa tayo sa lahat ng aspeto at maging kagaya tayo ni Christ. Siya ang head natin. Dahil kay Christ, nagsasama-sama ang bawat parte ng buong katawan at connected ang mga ito sa isa't isa sa tulong ng mga joints. So kung maayos ang kondisyon ng bawat parte, lumalaki at tumitibay ang katawan dahil may pagmamahalan. Ang ulo ng iglesia. May pagkakataon na ba sa buhay mo na tumanggap ka ng regalo na hindi mo gusto? Ngunit kalaunan ay nagamit mo ito sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang mga regalong ito ay hindi mo hiniling. Hindi rin ito ibinigay para lamang sa kanilang pansariling kasiyahan. Ang bawat isa ay may mahalagang layunin. Ganoon din ang mga spiritual na kaloob sa katawan ni Kristo, ang iglesia. Ibinibigay ang mga ito sa mga mananampalataya upang maglingkod sa isa't isa at palakasin ang pananampalataya ng kapwa kaanib. Minsan iba ang gusto natin, ngunit anuman ang iyong kaloob, sangayon sa Efeso, Kabanatang 4, Talatang 11 at 12. Ang layunin ng mga spiritual na kaloob ay ang paglago tungo sa spiritual na kalakasan, kapwa sa tamang aral o doktrina, paniniwala at tamang pamumuhay hanggang sa marating natin ang ganap na sukat ng kapuspusan ni Kristo. Pansinin natin na idiniin din ni Apostol Pablo ang tamang aral, ang tamang turo upang hindi na tayo matangay ng salit-saling sabi, ng mga hearsay, ng mga tradisyon. Kailangang matanggap natin ang tamang aral at ito ang ating sundin hanggang sa maabot natin ang sukat ng kapuspusan ni Kristo kasama sa paglago ng kaanib ng iglesia, ang tamang aral, ang katotohanan na tinatanggap natin mula sa Biblia, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng mga anak ng Diyos ay tinawag upang gamitin ang kanilang mga spiritual gift o kaloob sa paraang lalago ang isa't isa. Hindi lamang ang mga pastor o yaong mga nasa gawain o ministeryo. Si Kristo mismo ang ulo ng katawan na siyang iglesia. Sa Efeso, Kabanatang 4, Talatang 15, ganun din sa Kolosas, Kabanatang 1, Talatang 18. Alam natin sa ating karanasan na ang isang katawan na walang ulo ay hindi maaaring mabuhay o gumana. Ang ulo ang nagbibigay ng direksyon at namamahala sa buong katawan. Ganun din sa larawang ito. Si Kristo ang may ganap na kapamahalaan sa iglesia. Ang kanyang mga turo ang dapat na sinusunod. Ang kanyang karakter ang pamantayan. Hindi tulad ng tao na kadalasang ginagamit ang kapangyarihan para sa sariling kapakinabangan o pagmamataas, ginagamit ni Kristo ang kanyang otoridad para sa ating ikabubuti at sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaibigan, isinulat ni Apostol Pablo dito na si Kristo ang nagbibigay ng mga spiritual na kaloob. Samantalang sa ibang bahagi ng kasulatan ay sinabi niyang ang Banal na Espiritu ang namamahagi ng mga ito. Hindi ito magkasalungat. Tulad ng kanilang magkatuwang na gawain sa paglikha, ipinakikita nito na ang anak at ang banal na espiritu ay kapwa Diyos at kapwa kumikilos sa pagkakaloob ng mga spiritual na kaloob sa mga mananampalataya. Marahil, kaibigan, ay matagal ka ng bahagi ng isang iglesia. Ngunit ang tanong ni Pablo ay hindi lamang kaanib ka ba o kasapi ka ba, kundi lumalago ka ba kay Kristo? Ang iglesia ba ang kinaaaniban mo ngayon ay si Kristo ang ulo, na ang mga turo ay ang turo ng ating Panginoong Hesukristo, na ang ipinangingiling araw ay katulad ng araw na ipinangilin at pinahalagahan ni Kristo, ang ulo ng iglesia. Kung hindi, kaibigan, siya sa atin mo
ang iyong pananampalataya at kinaaanibang iglesia. Ano ang mga turo nito? Ito ba ay kasang-ayon ng salita ng Diyos ng Biblia at nagdadala ba ito sa iyong paglago sa pananampalataya? Kaibigan, tinatawag tayo ng Diyos na maging bahagi ng kanyang iglesyang itinatag na ang ulo ay si Kristo. Kapag si Jesus ang ating ulo, ang katotohanan ang ating pinanghahawakan at ang pag-ibig ang ating isinasabuhay, ikaw ay nagiging makapangyarihang patotoo sa mundong ito na naghahanap ng pag-asa. Kaibigan, si Kristo ba ang ulo ng kinaaaniban mong iglesia? Paano mo natiyak na nasa tama kang pananampalataya? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, Amang Banal, maraming salamat po sapagkat itinatag mo ang iyong tunay na iglesia na ang ulo ay ang iyong anak. Tulungan niyo po kami na maging bahagi ng iglesyang ito na ang ulo ay ang aming Panginoong Jesucristo. Ipagkaloob din po sa amin ang mga kaloob ng Banal na Espiritu upang kami po ay lumago sa pananampalataya. Ang Banal na Espiritu nawa po ang gumabay sa bawat isa sa mga nag-aaral at naghahanap ng katotohanan. Alalahanin niyo po, Panginoon, ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga katotohanang napapakinggan. Tulungan po sila, Panginoon, na magpasya na tanggapin ang mga katotohanang ito at maging bahagi ng iyong iglesia na ang ulo ay ang inyong anak, ang aming Panginoong Jesus. At nagpapasya ngayong ipangilin ang araw ng Sabbath na inyo pong itinangi, ibinukod para sa inyo pong bayan. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At available pa po ang ating booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed at ang ating pong Bible Study Guide na Explore. Mapapasa inyo ang mga babasahing ito ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At kung kayo naman po ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga babasahin at aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang ating programang May Nagmamahal sa iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong patuloy na pagsubaybay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Isa na naman pong mapalad na maga sa inyong lahat. Tunay na napakabuti ng Diyos na sa araw na ito ay pinagkalooban niya tayo ng pagkakataon upang tayo magkasama-samang muli. Kamusta na po kayo mga kaibigan? Ako po yung maasa na kayo ay punong-puno ng kasayahan at yung inyong paggising sa umaga ay napakaganda. Gusto ninyong mapakinggan yung tinig ng Diyos na siyang tunay na nagmamahal sa iyo. Alam niyo, napakasarap na sa umaga'y mapakinggan mo yung kanyang mga salita na iyong magiging inspirasyon at gagabay sa iyong buhay, sa iyong paglalakbay dito sa sanglibutang ito. Kaya po kayo patuloy na tumutok dito po sa ating programa sapagkat dito po hindi lamang itong programang May Nagmamahal Sa Iyo, kundi sa iba pang mga programa dito sa AWR 89.1 upang sa ganoon ay makamtan ninyo yung bang mga pagpapala sa pamamagitan ng mga awit na punong-puno ng pagmamahal at mga salita ng Diyos na makukuhanan ninyo ng kalakasan at inspirasyon sa inyo pong buhay. Kaya ako po ay nag-aanyaya sa inyo na ibahagi ninyo itong ating programa doon sa inyong mga mahal sa buhay o mga kaibigan, lalo na doon sa inyong mga iniisip na dapat makapakinig ng ganitong mga katotohanan upang makasama natin na naghahanda sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Napaka bilis ng ating panahon. Hindi na magtatagal, darating ang ating Panginoong Hesus. Hahayaan ba natin na yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kaibigan ay mapahamak dahil hindi nila napakinggan ang pabalita tungkol sa pagparito ng Panginoong Hesus at yung mga magaganap bago ang kanyang pagparito. Kaya i-share po natin. At kung kayo po naman ay nagkakaroon ng katanungan, kalituhan, o may mga bagay na nais ninyong ipaabot sa atin pong programa, ay huwag po kayong magatubili. Inyo pong isulat dyan sa comment section at yan po'y mababasa natin at tutugon po tayo sa abot ng ating makakaya. At gayon din, pwede niyong gamitin yung mga numerong 0917-1742-777 or 0918-9447-891. Yan, yung mga maaari ninyong magamit para makakonekta po kayo sa amin at amin din namang malaman kung ano ang kalagayan at pagtanggap ninyo dito po sa ating programa, mga kaibigan. So kaya, inaanyayahan po namin kayong palagi sa mga laging kasama natin. Hindi ko man nababasa yung mga pangalan ninyo, pero kung aking nakikita ay talagang gusto ko po kayong mabati ng personal sa inyong pangalan. Pero kung hindi ko man mabanggit ang mga pangalan ngayon ng lahat ng nakatutok sa programang ito, tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati at pasasalamat sa inyong lahat na sana'y patuloy ng pagpapala ng Diyos ay inyong makamtan. Ngayon, patuloy nating pinag-aaralan ang aklat ng Daniel at tayo nasa kapitulo 8 na po. Kaya dito'y talagang kailangan natin ang maraming panalangin upang maunawaan natin itong mga bagay na binabanggit ng propeta Daniel dito sa kanyang isinulat sa kapitulo 8. Kaya bago tayo magpasimula, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming nais italaga sa inyo ang aming gagawing pag-aaral. Nais naming hilingin ang pangunguna ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang inyong mga salita at kami maging handa sa mga mangyayari sa hinaharap at lalo tigit sa pagparito ng Panginoong Hesus. I-bless niyo pong lahat ng mga nakatutok sa programang ito at patuloy na lumago sila sa pananampalataya sa inyo. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Ngayon, ang atin pong bibigyan ng kasagutan doon sa katanungang nagsasabi, ano ang ikalawang halimaw at anong bansa ang sinisimbolo nito? Kahapon ay atin pong pinag-aralan ang tungkol dito sa halimaw na nakita ng propeta Daniel. Ngayon, patuloy po nating pag-aaralan para lubos nating maunawaan itong ikalawang halimaw na ito. Sa Daniel 8:5, sabi ay, habang iniisip ko ito, o di kaya sabi ay, habang pinapanood, narito lumitaw ang isang lalaking kambing mula sa kanlura na tumawid sa ibabaw ng buong lupa at hindi sumasayad sa lupa. Ang lalaking kambing ay may lantad na sungay sa pagitan ng kanyang mga mata. Ngayon, kahapon, nung binasa natin yung talata, tiningnan din natin sa ibang talata sa kapitulo, parehong kapitulo, sa kapitulo ding yaon, ng kapitulo 8. Ngayon, ito na namang sumunod na halimaw o hayop na dinidescribe nitong si Propeta Daniel sa talatang 5, ating tingnan kung ano ang bansang ito na pawang tinutukoy. Dito sa Daniel 8:21, ang sabi ay, ang lalaking kambing na may magaspang na balahibo ay ang hari ng Gresya. At ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay ang unang hari. So, maliwanag po, mga kaibigan, na yung nakita nitong si Propeta Daniel na hayop ay hindi naging palaisipan, kundi sinabi rin ng anghel sa kanya na yung nakita niyang hayop na yon ay kumakatawan sa hari ng Gresya. Kaya nga sa ikalawang eksena ng pangitain, mga kaibigan, pinapakita na yung hayop na isang kambing ay mula sa kanluran ng Gresya. Alam nyo yung Gresya ay geographical, yung kanluran, ito'y kanluran ng Medo-Persia. Baka magkaroon dito ng kakalituhan o hindi pagkakaunawaan, tahasan po na binibigyang kahulugan ng anghel kung sino po yung kambing na ito, yung sabi nga sa English, shaggy goat, sa kasaysayan. Kaya doon sa verse 21, nilinaw na ang kambing ay hari ng Gresya. At ang malaking sungay na nakausli sa pagitan ng mga mata ng lalaking kambing, yan po ay sumasagisag sa pinag-isang kaharian ng Griego ni Alexander the Great at yung unang hari ng Imperyong Griego. Kaya yung Imperyong Macedonian sa kasagsagan nito ay tinutukoy sa kasaysayan bilang Imperyong Alexandrian o Imperyong Griego. Alam niyo kung minsan napakahirap maunawaan itong kasaysayang ito. Kaya nga ako'y nagpapasalamat at nagkaroon ako ng pagkakataon na makarating doon mismo sa bansang Griego, sa Greece. At doon iyupang doon ay makikita mo at maririnig mo kung ano yung nangyari sa kasaysayan. At ang kasaysayang ito ay pawang tinala dito sa hula ng propeta Daniel. Kaya nga po doon sa kapitulo 7 ng Daniel, ang Gresya po'y dilarawan bilang isang lumilipad na leopardo na may pakpak ng ibon at muling kinakatawanan sa chapter 8 o kapitulo 8 bilang isang kambing na tumakbo ng napakabilis anupat ang mga paa nito ay hindi nananatili sa lupa. So mga kaibigan, oh, ipinakita po sa atin kung namuli, oh, alam nyo ito ay atin ng tinalakay nung mga naunang mga araw tungkol dito sa mga bansang bumangon. Oh, ngayon ipinakita sa atin ang Gresya. Alam natin ang Gresya, pinangasiwaan ni Alexander the Great at kapag ka ating pag-aaralan ang kasaysayan tungkol dito, makikita natin kung gaano kalakas ang puwersa nitong si Alexander kung bakit niya nasakop ang Medo-Persia. Ngayon, ano ang relasyon nito sa atin hong pangkasalukuyang pamumuhay? Mga kaibigan, kung bakit natin tinitingnan ito, mga kasaysayang ito, dahil ito yung ipinakita ng Diyos kay Daniel na babangon ng mga kaharian. Ito yung nalagay sa propesiya na kung saan pinapakita sa atin na hindi nagkamali o nagkakamali ang Diyos. Hindi nagkakamali ang Biblia. Kung ano yung nakita sa propesiya ni Daniel, yun din yung naganap. O, naganap ang propesiya, na fulfill yung prophecy, nagpapakilala lamang ito na maaasahan ang mga salita ng Diyos. Maaasahan ang mga sinasabi sa mga hula o kaya sa mga propesiya na pwede nating pananganan para sa atin hong pananampalataya. Nanais ng ating Diyos na tayo'y manalig sa kanyang mga salita. Manalig tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan upang hindi tayo mapawalay sa pamamagitan ng mga offer ng sanlibutan. Mga kaibigan, dito makikita natin na ang Diyos ay nagmamahal sa atin, ayaw niya tayo na mapahamak. Kaya nais niya na sa pamamagitan ng mga propesiyang ito, magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya at pagsandig sa mga katotohanan na pawang naganap na sinabi ng banal na kasulatan. Kaya nga't ang salita ng Diyos ay pawang totoo at ating maasahan sa mga panahong katulad ng hinaharap natin at nararanasan natin. Kung ang Diyos noon ginabayan si Daniel, ang Diyos hindi nagbabago, siya rin ang noon, siya rin ang ngayon, at siya rin ang hinaharap. Kaya mga kaibigan, napakabuti ng Diyos na punong-puno ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Manampalataya tayo sa Kanya. Huwag tayong mag-aalinlangan dahil ang Kanyang mga salita ay pawang totoo at banal. Bago tayo magtapos, tayo muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat. Napakabuti ninyo sapagkat ipinakikita niyong muli sa amin ang mga bagay na pawang nangyari at na-fulfill na mga propesiya na nagpapahayag ito ng inyong mga salita ay pawang totoo at maasahan namin. Kaya sana po Panginoon, habang lumalawig ang pag-aaral na ito, lalo pang nagiging matatag ang pananampalataya ng lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Patuloy nilang maranasan ang inyong pakikisama. Patuloy nilang maranasan ang kaligtasan mula sa inyo. At ganun din mapuno sila ng inspirasyon habang naglalakbay sa sanlibutan ito. Anuman ang hinaharap naming mga hamon, dahil nangako kayo na hindi nyo kami pababayaan, magtatagumpay kami. Panginoon, maraming salamat. Maraming tinatalagang muli ang aming mga buhay Gamitin niyo po kaming mabisang kasangkapan na nagbabahagi ng inyong mga salita. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyo pong pakikisama sa ating pag-aaral. Sana'y patuloy namin kayong makasama. Huwag po kayong bibitiw. Patuloy nating subaybayan itong ating pag-aaral sa aklat ng Daniel dahil ang aklat na ito ay punong-puno ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Muli po ako si Pastor Jose Sabat Jr., laging nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon no, ako nabuhayan ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung abang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. And then, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi yun. Wala naman. And then, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko po sa Facebook. Then, may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon pa ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon, nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So, nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo pa ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung Godpad talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kung kumusta na siya, kasi isa rin siyang PWD din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakarami.

0: Feeling blind talaga. Actually, yung ni-request ko po na Bible, tutuusin po, eh, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yan unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao, is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yun, dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya, ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay, dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin, o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din pa ako sa Diyos, dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namimigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At ako pa rin nga po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. At tayo nga po ay magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kayo po ba ay nagnanais ng mga libreng aklat aralin sa Biblia? Kami po ay may mga ipinamimigay at dito, ano, kaya i-take advantage nyo na dahil ito po ay libreng libre at marami pong mga kaalaman kayo na matututunan dito. At sa mga curious po o nagnanais na magkaroon ng deeper understanding sa atin pong Biblia, ay meron din po tayong Bible study guide. So kung gusto nyo pong makatanggap niyan, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating mga Facebook and YouTube, ang ating mga social media platforms, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, patuloy po nating tinatalakay ang God's gift of encouragement. So dito po nalalaman natin yung mga different definitions of encouragement, kung paano tayo magiging encouraging sa ating kapwa. Kaya naman po sa pagpapatuloy nitong ating talakayang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Ma'am Ai.
1: Mga kaibigan, ano po ang madalas ninyong nararamdaman kapag paggising niyo sa umaga at pagbukas niyo ng bintana o pagtingin niyo sa labas ay nandoon ang magandang sikat ng araw na talagang tumatago sa inyong silid? Ano po? Ano ang inyong mararamdaman kung halimbawang naglalakad kayo ay napakasariwa ng hangin at masarap ang pakiramdam dahil sa sikat ng araw? Ano po? Diba napakagaan sa atin pong damdamin at sa atin pong gawain na paggising po natin sa umaga, tayo po ay masaya dahil ang alam niyo po ang nature, ang weather, yan po ay mga contributing factors para po makadagdag

mind. When you wake up in the morning, you are greeted by your parents, halimbawa, o ang iyong kapatid, o kasambahay mo, ng isang magandang morning, ano, okay, isang magandang umaga o magandang araw. So, verbal sunshine, ang encouragement pala ay isang verbal sunshine na nakapagpapasarap ng pakiramdam, kagaya ng kapag gumising ka sa umaga ay maganda po ang sikat ng araw. Everybody wants it, ano, kasi nagbabadya yan ng magandang panahon. Kapag ka masikat, may sikat na araw, ang magandang sikat ng araw, nagbabadya ng magandang panahon. Gayun din po ang encouragement, ito po ay nagbabadya. Kapag tayo ay encouraged, tayo po ay nakapalakas ang loob natin, nawala na yung panghihina ng loob natin, tayo po ay masigla, yan po ay indikasyon. Palatandaan po yan, ano? Parang kumbaga sa weather, yan po ay nagbabadya ng isang masayang araw para sa ating lahat. Okay? So, nagpapatuloy po tayo sa atin pong pagtalakay ng napakahalagang paksa, God's gift of encouragement. Doon pa lang sa title, tayo po ay matutuwa na sapagkat itong encouragement, ito po ay isang kaloob ng ating Panginoon. Walang bayad, ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin gawin, pagyamanin po natin ito at atin po na itong gamitin. You know, when you are encouraged, you cannot help but to encourage others also. Di po ba? Kapag tayo masaya, kapag tayo ay malakas ang loob, matatag ang loob natin, tayo ay puno ng pagmamahal, at tayo din po ay masaya sapagkat sa umaga nagbasal tayo ng Bible, ng salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas ng ating spiritual na buhay. That's why we call that morning manna, o kaya ay spiritual food, ang pagbabasa po ng banal na kasulatan. Ano po? Okay, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong kahapon, ano, ay binigyan ko kayo ng mga ilang tips tungkol sa kung paano po mapapanatili tayo na nagpapalakas tayo ng loob ng ibang mga tao. Ano po? Nice kong basahin ng isang, ano po, I'm holding a research study. Ano po? Ito po pinag-aralan ng maraming mga eksperto. Tinignan nila kung ano talagang pinatunayan nila, pinag-aralan nila kung ano ang science of encouragement or psychology of encouragement. Gaano ito kahalaga sa isang tao, sa kanyang relasyon, at sa kanyang total well-being. Let me read to you a passage, or this is an excerpt, isang bahagi po ng ginawang pag-aaral ng mga Adlerian scholars. Binanggit ko po sa inyo nung nakaraan na ang first psychologist na nag-aral ng mas malalim ay si Alfred Adler. Ano po? Ang Adlerian theory ay tumutukoy sa social interest, gayon din po sa encouragement. At ito po ay ang bahagi, ano po, ng kanilang pag-aaral. Sinasabi po na encouragement is the process of facilitating the development of a person's inner resources and courage toward positive movement. Ang ganda, no? Palang habang pinag-aaralan ko ito, sabi ko, wow, napapawaw po ako sapagkat ako mismo po nabibless dito. Ulitin ko, ang encouragement daw po ay isang proseso, ano? This is a process of facilitating, tinutulungan mo na ma-develop ang isang tao sa kanyang inner resources, yan, at courage toward positive movement. Akin pong babanggit muli, no? When we say we encourage, we instill courage and confidence toward change sa isang tao. Ano po? So dito binanggit yung inner resources. Tayong lahat, meron tayong mga inner resources. What are our inner resources? Yun yung ating positive attitude, yung ating growth mindset, yan po yung mga yung will ng natin na binigay ng ating pang strong will. I mean, yung nandiyan yung strong will, nandiyan yung positive mindset, positive attitude, yan po yung mga inner resources. Why is it called inner resource or inner resources? Sapagkat, ano po, itong mga bagay na ito ay, yan yung parang kumbaga sa isang sasakyan, yan yung propeller, ano, kumbaga sa isang aircraft, yan yung propeller na magmo-motivate o magda-drive sa isang vehicle para siya ay tumakbo o mag-start ang kanyang engine. Ano po? So, encouragement is also like a propeller that drives our engine, or the human engine. Ano po? Para tayo magpatuloy at maging masigla po tayo sa ating gawain. Ako po mismo, alam niyo po, pagising ko ng umaga, ang dinadalayan ko sa Panginoon, Lord, help me to, you know,

0: to be driven, ano, yung talagang pag sinabi kong driven, hindi ako basta pinush, no. It's parang instinct, dahil nga po meron akong yung aking inner resources ay nagagamit ko. All of us have inner resources. Yan po ay binigay sa atin ng ating Panginoon. Ang diferensya lang po ay yung iba ginagamit nila, yung iba naman nila ay hindi nila pinapansin yung inner resources at nakafocus sila doon sa mga discouragement na kanila pong naranasan. Let me continue. Ano pa po ang sabi dito? Yung toward positive movement. Okay? Positive movement, positive behavior, positive response. Ano po? And what else? Meron din binabanggit ang mga Adlerian scholars yung wide range of encouragement skills, including reflective listening. Ito na po, ano, para mas lalong madagdagan ang ating kaalaman tungkol sa paano tayo mag-encourage, ang sabi po ng Adlerian scholars, through reflective listening. Ayan, reflective listening. Ano yung reflective listening? Parang, paano ba makinig na reflective ang dating? Ano po? Madalas kapag tayo nakikipag-usap ay hindi reflective ang ginagawa natin. Okay? Kung hindi, nakatuon tayo dun sa response natin. Ang reflective listening is you will really listen to the feelings of that person. Ano ang nararamdaman niya? Bakit niya sinabing ganun? Pag reflective, parang salamin, parang mirror, ano, yung kanyang sinabi, parang ibabalik mo lang sa kanya para mas lalo niyang maunawaan kung ano yung nararamdaman niya. Halimbawa, kung sinabi niya na, ang hirap talaga gumalaw, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan. Ang reflective listening, ang response mo doon na pwede po ay ganito, pwede mong sabihin sa kanya, do you mean ikaw ay nahihirapan at meron kang mga nararamdaman, meron mga factors na nakakasagabal para ikaw ay lumabas. Yan. Yan ay isang reflective listening. Parang ibinabalik mo lang sa kanya. It's not your own response. Hindi. Kasi kapag response mo yun, alam mga kaibigan, ay madaling sabihin, ay oo nga, naku, ang hirap-hirap talaga lumabas ngayon, ganyan-ganyan. Andali lang yung mag-respond. Pero reflective listening takes skills to do that. Okay? Takes skills to do that. Kasama po dun yung empathy. Ano? Ramdamin mo yung kanyang nararamdaman. Huwag mong i-judge yung kanyang nararamdaman. Ang reflective listening is you will listen to the feelings and yung hindi lang basta nararamdaman, kung ano yung kanyang sitwasyon ngayon. Parang sinasabi mo lang din sa kanya, why? Kasi for that person to ma-validate kung talagang yung kanyang sinabi ay ganun talaga. No? Pagka may sinabi ka, pag sinabi ng, ay hindi naman ganon, what I mean is ganito. So, ibig sabihin, hindi mo masyadong nakuha kung ano yung kanyang nararamdaman. Ano po? Hindi po madali, no? Na mang-encourage ng tao. That's why encouragement is a skill that we need to develop. But ang maganda po dito, ang Panginoon ay binibigyan po tayo ng kaloob na ito. We have the potential. We have this gift na binigay sa atin ng Panginoon. Ang kailangan natin, lumapit tayo sa Kanya at hilingin po natin na bigyan tayo ng Panginoon ng mga tools para talagang magamit natin ito. Like reflective listening. When you listen to the person, huwag mong isipin yung pakiramdam mo. No. Reflective listening is you will listen to the feelings of that person. And that feeling, sabihin mo lang sa kanya, ganito yung nararamdaman mo pala na ikaw ay nababagot sa iyong kalagayan at ikaw ay nahihirapan, mga ganun. Sasabihin niya, ay, naku, oo nga kapatid, oo nga. And then, let him speak more hanggang sa makita mo kung ano talaga ang kanyang totoong problema. Okay, reflective listening, use of humor. Pwede po kayong sa encouragement, pwedeng hindi lahat ito magkakasama, no? Depende sa sitwasyon. Halimbawa, merong panahon na pwede kang mag-joke, pwede mong i-insert po yung joke. Alam niyo po ba yung joke, nakakapagpagaan niya ng pakiramdam, di ba? Pero pag sobrang seryoso yung tao, parang mahirap naman kaagad na mag-inject ka ng joke, ano? I think reflective listening is more appropriate to use. Okay? So yung humor, use of humor can also be one way of, you know, lightening the the feelings of that person. What else? Communicating faith in others. You communicate your faith. Pwede mong sabihin sa kanya na, alam mo, ang ako'y ano, talagang nauunawaan ko yung iyong nararamdaman. At alam kong ano, ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon. Dagdagan natin ang ating pananalangin, tayo ipapanalangin din kita. That is, you know, sharing the faith. Okay? And you will affirm. Pwede mong sabihin, kapatid, nabasa mo na ba yung text sa Jeremiah 33 verse 3? Okay? Pag sinabi, kasi makikita mo naman yun kung receptive siya sa Bible verse. Okay? Nabasa mo na ba? Alam mo, ang ganda nun. Hindi ka nag-a-appear na nagsisermon. Hindi mo sinasabing, ay naku, alam mo, basahin mo yung Jeremiah 33 verse 3. No, kasi pagka ganun, parang masyado kang seryoso. Pwede mong tanangin siya na, kapatid, nabasa mo na ba yung nasa Jeremiah 33 verse 3? Alam mo ang sabi doon? Call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. Yun ang sinabi po doon. Ano? So, ito yung mga example na pwede nating gawin. Ano? Ngayon lang po nag-pop up sa mind ko. But you know, you, when you pray to the Lord, you, the Lord will make you creative of the resources that you may use. Ano? Okay. Ano pang sabi dito ay, smiling, yon. Smiling is a form of encouragement, non-verbal acceptance of others, expressing genuineness, pointing out other strengths. Yan, pwede po natin na bukas atin pang bibigyan po ito ng diin. Positive reframing and validating others' goals. No, punong-puno po ng magagandang insights yung pong definition na akin pong binanggit sa inyo tungkol sa encouragement. Mansamantala ko pong puputulin, ano, mga kaibigan, ang atin pong pagtalakay dito sapagkat meron pa tayong ilang araw na atin pong mauunawaan kung ano ibig sabihin po ng encouragement. So, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Patuloy po tayong tumutok sa programang ito. Nang sa ganon ay mas lalo pa tayo pong ma-encourage. At nang sa ganon, marami pa rin tayong ma-encourage na mga tao. Thank you very much po. Have a nice day.
1: Thank you so much, Ma'am Ai. So, mga kaibigan, another definition na naman po ito ng encouragement. Ito daw po yung proseso ng pagtulong upang ma-develop po ang ating inner resources. And when we say inner resources, ito daw po yung ating positive attitude and ang ating growth mindset. And also to give courage to positive movement dahil ito daw po yung encouragement daw po ang drive natin para sa positibong pamumuhay. At ano nga daw po yung mga tips para makapag-encourage tayo ng iba? Kasama na nga po dito ang reflective listening, yung iintindihin po natin yung struggles ng ibang tao. And kumbaga parang ipipicture po natin yung mga sarili natin kung tayo yung nasa kalagayan niya. And also smiling, expressing genuineness, and pointing each other's strength. Imagine nyo po, mga kaibigan, kahit sa simpleng pagngiti lang natin, nakaka-encourage po tayo ng ating kapwa. So gawin po natin yan sa araw-araw, no? Let's smile, let's be kind para makapag-encourage po tayo ng mahal natin sa buhay. At hindi lang mahal po natin sa buhay, kundi ang mga stranger na nakapaligid po sa atin. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay God's Giving Guides. Pero bago po tayo dumako dyan, ay tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Nawa po ito ay nakapag-encourage sa atin ano, para masimula ng ating mga umaga ng may ngiti sa ating mga labi at may mapagpasalamat na puso sa ating Panginoon no, sa patuloy po na pagbibigay niya sa atin ng mga blessings, magagandang opportunities. Kahit po kung minsan sa buhay natin, di naman natin may iwasan ng mga struggles. No? Pero we thank the Lord for giving us another day, another opportunity, another chance to live our lives. So mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay God's Giving Guides. Ano nga po ba ito? Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Rami.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon. Na ating bigyan ng pansin ang isang paksa, God's Giving Guides. Merong patnubay ang ating Panginoon tungkol sa ating pagbibigay. Kaninang umaga tayo ay nagising. Binigyan tayo ng Diyos ng maimbing na pagtulog at pagkatapos, kaninang umaga tayo ay nagising. Ating bang pinasalamatan ng Diyos? Kailangan ba tayo ay mapagpasalamat sa ating Panginoon? Merong natala sa banal na kasulatan, ayon sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 11 hanggang 17. Ito ay mismong ang karanasan ng ating Panginoon ayon sa Ebanghelyo na sulat ni San Lucas. Ang wika, habang patungo sa Jerusalem, si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking ketungin na nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisigaw at nagsabi, "Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin." Nang kanyang makita sila ay sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari." Habang sila'y umaalis, sila ay nagiging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya ay bumalik na pinupurin ng malakas na tinig ang Diyos. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya o siya'y isang Samaritano. Nagtanong si Jesus, "Hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9?" Ano bang ibig sabihin ng pagtatanong ng ating Panginoon? Tandaan natin, nung panahon na yon, ang mga taong may ketong ay wala ng, sabihin natin, hindi na sila gagaling. At ang kanilang tiraan ay hindi sa maraming mga tao, kundi ang iba sa kanila nakatira sa mga puntod o sa mga kung saan ay nililibing ang mga taong namatay. Sapagkat ang mga taong ito ay walang kagalingan o kagamutan ang kanilang sakit. At noong nakita nila ang ating Panginoon, sila'y sumisigaw at umihingi sila ng pagkapagaling sa ating Panginoon. Kaya nga, pinagaling sila ng ating Panginoon. Subalit nung sila ay gumaling, isang tao lamang ang nagbalik sa ating Panginoon, isa pang Samaritano, at nagpasalamat siya. At sapagkat nagpasalamat ang lalaking ito, ang wika ng ating Biblia, tinanong ng ating Panginoon, "Nasaan ang 9?" Sa makatwid ang ating Panginoon, nasisihan siya at siya ay nagnanais na makatanggap ng response o pagkapasalamat sa mga taong kanyang pinagaling. Kaibigan, kung ikaw ay nagbigay ng isang kaloob o gift sa isang tao na hindi ka umaasang siya ay magbibigay ng anuman sa kanya, o siya ay sabihin natin magbabayad sapagkat ang kaloob o ang gift ay hindi binabayaran. At pagkatapos ngayon na siya ay nakatanggap, hindi man ngayon nagpasalamat. Wala mang sinabing salamat po sa inyong pagbibigay. Ang sabi nga sa atin ay, any civilized or intelligent person recognizes the obligation of gift. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, nasaan yung siyam? Bakit isa lamang ang nagpasalamat? Tingnan natin kaibigan ang karanasan ng isang lingkod ng Diyos pagkatapos na siya ay nakaranas ng maraming mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanya. Ito ay matagpuan sa aklat ng mga awit 103:1-5. Ang sabi, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan. Na siyang nagpapagaling ng lahat mong karandaman. Na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay. Na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal. Na siyang bumubusog sa iyo na sa mga mabuting bagay. Ano pat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. Kaibigan, narito ang karanasan ng isang lalaki na pinatawad ng Diyos. Ikaw ba ay nakaranas na nagkamali, nagkasala, at pagkatapos ikaw ay lumapit sa Diyos at iyong nadama ang Diyos ay pinatawad ka sa iyong mga kasalanan? Ikaw ba ay nagkaroon ng karandaman at pagkatapos ngayon ng Diyos ay pinagaling ka? O kaya ikaw ay sa nakita mo hindi ka karapat-dapat ng maligtas, subalit ang Diyos ay tinubos ka at merong pangako sa iyo ng buhay na walang hanggan. Nanupat ang Diyos ay binubusog ka ng kanyang maraming pagpapala, hindi ka ba nagpapasalamat sa Diyos? Kaibigan, ang lahat na mga ito na binanggit ng sumulat na si Haring David ay wala siyang ibabayad o maaring ibayad sa Diyos sa kanyang ginawa ng mga kabutihan para sa kanya. Subalit, ang kanyang ginawa ay pinuri ang Diyos, pinasalamatan ng Diyos. Kaibigan, ito ang kailangan at tugon natin sa ating Panginoon sa araw-araw. Kaya kanina, ako'y nagising at pagkatapos ang Diyos ay binigyan ako ng buhay at lakas sapagkat ako'y kanyang ginising at ako ay nagpasalamat sa Diyos sapagkat siya ay napakabuti. Yun lang ang maaari kong ibigay at maaari nating ibigay sa Diyos. Pasalamatan siya sa kanyang mga ginawang mga bagay na mga napakabuti para sa atin. Ano pa ang sabi ng ating Biblia? Dito sa mga awit 41:3, matyaga akong naghintay sa Panginoon, kumiling siya sa akin at pinakinggan ang aking daing. Iniyahon niya ako sa hukay ng pagkawasak. Kaibigan, ito yung kanyang karanasan na sa ating karanasan din by faith na kapag tayo ay nalalangin sa Diyos, tayo ay kanyang pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ang sabi pa, mula sa putikang lusak at itinuntong niya ang mga paa ko sa isang malaking bato at pinatatag ang aking mga hakbang, nilagyan niya ng bagong awit ang aking bibig, isang awit ng pagpupuri sa ating Diyos. Marami ang makakita at matatakot at magtitiwala sa Panginoon. Kaibigan, ito yung relasyon ng isang tao. Nadanman niya ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang maraming pagpapala. Kaya nga, ang kanyang ngayong ginawa ay pinuri ang Diyos at sapagkat siya ay wala nang maaaring sabihin nating pagkakataon na siya ay mabuhay pa, sapagkat siya ay marahil nasa putikang lusak. Ang sabi nga ng ating Biblia, pero Itinungtong niya ang mga paa ko sa isang malaking bato. At sa Biblia, kaibigan, ang malaking bato, ang roka, walang iba kundi ang ating Panginoon. At sa lahat ng mga bagay na ito na pinagkakaloob ng ating Diyos, kaibigan, ang wika ng mga awit 116:12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Itong lahat ng mga ito na pinagkaloob ng Diyos, na wala kong maaring maibayad sa Diyos, ang sabi, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kaya nga, si Haring David, ayon sa nakasulat sa 1 Kronika 29:13-14, ang sabi niya, at ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong malwalhating pangalan. Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makakapaghandog sa ganitong paraan, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. Kaibigan, manging yung ating ibinibigay ay galing din sa Diyos. Hindi ba ang ating mga magulang pagka tayo binigyan ng allowance kapag tayo nag-aaral, at pagkatapos ngayon sa allowance na yon ay tinipid natin, at sa birthday ng ating magulang tayo ay bumili ngayon ng regalo sa kanya, sasabihin ba ng ating magulang, anak, bakit ka pa bumili ng regalo samantalang ang perang pinambili mo yan ay galing sa akin? Hindi. Ang isang magulang na mapagpasalamat at nagbibigay ng halimbawa sa kanyang anak, ang maaaring masambit ng magulang na ito, anak, salamat sa Diyos at ikaw ay nagbigay sa akin ng isang regalo. Patuloy tayo sa ating pag-aaral na ano ba yung mga bagay na binigay ng Diyos sa atin na sukat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kaibigan, merong binabanggit ang ating Biblia sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 10, versikulo 13, ng wika, natuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Ano bang ating gagawin na parang panukli o yung tugon natin sa ating Diyos sa kanyang mga pagpapala na tinatanggap sa atin? Anong ating tugon? Kaibigan, ang wika ng ating Biblia, tayo ay tumupad sa kanyang kalooban, sa kanyang mga utos, at ang wika pa para sa ating ikabubuti. Halimbawa, ako ay tumupad sa New Start. Ano ba New Start na ito? Yung N ay nutrition, yung E, exercise, yung W ay water, yung S ay sunshine, yung A ay air, at yung R ay rest, at saka yung T ay trust in divine providence. Kapag ako'y sumunod sa batas ng kalusugan, hindi ba para sa akin din? Kaya ang sabi ng ating Biblia, pagka tayo tumupad, ito ay para sa atin din. O kaya ako ay tumupad sa 10 utos, hindi ako nagnakaw, hindi ako pumatay, iginalang ko ang aking mga magulang, hindi ba yun para sa akin din? Ano ba yung mga bagay na sinasabi ng ating Biblia na dapat nating gawin sa ating pamumuhay sa araw-araw na iniutos ng ating Panginoon sa atin na bilang kanyang mga anak? Kaibigan, ang sinasabi sa atin sa pag-aaral na ito na ang Diyos ang siyang pinanggalingan ng ating buhay. Sukat nating pasalamatan ang Diyos, kaibigan, na noong ang tao ay nagkasala, sa halip na ang taong ito na kanyang nilikha ang siyang mamatay at hindi na mabubuhay pa, si Kristo ngayon ang namatay para sa atin. Ang sabi nga sa aklat ng Gawa, Kapitulo 17, versikulo 24 at 25. Ang wika, ang Diyos na gumagawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa templong ginawa ng tao. Ni hindi rin naman Siya pinaglingkuran ng mga kamay ng tao na para bagang mayroon Siyang kailangan, yamang Siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at hininga at ng lahat ng bagay na ito. Kaya kaibigan, ang punto ngayon ng sinasabi sa aklat ng Gawa, ang Diyos ang wika ang Siyang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga. Ito yung ating dapat na ipagpasalamat sa Diyos, kaibigan. Ano pang sabi sa ating Biblia sa aklat ng Genesis 1:26 at 28? Ang wika, sinasabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. At pagkatapos ang sabi, binasbasa ng Diyos ang tao. Kaibigan, dapat nating ipagpasalamat na tayo ay nilikha ng Diyos, hindi sa wangis ng ano paman, kundi ang wika ng Biblia sa wangis ng ating Diyos. Kaibigan, na tayo ay nilikha ng ating Panginoon. At tayo ngayon ay gumagawa para sa ating ngayong ay kabubuti rin na tayo ay mapagpasalamat sa Diyos. At ano pa ang sinasabi ng Biblia na dapat nating gawin na tuparin natin at ating kilalanin ayon sa aklat ng Levitiko 27:30, lahat ng kasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, ito ay banal sa Panginoon. Ano sabi sa atin? Yung 10th bahagi, ito ay sa Panginoon. Hindi natin binibigay kanino, kundi sa Diyos nating ibinibigay at bahala ang ating Diyos kung saan Niya ibibigay ang bagay na ito. Kaya nga ito ang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos, na kapag kayong tayo ay nag-iikapo, ating kinikilala ang Diyos ang Siyang owner at tayo ngayon ay mga katiwala ng ating Panginoon. Kaya ang sabi, lahat ng 10th bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, sa Kanya yon. Kikilalanin natin, hindi atin. Tayo binigyan ng Diyos ng lakas, tayo binigyan ng Diyos ng hangin, binigyan tayo ng Diyos ng sunshine, ng ating pagkain. Nagpapakilala ang Diyos ay mapagbigay, generous ang ating Diyos. At bilang naman ngayong katugunan natin, tayo ay nagpapasalamat sa lahat na mga ito. Ano pa ang dapat nating gawin? Ayon sa aklat ng San Mateo 22:35-39. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kasulatan ay nagtanong sa kanya upang siya'y subukin, "Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan?" At sinabi sa kanya, "Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Kaibigan, ito yung mga kailangan nating ganapin na pinag-uutos ng Panginoon. At ang sabi sa Biblia, ang mga utos ng Panginoon ay hindi mabibigat kundi magaan kapag ka may pag-ibig. Ang ating Panginoon, tinubos tayo sa bundok ng Kalbaryo, namatay para sa atin, hindi nabigatan ang ating Panginoon sapagkat tayo ay Kanyang iniibig. At nais ng Panginoon, kaibigan, sa ating pagsunod, ay ating ibibigay naman ang buo nating makakaya sa ating Panginoon. Ano pa ang sabi sa aklat ng mga awit 96:7-10, ibigay ninyo sa Panginoon kayo mga angkan ng mga bayan, ibigay ninyo sa Panginoon ang kalwalhatian at kalakasan, ibigay ninyo sa Panginoon ang kalwalhatiang narapat sa kanyang pangalan, magdala ng handog at pumasok kayo sa kanyang mga bulwagan. Ano sabi? Magdala. Kaya pagka tayo ay nagpupulong, sa ating pagpupulong na ito na Holy Convocation, ang sabi sa aklat ng Levitico, tayo ay magdala ng handog sa ating Panginoon. Ito ang tugon natin. Kaya ang sabi nga ng sumulat na si Ellen G. White na kapag tayo nagbibigay ng ating mga handog, ating ipinapahayag ang ating pag-ibig sa Diyos at ating pasalamat sa Kanya. At pagkatapos ngayon sa ating pagbibigay ng handog, ito ay isang uri ng pagsamba. Ang sabi nga, sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayong buong lupa sa kanyang harapan. Sabihin ninyo sa mga bansa, ang Panginoon ay nagahari. Oo, matatag at hindi makikilos ang sanlibutan. Hatulan niyang may katarungan ang mga bayan. Kaya nga, kaibigan, ito ngayon ang dapat nating gawin sa ating pagharap sa Diyos, kaibigan. Mahirap ba na tayo ay mapupumuri sa Diyos? Sabihin natin, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Mahirap ba na pasalamatan ng Diyos? Mahirap ba, kaibigan, na tayo magsambit ng salamat po, Panginoon, sa iyong mga kabutihan sa akin? Sa mga pagkapala na iyong pinagkaloob, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sapagkat wala kaming maaring maipagkaloob sa iyong kabutihan sa aking pamilya maliban ngayon sa iyong pagtupad, ano ang kalooban ng ating Panginoon. At ang sabi pa ng ating Panginoon sa aklat ng Deuteronomio 16:1-17, magdiriwang ka sa buwan ng Abib at ipangilin ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos sapagkat sa buwan ng Abib ay inilabas ka ng Panginoon mong Diyos sa Ehipto sa gabi. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kaibigan, pagamat tayo ay hindi nakaranas ng ganoon na katulad ng bansang Israel, pero ang Ehipto o yung Egypt ay simbolo ng kasalanan. Inilabas sila ng Diyos sa simbolo ng kasalanan o sa bansang Ehipto. At tayo ay iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan. Tayo ay binigyan ng Diyos ng isang pagkakataon na tayo ay sumamba sa Kanya. At nung tayo inilabas sa lusak ng kasalanan, kaibigan, hindi ba tayo nagpapasalamat sa Diyos? At bunga ng ating pasalamat sa Kanya, tayo ngayon ay nagdadala nang sinasabi nating handog para sa Kanya. Kaibigan, nais ng ating Panginoon na sa ating pagbibigay ng handog sa Kanya, pagpapasalamat at pagpuri, meron tayong cheerfulness. Ang sabi nga sa aklat ng 2 Corinto 9:7, ang wika ng ating banal na kasulatan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sa ating pagibigay, gusto ng Diyos, masaya tayo, kaibigan. Sapagkat noong ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang anak na bugtong upang mamatay sa krus ang ating Panginoong Jesus, masaya na may pag-ibig pinagkalaob ng ating Amang nasa langit. At yon ang ating sukatan, kaibigan. Masayang pagbibigay. Kaya nga, pagpuri, pasalamat sa lahat ng mga ginawa ng Panginoon sa atin. Maraming salamat, Panginoon, na kayo ay napakabuti sa amin. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin natin ang binabanggit sa aklat ng Sangwan, Kapitulo 15, versikulo 7-9, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito ay nanalwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Nais ng Panginoon na tayo kanyang mga alagad. Nais ng ating Panginoon kaibigan na kanyang tugunan ang ating mga dalangin. Meron ka bang kahilingan sa ating Panginoon? Ilapit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang ating mga pasanin, ang ating mga hamon sa buhay. Ilapit natin sa Kanya sapagkat hindi nabibigatan ang ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, lumalapit po kami sa inyo upang pasalamatan kayo sapagkat napakabuti po niyo sa amin, Panginoon. Inyo po kaming binigyan ng buhay at lakas. Inyo po kaming pinagpala, Panginoon. Inyo po kaming iningatan sa anumang karandaman. At ang mga nagkaroon ng karandaman ay inyo po silang pinagaling, O Diyos, marami pong salamat. Pagpalain po ang aming Pangulo ng aming bansa, ang kanyang mga cabinet members, ang mga mambabatas, ang gayon din ang mga nasa mga hukuman, pagpalain po sila, O Diyos, na sa kanilang pagtupad sa kanilang mga tungkulin ay tutuparin na merong kabanalan at merong justice na ipagkakalob sa mga taong nangangailangan. Pagpalain po ang mga gobernador, ang mga mayor, ang mga barangay officials, pagpalain sila, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, na inyo pong pinakinggan ang aming panalangin. Inyo pong tinugon ang aming mga kahilingan sa inyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Isa namang pag-aaral ang ating pinagkaloob sa pangunguna ng banal na Espiritu. Salamat sa Diyos na tayo ay Kanyang pinagpala.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. So mga kaibigan, hindi po kayang bayaran ng pera ang kabutihan po ng Panginoon sa ating lahat. Hindi po kayang bayaran lahat ng pagpapala, yung mga magagandang nangyayari po sa buhay natin. Kasi wala rin naman pong katumbas na halaga po yun. Hindi po ba? Kaya araw-araw po pagising natin sa umaga, magpasalamat po tayo sa Diyos. Yan po sana yung maging tugon natin sa Kanya araw-araw. Binigay po niya ang kautusan para rin sa atin. Ang sabi nga po sa ating napag-aralan, hindi mahirap sumunod kung may pag-ibig. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin at nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga tagapakinig sa mga oras na ito. At kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang araw po sa bawat isa sa atin na patuloy na umuupo sa paanan ng Panginoon tuwing alas 7 ng umaga sa atin pong morning mana. Ako'y naniniwala at nakatitiyak na sa umagang ito, ang Panginoon ay muling nakangiti. Sa bawat isa sa atin, dala niya ang kanyang sariwang pangako na kanyang ibibigay, ipapagkaloob sa iyo at sa akin sa bawat isa sa atin na tuwing umaga ay nakikipagtagpo sa ating Panginoon sa atin pong pag-upo sa kanyang paanan. Kaya nga't mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, saan man po kayo naroroon, atin pong buksan ang ating puso't isipan upang maging maliwanag ang atin pong pag-aaral ngayong umaga, lalong-lalo na sa mga pangako ng Panginoon sa kung paano tayo aalalayan, papatnubayan at gagabayan na makalakad tayo ng matuwid araw-araw sa ating buhay ayon sa kanyang banal na katuwiran. Kaya nga't ngayon pong umaga, bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, sa umagang ito kami ay nagagalak. Nagpapasalamat sa buhay, lakas at mabuting kalusugan ng inyong ipinagkaloob. Salamat Panginoon na kami po'y inyong inakay muli sa dakong ito upang kayo ay aming katagpuin. Sambahin sa Espiritu at katotohanan. Samahan po ninyo kami sa amin pong pag-aaral, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon pong umaga mga kapatid ay atin pong itutuloy ang aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 2 at 8 na ito ho ang sentro at focus ng atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. Ang pamagat ay Turning Trials into Triumph. Ang bawat isa sa atin na mga kaanib ng iglesia ay meron po tayong mga pinagdadaanan. May mga karanasan tayong masasaya, masalimuot, may mga hamon sa atin pong buhay na palabagang nagpapabigat ng atin pong daladala araw-araw. Subalit, kaibigan, ang atin pong tatalakayin ngayon pong umaga ay ikaw at ako na meron pong mga daladalang mga bigatin. Ikaw at ako na meron pong pinagdadaanan sa pagharap ng atin pong mga issues at hamon sa atin pong buhay, kinakasangkapan ng Panginoon ang

Pagang ito ay makatotohanan sapagkat ito po ay ano ho, biblical. All throughout the Bible, mga kapatid, ay may mga tao, lalaki at mga babae, lingkod ng Panginoon na nabigo sa kanilang mga buhay, natalo, nagdumanas na mga pagsubok, mga tukso, and yet sa kanilang pagpapatuloy, sa kanilang pananampalataya at pananangan sa Panginoon, ang lahat ng mga bagay na iyon ay kinasangkapan ng Diyos upang sila ay magtagumpay at mananagumpay sa pagharap ng mga hamon sa kanilang mga buhay. Sa halip na tayo po ay maging biktima, ay magiging mananagumpay tayo sapagkat kasama natin ang atin pong Panginoon. Sa aklat po ng Santiago, mga kapatid, ay sinasabi sa atin na po pwede rin po nating maranasan ang pagtatagumpay na ito. Maring tayo ay umaharap sa mga pagsubok sa labas o di kaya ay tukso sa loob. Subalit ang atin pong pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, ang atin pong pananangan sa Kanyang banal na salita, ay magbibigay sa atin ng katiyakan ng pagtatagumpay, isang karanasan na hindi pa natin naranasan sa tanang buhay natin, karanasan ng pagtatagumpay sapagkat tayo ay kasama ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo, may apat na susi, ano ho, upang ang mga pagsubok na ito, mga pag-uusig, mga hamon, mga bigatin na atin dinadala ay magiging tagumpay kung atin lamang pong susundin ang apat na mga payo sa atin na atin pong mababasa sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 2 hanggang 8. Subalit atin pong isa-isahin mamaya, ano ho, una is count. Sang-ayon po sa James 1 verse 2, count it all joy. James 1:3, no. James 1:4, let. James 1:5-8, ask. So ang apat na mga salitang ito, mga kapatid, ang siyang bubuo ng atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. So atin pong tignan, ano ho, yung unang payo, utos sa atin upang tayo ay magtagumpay. Sa talatang 2, sundan po ninyo ako, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Sa ibang salin is, count it all joy. Ibilang ninyo, ituring ninyo ang lahat ng pagsubok, suffering sa inyo, bilang ano daw po? Bilang kagalakan. Pansinin po ninyo, ang dahilan kung bakit sinabi ni Santiago ito ay kanyang iniisip na ang isang mananampalataya, isang Kristiyano ay talagang kinakailangan may pagdadaanan na mga pagsubok, mga kapatid. Hindi niya sinabi kung kayo ay dadanas ng pagsubok. Bagkus sinabi niya, kapag kayo ay sinusubukan, ibig sabihin ay expected sa isang Kristiyano o no, di kaya mananampalataya ang mga trials, ang mga temptations, ang mga difficulties, ang mga sufferings. Subalit, ang sabi po ng Panginoon sa 1 Kapitulo 16, talatang 33, ay tayo ay makakaranas ng kapigatian at pagsubok. Ganon din po ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Gawa 14, talatang 22. So mga minamahal ko pong mga kaibigan, anuman ang maging nature ng mga pagsubok sa atin, ano ho, merong magaan, merong mas magaan, merong medyo mabigat, merong mabigat, medyo merong sobra bigat. Anumang uri, anumang klase, anuman ang katangian ng pagsubok na ito ay dumarating po sa tao sapagkat tayo ay tao at tayo ay nasa isang kapaligiran, isang sanlibutan na makasalanan. Madilim ang atin pong tinatahak. Ang mga pagsubok katulad po nito dahil tayo po ay tao, nariyan na ang pagkakasakit, nariyan na ang mga aksidente, nariyan na ang mga kabiguan, nariyan na ang mga kamatayan. At iba pang mga pagsubok, because we are Christians. Yan po ang sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 12.

Alalahanin po natin araw-araw na ang kaaway na walang iba kundi si Satanas ay nakikipagpunyagi, nakikipagbaka sa atin, at ang sanlibutan araw-araw ay laging sumasalungat sa atin. We can expect trials sa buhay ng bawat mananampalataya. Hindi po natin tatakbuhan ang mga pagsubok. Hindi natin tatalikuran o di kaya'y iiyakan. Atin pong harapin kapag, sapagkat kasama natin ang Panginoon. Atin pong harapin sapagkat kinakasangkapan ng langit. Atin pong harapin sapagkat siya na nangako ay tapat na hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak na nananangan sa kanyang mga pangako na pinangahawakan ang kanyang kapangyarihan. May salamat Panginoon sa katiyakan, salamat Panginoon sa encouragement, na bagaman naintindihan mo ang pinagdadaanan namin bilang mga mananampalataya, ay patuloy po ninyo kaming inaakay, inaalalayan, at sinasabihan na ang lahat ng mga bagay ay tanggapin namin na may kagalakan, sapagkat ito ang inyong magiging kasangkapan upang kami ay magtagumpay sa amin pong buhay. Ang tanong ngayon pong umaga is, bilang mananampalataya, opo ikaw at ako na kaanib ng iglesia, papaano natin tinutugunan ang lahat ng mga issues na ito? Papaano tayo tumutugon sa mga hamon na atin pong pinagdadaanan, ng atin pong mga mahal sa buhay, ng ating mga anak, ng atin pong mga gawain sa araw-araw? Papaano tayo tumutugon? Ang sabi po ng aklat ay napakaliwanag na ito ang dapat na maging attitude, ugali at espiritu ng bawat Kristiyano, bawat kaanib ng iglesia. Opo kaibigan, ikaw at ako na dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Tandaan mo, ito ang dapat na maging attitude ng bawat mananampalataya. Na count it all joy. Ibilang natin ang lahat. Mabigat man yan o magaan, sobra man yan o hindi, ibilang ituring natin ang lahat ng dumarating sa atin bilang kagalakan, sapagkat kung yan ang atin pong espiritu, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng atin pong Panginoon. Gawa, Kapitulo 5, talatang 41, binabanggit po dyan ng talata ay napakaliwanag. Nais ko pong basahin sa inyo yung binabanggit ng gawa. The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they have been counted worthy of suffering disgrace for the name. Ibinilang nilang ano ho, karapat dapat silang humarap saan? Sa mga pagsubok sa kabila ng kanilang pagtatanggol sa pangalan ng atin pong Panginoon. Binabanggit din po dyan sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, talatang 3, ang sabi naman po ay ano ho, not only so, but we also glory in our sufferings. Ibig sabihin, masaya sa mga pagsubok na dumarating sa atin pong buhay, maging sa mga Kristiyano. Ang sabi po ng talata sa Kapitulo 1 Pedro, Kapitulo 1, 6 at 7, napakaliwanag na binabanggit, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. This have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, honor when Jesus Christ is revealed. Upang ang mga pagsubok na ito ay subukan ng katatagan ng atin pong pananampalataya, ng atin pong pananangan sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Ang unang hakbang upang ang mga pagsubok bigatin na atin pong daladala ay para tayo magtagumpay, kinakailangan natin laging pasalamatan ang Diyos, purihin ang Panginoon at magkaroon ng isang masayang puso, masayang isipan sa pagharap sa lahat ng uri ng pagsubok sa atin pong buhay. Hallelujah to the name of God.
Mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi nga po ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ito ho ay payo sa bawat mananampalataya, bawat Kristiyano na nabubuhay sa huling kapanahunan, lalong higit ang iglesia na pinili ng Panginoon, na sa atin pong pinagdadaanan, sa atin pong mga karanasan, sa kondisyon ng lipunan na atin pong ginagalawan, ang payo ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Panghawakan po natin ang diwang iyon, panatilihin po natin ang espiritong iyon na may kagalakan sa atin pong mga puso sa pagharap ng iba't ibang hamon sa ating buhay, sapagkat tayo po'y nakatitiyak na hindi tayo pababayan o di kaya'y iiwanan man ng Panginoon, bagkus ipapagkaloob sa atin ang pangakong tagumpay, ang katiyakan, sapagkat siya na nangako ay tapat sa kanyang mga anak, na tapat din sa Panginoon, na patuloy na nananalig sa Panginoon, na patuloy na pinangahawakan ang kanyang pangako at umahawak sa kamay ng atin pong Panginoon. Purihin ang pangalan ng Diyos. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sana'y maunawaan po natin sa atin pong buhay na ang Panginoon ay may panukala sa bawat isa sa atin. Hanggat tayo po ay nabubuhay sa lupang ito, hanggat tayo po ay umaharap sa iba't ibang kondisyon, sitwasyon ng atin pong lipunan, ang katiyakan, mga minamahal kong mga kapatid, anumang paraan, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Nais lamang ng Panginoon na ikaw sa panahon katulad nito na atin pong kinabubuhayan ay wala tayong magiging kanlungan at wala tayong magiging kalakasan kundi ang Panginoon. At kapag ang Panginoon ang ating kalakasan at kanlungan, mananatili sa atin pong puso at isipan ang kagalakan sa lahat ng pagsubok natin na dinadaanan sa atin pong buhay. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. Naway panghawakan natin ang kanyang pangako, sapagkat ang kanyang pangako ang magbibigay sa atin ng katiyakan ng pagtatagumpay. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin, sapagkat kami pinangakuan po ninyo ng tagumpay. Panginoon, linisin po ninyo ang aming buhay, ang amin pong mga puso. Palitan po ninyo kami ng pusong laging nagpapasalamat sa inyo, laging nagpupuri sa inyo. Palitan po ninyo kami ng isang pusong may kagalakan, isang diwa at espiritu na umaharap sa iba't ibang mga hamon sa buhay. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang isang diwa at puso, Panginoon, na may kagalakan sa pagharap sa lahat ng uri ng sitwasyon at kondisyon ng amin pong lipunan o anuman ang amin pong kalagayan sa lupang ito. Kami naniniwala na kayo lamang ang aming kanlungan, kayo lamang ang aming kalakasan, at ang inyong pangako ay tunay, kayo na nangako ay tapat, na siyang aalalay at ahawak sa amin upang kami ay makalakad sa matuwid na landasin ng buhay at magtagumpay sa tulong ng inyong biyaya. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon. Ingatan po ninyo kaming sama-sama, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: punong isip, punong-puno ng galit. Lahat. Parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ng gusto yun ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating ko sa Palawan, ang gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako ng mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi ko sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa, wala mo na si Pastor Ramirez, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako uli? Pinagsisiyan ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala na pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad love ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ako. Dito lahat hindi nusigan pagkatao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulat ng galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang umaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulo-ulo. Saya. Grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat, wala akong pinapalampas. Kung maririnig na ang tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.